0: abe ki le ro pa fe se okan won ni en ni ga ga ga tintin
1: baba mi mo olorun ayo a ti saye
0: le ti awo obo egbegiri
1: le duwa gbo pe wa
0: ene kan ni da kan ja mo je le moju ko me
1: lo si bi se te bi para
0: ni eni boju baba ko me nko
1: la tele olorun o do
0: bo ni sokan ko me
1: e wa tori pe won lo ti so fun wa
0: ba teyan wa ji teyan osun teyan laju
1: ti ma je o
0: Doke nyo wa lobe ti gbogbo oni ti oni fe dujuru mo yan lowo
1: Oluwa la wa jade
0: Tuba ni gbagbo igbagbo to tayo
1: Oluwa la wa jade
0: Pe lai pe lai juna En do laye t'Olorun o saaju
1: Ejabo
0: oko gbogbo igbimo ologun Intelligent won ni lo
1: To je pe
0: Ona ti won gbade be Awon ta fe ko jade o to fi ni
1: Ejabo
0: Ara fe gbo sori. Gbogbo gbo n to de ba wa gege bi orilede.
1: E sa mi, pa n pe.
0: Eko wo gan ni nko gbogbo wa. Akoko iko la mo se blame game. Nko la mo blame ara wa. E ka ja jogo eyin agbagba te ku loke pe.
1: O ka fo pe fọlọrun wa.
0: Gbogbo eyin odomode kunrin odomode bere. Eyin ba le eyin ba na. Eyin abi amọ gbogbo. E ja jo wo iru ki la le learn as a nation. E da mu wa la ro inu. Gbe ra nle leto. E ja se daada lawujo. Mẹrin koja aseju mẹsan.

Oludaeniyan, the maker of men. Egbo mi la aro yi. Tan ba bi omo le loni, be omo tutun na bi. Esa. Eni ri golu lorun re, e mama na buada hadaya. Egbo mi sa. Ti won ba mu omo kan jade lati nu ile kan wa. Ti won ni awo akose jaye re omo ologo ni. Ta ba la ori re, e ni ba ogo nbe, eje na ni o wa nbe. Ti won ba wo eyan so tan so pe eyan nla si lo ma di lola o. E wo bi won ki ko si owo eniyan pe eyan nla lele. Egbo ibi ti mo lo laaro yi iru eniyan ko lo je ka mo pe o lo si bi ogo olorun awon baba mi o giga eniyan ko le sapere ola ti eniyan oni esa pe eniyan sanra iye o so pe kaye re sanra emi awon woli ai maye ni tori e tobi sa e wo bi oh ko de le je olori nile won olorun awon baba mi o won ki fi bi ori ti to kan fi yan oba alade esa oluwa oni oluda ohun lo le so yan di uteniyan fura re o lero tan ba so pe eko fufu o jade lati nu ko dudu oluwa ni won pe be emi a ma so fun yan pe eni to ri loke to beru ye esa o ba ma beru ohun nikan o ba beru eni to be laye re ti o ti je eyan kankan na tori wi pe ko to laju ko to di esa a le yi ayanmo ti e na pada oluda eniyan olorun lo je be oba meji ni won bi lojo kan na Jacob ati Esau ninu we robu bibeli so pe Jacob ni mo feran Esau ni mo korira Oluwa lo yan Jacob o si korira Esau oluda eniyan niye eyi kan gbo mi laaro ina ti eni ti mo so nipa re iba de si aye re gbogbo kira kita re yo do pesa ere ajori awa dabi ipo dogbon si oluda eniyan the maker of men oluwa ran mi laaro yi ogo funra re oluwa eleda gbogbo aye ohun ni eni ti da madeva ruwa bahada ti o ba so yan dologo aye o le ri bi ologo afẹ gbadua laaro yi eyi kan gbọ bi o tori re la se ran mi o meta ti a deda fi ma mu aye eniyan yato esa abikai ni won pe joseph sugbon joseph lo lala to so fun babe mo ri ti igi meje sa awon ti igi ti mo ri gbogbo won ni won fori bale iti igi kan yo won fori bale fun iti igi na babe ni se o mo to se to igba to koko wa ba mi to ni pe awon egbon re fori bale mo wo ran se ebi ati ya re na a tun mo fori bale fun o tori baba joseph o mo pe ti owo oluda eniyan ba de sara eniyan awon tan lowo esa wo ni le control e mo awa la mu de badan esa ko ni se sa owo oluda eniyan ko ti de ni awa la mu wonu system ba gbe e ti owo oluda eniyan ba de oh ada bi po nikan lo ma ra dale esa o nla mo koko o to ba wu lo le fa ye eniyan afẹ gbadua laaro yi eyi kan gbọ bi
eyin na nilu e meta ni ti owo oluda eniyan ba de o meta lo ma nlo mo si ri ninu bibeli ni agbaye gba e kiesi majebu lo lo pelu abraham oluda ma lo majebu lati tu aye awon ayefe re se ororo lo lo fu dafidi e bi awon woli at the age of 17 lada ororo le dafidi lori lojo yen lo ti yato jonathan di duo legbe re ohun gan mo pe ikanju kan lo

0: lori WhatsApp yi ma sare kiri mo inu yara e office e tabi lenu ise re bi won ti ma gbadura pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon te ba fe darapo mo wa e send message sori WhatsApp number yi 09025202724 wa si alaba pe ba se gbadura ti testimony sin tele loruko Jesu
1: jan kan so elei fun ola aro yi mo ni ori ofe lati kede e Luani fun Friday maru ati Thursday maru me leve rua ba dehena Luani obmo pariwo ipade orun mi si o eyin omo Olorun wo bi ire ajo yi ni mo ma se ti ma fi ma lo si ire ajo ri oke majemu mi now Friday to pari osu yi ati Thursday to pari osu yi lo ma bere Thursday to pari osu yi ni Ibadan Friday to pari osu yi ni Abeokuta awon ibi ti ipade yen yo ti ma waye niyan mo bi ogan o iwo na ko wa wo nti ada ni waye fe se ipade orun mi si menave rumia ada be kozo dalia baha akoko je so fun o pe o ni awon to luwa fe se ninu ipade ma so ito po nbe ni ola be ni sa sugbon wo bi mura ale fun gbogbo eni to ni ore ofe lati gbo mi laaro oni ojo ma ni gbagbe ni ojo ti iwo na yo wa dupe pe oluwa se to da ninu aye ni eyin ti e o ti darapo mo WhatsApp prayer group wa je so fun o pe in fact oni wa ma gbo mi lori WhatsApp ni oni so gbogbo eyin ti e ba ni ore ofe lojojumo ma gbadura fo ogologo awon eniyan ni ori WhatsApp eyin te ba ni ore ofe eyin na darapo ni ale oni gbogbo eni to ba ni ore ofe number ti mo fe pe o le send message pe e add mi si group wa de fiesi je kan pe number yen gbogbo eyin omo Olorun te ni ore ofe lati darapo ni ori WhatsApp group wa gbogbo eyin ti eni ore ofe lati wonu prayer yen iwo na mu number yen ko send message pe e add mi si group 090 2520 2724 090 2520 2724 thank you God bless you

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje ojo kedogun osu eleke fodun 2026 today is 15/06/2026 mo nki yin be se ndide nle pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun nilu ibadan gbogbo leo e wa dide nle onimo tun loju aje mi eyin wole raje jeun e ma bo ni bi pepe o mu owo kan dani lowo e emi oluwa ni ki so fun o pe ose yi ni o pe oju o tin lo awon ose e bo osu ti pe si meji bayi ose yi lori ire oni beji on to fokan si ni rere yo pada wa siwaju e o si tayo lose won ran mi ise kan si eyan omo olohun bo ka to bo si enu ise yen ni bo le wa te tin gbo mi e ma bo ni bi pepe o eja wa do bale eja wa kunle eja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase gbogbo eyin te mu owo kan dani loni ojo aje mo mu bo je nso tele si e wa do bale wa kunle gbogbo eyin omo olohun eyin baba baba do bale eyin mama oni monday ki n to mo lo sori facebook a fe se nkan kan ta tun seri e kunle do bale eja jo dupe lowo baba mi baba re ha awa o le fogo e fe lomi gbogbo eyin te mo pe rogolu e mo ta se nbi te do bale si engineer e pe baba iwole bi mama ina se kunle ka ma dupe mo n lo jesus city ni isin enikan ni sa wa jesus city ni agbara olohun emi oluwa ni at least o se o se ki n gbo wole bi awon eyan over 2000 ka si jo yipo lekan pere ohun olohun lele engineer baba

0: emi o ba si eyika otun eyika o si pe iye mi si olorun mo gbe oga mo dupe pe okun mo so ipo se iwo nikan soso ni atobi ju iwo nikan soso ni ologun ajobo iwo nikan soso ni mori mori ti ma mori omo titun ada ogo ati ola pada fun ole kan na olorun gba ope wa ogo ni fun o jesu eyin omo olorun e wa dide ne pelu owo to nbe lowo yin iwo lo lowo isa owo ile mi omo so tele si bi mo si se so tele si o di dandan ko raje jeun lo se yi bo yin ba ti gbadua si tan e fi pamọ sinu bibeli yin bo ti e je pa won ko mu ti won pade mi lori facebook ma tun so tele si a fe se nkan kan ta se ni agbara olohun nigba ta ba dori facebook e gbe anointing won yin wa anointing won ti mo fun yin lana ati to ti wa lowo yin o dekunle e paraphrase le ti ri mi ba pade e mu owo yen dani kan mu leti enikan ni sowo leti ewo leti bibeli ni eye ni owo gbogbo eni to mu owo dani bo se mu owo dani laaro yi mo so tele si ayan mo re pe ile ko owo ko si fun o gbogbo eni to mu owo dani wa lowo lowo ninu ose yi wa baje wa raje jeun owo eye ni bibeli pe o ya ba fun baba ati mama yi ki owo ko mo ja onitan mo mama yi fishan re ala re in to fe fowo se ki emi mimo ko yonde fun o ipinu olorun fun aye re o di mimu se wa gbo o ebi oni pa o lose yi gbogbo bi ti owo re ha si ko bere si jade in the name of Jesus Christ e wa gbe ese merin si waju no wo yen soke wa ni bayi ni oluwa wi owo sore mi lose yi owo sore mi losu yi owo ma ni olowo ni mi o ni ni o lorun e n ba lowo lorun lo je gbese asemu latoni lo ipinu olorun fun aye re ko di mimu se in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name owo yen lo fi pamọ e je n fe le iwole mo nbo kin to soro die
1: baba mi e ka ro o mo ti le ri o olorun ti fun mi le ri je la be pe yin o mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun pe yin o pe tori mo ri temi se labe pe yin ise iranse yin ko ni doku ko ni ditanu lagbara olorun ise iranse yin a ma tesi waju ni lasigba ta ti lo mi mewa yen mo tin ri owo olorun ninu aye mi tori oko mi retired man ni so guest house ton kan ra cubby 10 room ipe oke pe oni kara ma fi manage ka ma fi jeun ibe na le mi ati won jo manage olorun den se yanu e werewere sugbon gba mi bayi a le ma ri losu meji osu meta le ma ri yan to ma bere pe ejo ilo ni room yi debi ton ma so pe oke egbo owo a fe sun sibe sugbon lati gba ti mo ti lo mi mewa yen iyanu yen kan wole back to back ni mo n ri owo olorun be lawon eyan book en to ba fe se party ba won wa book awon meta le wa fun same date de pe en to ba ma so fun en to ba ko sanwo ni ma fun ni room o temi gan wa nse bi oba tolorun lo yin fun olorun lo ipe yin fun mi ah mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun ipe yin o mo dupe mo mo lore o mo dupe o igba mi bayi ma joko joko lataro mi ni tan kokan o le jago mesan ale bala won bere sese si ma wole ti won ma raja ti won ma raja nigba ti ba ma wo yowo ti mo pa lale ba ma ni ehn olorun ara ma lo olorun yi o mo le ri o iru na le ri labe ipe yin o ise ranse yin o ni dopo ororo ri yin o ni gbe a ma tesi waju o ifa mi ki mama o
0: nice gbogbo eyin te gbagbo pe eyin ni testimony kan lo se yi awon ni ki won sarajo wa dide ko lo si waju wo ni bi to ba wa pe baba je ki yanu o yi kan mi emi na fe gbon ara mi lori radio lo se yi fi owo agbara be mi wo ninu majemu re se yanu e to koja oye mi ninu aye mi o se ikun fun opolopo iyanu bo je je pe mi oluwa ni ka pade ni Jesus City e kokan bayen ni gbogbo eyin omo olorun te ba ni anfani lati gbun mi a n lo pade ni Jesus City lekan lojo Monday oni bayi and baba ti de Jesus City gbo o kan ni ayipo lekan pere ki n si gbo wole yin owo n ta se ni ago mesan enikan ni bo Jesus City wa lati wo odun ni e ti wo moto to n lo si ikire ele fe so kale ni yana ko yi e bere e ti eti de Jesus City e kan wo e fona si Jesus City tabi ke wonu Jesus City lo be to ba se pe we ma le ti fe wo e wa wo moto yin lati we ma bi ninu church owo ti o to ni po won Olorun ni o ni iko mi lo lo ba over 2000 yan pade nbe bi emi Olorun ba fun ni agbara lati join wa ma wa nbe laaro yi ni ago mesan gbogbo le eyin te ni anfani lati ma gbo mi nje je mo pe Olorun lo fe je otayo o fe fun oni iserere life la la kun success without stress making money without stress ase eyan le mo tayo eyan le mo make owo line lagun eni kan bi ibo eje n tun fi kun bayi wipe si soire line dam line mu wahala kankan dani ofin merinla ni nbe ni die eni kan lo fin merinla be ni to ba le se si so testimony lojojumo line mu dam mo eyin wo le fe ri lojojumo ejo mo nbo eje sa gbo ntima mo iso.
2: Hello sir, e kaaro sir, omo joyin lori afefe lo nsoro sir, yi tun ni lati US. Mo dupe lowo Olorun fun ore batibanti ti Olorun se lori aye mi. Baba mi Olorun se fun mi o se testimony la fun mi lori health mi. My BP for over 3 years bayi mo tin ba BP fa daddy mi. Igba ti mo wa ni Nigeria gan ko sogun ti mi o ba ogun ni mo ma lo fi control ogun Nigeria se se o se better die. Ogba ti ma fi de bi bayi to gun ma tan bayi. No ba gbe awon ogun yibo ti mo lo ko se si won ko to wa sise from 10 milligram won increase si 20 30 40 50 60 still no ko sise se ba ma lo gan ma tun lo SS dose daddy BP mi o control o wo 150 170 35 years then mo pe ni April BP e kon won ba mi fa gan atoki ati sale pulse na igba mi o ma wo 110 pulse mi ma wo 120 nigba mi BP e se ma ba mi fa to pe ma won pa iwo Olorun sanu mi gbadura mi lori BP yi lori aisan to nse mi yi to e pe daddy o ti affect kidney mi the last test mo lo se ta won doctor so pe to said the result on pe ani pe BP yi ti mi ba wa bi mo se ma control ni pe Olorun time mi lo ma fun ni kidney disease bo e se ba mo ni mi ko ni lo ma gba kidney disease ni pe the quarter mi lo ma gba o mo se agbadura fun lo ni pe wo Olorun jo sanu mi ba mi control BP yi daddy mi Olorun se fun mi o Olorun se fun mi awe ati adura ta gba tan yi tori e ko da ki o ma fi anything te ba so ko da ki o ma fi sere ki o mo very very important even though this will be my first time of joining the prayer and fasting daddy mi Olorun se fun mi o day 1 Olorun ti se fun mi emi se pe every morning bayi ti ba ti ji lara ro bayi ko si ni ma lo emi ni garlic o emi lo mi gbona emi supplement orisirisi ma lo every morning ti ba se nji ti ba ti nje bayi ma tun ma lo ogun ma lo ogun opon ogun opon ogun daddy mi day 1 ta ma gba oya ti adura bayi mi o lo supplement mi o lo anything ba ni pe ha ele ti mi o lo supplement nitori mo logun yin je ki wa check BP mi mi o se ma check bayi baba mi mi se lo n gbe 115 wa mo ko stare for like 5 minutes pe he ta lo lele BP se pe aro ti ba ye se ji go o yi ma wo 140 nigba mi laaro ko ti ba ye se ji mo ba ri 115 mo tu check again o tu ko 117 everything ko normal lo jiji mo pe ha ase bo lo se ma sise lele won pa bi tori pe mo n gba ati adura ni daddy mi o sha ni pe okay igba to tun do so len igba ti mo tun break to mo tun check again daddy mi BP mi o ma high BP mi o high o ko high mo o normal e wo daddy mo dupe mo gbo lo ga mo yin logo mo so pe so lo lo se le so abi so se ma high na bi so se ma se kini ko ni bi pe Olorun need the confirmation ti mo ni daddy ojo tuesday day 2 awe ati adura be se so lori radio station ni gbati mo go radio station e so specifically ni pe eyan kan wa so pe BP ma ba fa ni pe Olorun so pe ohun ti wo so e wo daddy bi wo se gbo lenu yin bayi people omo ni pe I needed a confirmation from your mouth mo sa so ti mo pare oluwo se o e wo daddy mi mo dupe mo mori more anointing more blessing more grace in the name of Jesus amen.
0: Nice. Ta ba re ni keni to sick loni Monday dide ko gbe owo le aya mi o fe mo ru sickness yen to ba le dide gbowo laya bi to ba susi million menosia vinomia kwa pahala dusha ati sa logbe nitori aise dede wa bibeli ni na lafia wa nbe ni ara re gbogbo faisan ninu omi ateje re nitori iku jesu ati ajinde re ati nitori ogbe ti asa ati nitori ina lafia re aisan yen ko jabo lara re bayi loluwa wi of aisan ko jade in to ye ko se to le se oya gbagbara lati ma se in the name of Jesus Christ eyan yan fe in to le se tele gbagbara lati ma se lati seju ilo in Jesus name ni o se yi emi ati gbogbo eni to ba le foke ni igba marun o ni ri aisan debi ko lo hospital ase ti mo be foni igba marun Jesu oluwa wa mummy ati daddy a n lo sori Facebook ago mefa bo 6:30 ebi anointing o yi isana yin ati owo te mu dani yen a fe se nkan kan ta se ri egbe pade mi lori Facebook ni isin eje ki menu ko mi be yen ojo Wednesday ti nbo yi ojo ojo omo ni gbagbe bo bi n ti fe so nkan kan tori pe oluwa ni ki awon eyan pade mi ni Jesus City laaro yi e pade mi ni Jesus City mummy e pade mi ni Jesus City daddy o ni ngbo wole yin so o si ni ka yipo lekan pere koju ba yen na lo enikan ni bo Jesus City wa lati wo road e wo moto tin lo si ikiri elevation ni iyana koyi be ba si nbo la to na osun be ba ti de yana koyi e so kale e ma bo nu Jesus City gbogbo service yen patapata ko le ju tu wa ni half hour lo kini kan da mi loju wa make ye mo pe popo iwasu mi ni success without stress money without stress sharing testimony without stress ijo je mo pa fe yo lala ku ninu ida ninu irin ajo aye re fifi opin si lala nkan merin la si 16 lo nilo lati se enikan ni esa alakoko to permanent to constant enikan le wo lo constant to se dandan number 1 ni pe the law ofini of knowing Jesus as your Lord and personal savior ofin ko da Jesus mo gege bi oluwa to lugbala iyen number 1 meji lo dabi eni ko spiritual nbe awon yoku ma mo si loju si ni ojo ti eda ba ti mo Jesus won ti register lorun niyan la la re bere si dinku nti o kan tele ni pe orire o mo po si Matthew chapter 6 verse 33 oni etete wa ijobo orun na ati ododo re oni gbogbo iyoku a fikun se ri ka mo pariwo la ni adua lai da Jesu mo ifito sofo ni bibeli ni gbogbo adua elese bi ijakise elegbin bayi ni so gbogbo eni tin bo mi question mi re so ti koja lo ninu ofin yen so ti da Jesu oluwa mo so ti gba gege bi oluwa to lugba la enikan ni bawo ma se mo pe mo gba o simple gan enu bayi la fin jewo si igbala okan la mo fi gbagbo si ododo lo ba tan bo ba le so tele mi iwo na de ni igbala laaro yi ninu we John chapter 1 verse 12 oni ye awon to gba awon la fun ni agbara lati di omo Olorun ki se gbe yan lo le pere lo omo Olorun to ba gbo teni kan ki bi eru Olorun lo ki se jo re won o fun ni agbara lati di omo Olorun John 1:12 iye awon to gba awon la fun ni agbara lati di omo Olorun so fe gba laaro yi wa dide latan gbe owo saya so tele mi Jesu oluwa mo gba o sinu aye mi gege bi oluwa atolugbala mi mo fenu mi jewo pe iwo Jesu loluwa mi iwo Jesu ni mo fe ma sin latoni lo gba mi lowo ese in Jesus name so omo to se ofenu jewo si igbala ni o si fi okan gbagbo si ododo eyin wo le gbagbo pe Jesu Christ lomo Olorun e so pe mo gba Jesu gbo gege bi omo Olorun ni kete to ba ti so ba yen a register sa won onigbala o wa ni work out your salvation e si se igbala yin pelu eru ati iwariri work out your salvation with fear and trembling enikan ni bawo ma se sise igbala mi ona to fi sise re ni pe lo fun iribo mi mo ku awon eyan kan jo lana ninu church nisin awon ti an fe lo fun iribo mi iwo na pinu po fe lo fun iribo mi ara ofin alakoko niyan Ismaila monje ile ke usawi ani mo lo ojiji ni mo ba Jesu olugbala pade o si pa kadara amida Olorun ba ngbo so to ba ngbo mi laaro yi ni gbogbo bi to ba tin gbo mi iwo na se be ko wa wo wa bere si ri po se rere lai mu idamu lowo enikan ni ah mo many thing ti an business to si je pe gbogbo nkan lo le fun ko ti wa si mo Christi ke gba Jesu ojo to ba gba Jesu ni o mo pe ya to wa pastor le bi o ko de eyan le je pastor ko mo ti born again emi le mo lu oko mo ti di born again ayalo lasan ni o eni kan ni bo ni se mo mo ni Mark chapter 16 verse 16 o ni ya won to gba Jesu ti a si baptisi won iya won to gba ti a baptisi won ta fomi omi ta mu o lo sodo ti an ri obo mi awon ni yo la bo se so na niyan elekeji ni kete to ba so pe o gba Jesu wa bere si sa fun ese o ni iwo ko ira ese o si fe ododo o ni nitori idi eyi olorun ani olorun e o fi anointing ile ayo o fi yan o ju awon elegbe re lo Hebrew chapter 1 verse 9 lo so yen so to ba fe tayo lai mu daamu o fe dagba soke ninu olorun o se nti mo nka ale yi si sa fun ese eleketa ni pe wa gbagba re mi mimo so ibi ti foundation re niye elekeji no je so pe meji lo spirit wa nbe ki n to wa mu number meta pele ma so ki n to jade elekeji o ni pe ko beyan se mo gbadua te yan mo gbawo prayer and fasting law of prayer and fasting nkan mewa ladua mo se teyin o mo beyan ba ngbadua o le mo ti jeyo but yo pada jeyo nu aye re e je se bayi enikan ni law of prayer and fasting asiri kan to nu ninu we Jeremiah 33 verse 3 o ni ke pe mi emi o si gbo emi o fo nla ati alagbara han ti wo mo se ro sey aimoye nkan lo mo ti nbe nu e aimoye ibukun ni nbe nu e ti wo mo o ri ta won yan so testimony bi mo se ntele yin ara nde mi bi mo se ntele mi bi mo se ntele program yi pad e wo mama lati UK ni se wo nto so
1: e ka ro baba mi o e ka ro emi na le ri o mo ti le ri mo dupe lowo olorun ati ilu UK mo tin pe dolapo loruko mi o omo ijoyin lori afefe ose teni kafiwe ta gbadura si teni kafiwe ojo mi teni kafiwe ojo mesan ose yen lo sise ayo ninu aye wa o oko mi ni nawo ni Nigeria in fact asiri bo de bi wi pe asiri bo no in fact emi gan ti mo je yawo e gan papa gan se o ni fast ise lowo n ba owo lowo mi mi fi ojo kan bayi mi so pe mi fi wa owo se ni se n wole lorisirisi asiri bo fun wa ninu idile wa ninu UK yi o mo ni ki n dupe ki yin olorun logo e se o baba mi e se gan o god bless you sir
0: nice won la siri bere si bo eyan mesan ni ko foke laaro ni Monday ni ose yi mi kwa mi abadu shahala mo gbadua fun ni asire abo in the name of Jesus ago mesan ni ma pade le pade Jesu nu aye mi ni Jesus city a fe gbadua oni ka yi ko lekan iyen nikan ko leyin gba ta ba yi ko lekan soso oni ki ngbo wole awon to ba wa nbe mo n lo sori Facebook ni se ni 6:30 gba ti o ba fi di ago meje abo mo ti pari iyen o so simple awon kan mo lawo ngbadua awon ogbadua o oni titi disisin yi e ti bere to olorun e lo soro yen oni ke pe mi emi o gbo emi o fun la ti alagbara ti wo mo ma fi han o and ni eko kan mo gbawe enikan ni kinidi oni laisi awe ati adua awon kan yo ni lo on lo bi mo je pe 47 days ni gbogbo sosu a mo gbawe a mo break lago meji gba mi ago meji abo gba mi ago meta a se marathon prayer kan laipe ti gbogbo awon eyan ba wa join e ja fi yen le so le gbadua laaro yi o ya dide ni bi to ba wa adua merin pe mo fe ke gba o si mo gbe ese lo si waju jo ntori olohun mo make sure popo loju kan ogun oju kan ogun stagnation ko ni de ba o bo ba fe ba wa gbadua yi ipo to ba nsun mo yi ko ni bi to ba wa mo wo ko ni bi to ba wa gbogbo eyin te ti dide wa gbe owo yen soke bayi na owo yen mejeji soke wa ni baba ibi to nbe ninu ose yi bayi loluwa wi oya wole lori aye mi wole popo ni waju mi atawon omo mi ibi ose yi mo fi bu ko ni kemi atomo loruko Jesu Jesu oluwa wa egbe ese keji si waju e pe oruko Jesu lekan soso eni baba ire to nbe ninu ose yi ibukun to nbe ninu ose yi loruko Jesu oya se konge mi olorun emi awon woli je ki ibukun ose yi ko se konge odekunle epaphras e pe oruko Jesu e so daduwa bayin ina mina shampahala dasha ire to nbe ninu ose yi ma bo lodo mi in Jesus name. Ebi ese keta si waju. Mama so mba wa lo waju. Eyin te ba fe tesi waju e tesi waju. Ke pe mi lo wi. O le mi o si gbo. Emi o si fohun la ati alagbara ma fi won. An to ba npe Jesu mo pe jejeli. Mo pe bi awon omo India. Pe keti ri o gbo. Pe ki en tin be legbe re. Je ki won gbo wa nawo wa ni loruko Jesu. Ire tawon eyin o foju ri ninu aye mi. Ire tawon eyin o feti gbo ninu aye mi. Olorun jo sele lo seyi ninu aye mi. Olorun jo sele si mi, jo sele sawon omo mi. Ire ti won ba mi foju ri. Un mo fi ni oso sita, gbadua yen sita, e so gbadua be loruko Jesu. Me nemene me shupa hala de hayash. Ire ti won ba mi foju ri. Ire ti won ba mi feti gbo. Olorun jo sele ninu aye mi. In the name of Jesus. E wa gba number 4. E bi ese merin mi si waju 1 2 3 4 one nowo yen soke eni baba fun mi lowo lose yi yes si oju mi si bi ti owo mi wa olomo fun yan ni a mo si yan loju a gan ni lo mo ta nkan bayi se gbagbe ma soro de be o le mo tele wo li yi ko mo ni to fi nkun o mo fi oja mo oja o ba mo sise ijoba o mo fi nkan kun wo li eleyi ni mo wa suku e fi nkan mo fi nkan mo tumo si mo sise kan mo se to nse ona kan owo ja yes eke baba o ibo lowo mi wa si oju mi sibi to wo mi wa si oju mi sibi ti re mi wa lo se mo fe so eri ni in the name of Jesus sare nawo baba je so eri lo se yi eyin te ba fe so eri enawo loruko baba to ma ti temi mimo eri ti e na jade in Jesus name a se dubai lo ni Jesus city a se dubai lo lori Facebook gbogbo eyin te wa ba mi gbadua yen te wo ki gbadua ni ose yi latorun wa ki won pase ibukun le olori ebi oni pa lo se yi iran lowo yo jade fun o in Jesus name atomode atagba e wa mu irugbin ta to fi se tola gbogbo eyin omo olohun o kere ju mu 2000 mu 1000 e fi dasi program yi pe olohun mo dasi dasi mi na e dasi mi mo encourage gbogbo eyin omo olohun ke se be a sese mu number 1 ati number 2 nigbati mo se to nlo si number 16 ni ma so ni agbare ni to laye atohun enikan ni e fun wa ni account number eje n wibo mi laaro yi oh ti a tun fowo e polowo ise oluwa account number church ni 19 66 36 38 73 etun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen First Bank ni gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi oni ni won bi olo mark birthday oni birthday re je so ba yin e mark wedding anniversary yen wa kunle e je ngbadua and iyen nikan ko ese bibeli ta ka loni iwe owe la wa 19 titi wo 24 Proverbs chapter 19 ori biwe owe se ndun 19 titi wo 24 gbogbo ti mo nko inu e ni mo tin mu bayi ni oluwa wi eyan omo olodun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti e je pa arin osu la wa ose ni o si fun o testimony to sori owo to ri gbari anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si e ja lo Jesus city e mo bo e ja ko lo sori Facebook laarin ago mefa bo nisin odekunle epafras le ti pade mi odekunle epafras ago mefa bo si ago meje abo ati YouTube ni o ati Facebook ni o ati TikTok ni gbogbo le e ja lo gbogbo eyan omo olohun fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.

ti England bakan na ni ba na ni won ti gba awon ko hun eleyi to je pe gbe epo ti o si je bi edegberin ni e eleyi ti won gba ojuso mi ohun lo ni ba na je pe minister fun isakoso orilede ohun na lo se kede ohun pe komogun to orilede ti Britain ohun na ni o ti drowa mu lati mu enikini eleyi to gba gba ori omi ohun olaye se pe won gba ase Latari bi orilede ti America bi won ko se fun en to je adari ayo to mo orilede ti Somalia o Manhattan lanfani lati wo orilede ti America lati se ise reju re ninu idije ti fe agbaye todun 2027 ona ni ngba ti won se iforowalenuwo fun wakati makanla fun Manhattan ni odo ajo eleyi ti o ri si Bollywood ni orilede America ni Miami lohun ona ni won pada gbigile pe ko ni lanfani lati wo orilede ohun iba na lo je orilede America na ni mo salaye oro ohun se pepe adari ayo ohun ona lo ni se pelu egbe kan eleyi to je egbe agbesunmomi orilede ti Somalia ti won pe ni Al-Shabaab sugbon to je pe en to je adari ayo ohun na lo salaye pe ohun ko ni se pelu egbe ohun ni bayi na lo wa je pe ajo fiva ti wa salaye pe gbogbo ajemonu re ona ni awon yo san leyin igba ti ko ti e lanfani lati wo orilede America lati se ise iriju re eni akojopo iroyin agbaye fun ti owuro tito ni fun okanjo kan iroyin le kan si wa lori itakun ta agbaye wa pelu tona www.lagiluefm.com abike darapo mo lori kan ibandore ti hexiwa pelu tona lagilu fm 967 bakan na lori ti facebook wa pelu tona lagilu fm 96.7 today Olawo lo turoyin pelu ranlowo ibukun luwa Olagunju Martini Salao lo turoyin akojumo ni asiko imorase oni oni yo san aso e se tengbo wa

0: ajé ma kiyin ka bo pada ma kiyin ka bo pada sori eto
1: mi o ni ti o mi o ja ka mo ni o ya ti
0: gbe ra le le to hun kiyin le kasi e kojuma ago mefa ti koja aseju mejila ma bi te fe lo mo si se nwo sakun oro o da be ni pe apari jo pe gbe oluko o le de wa nigeria won ti tu awon akegbe won ni pele oyo le solidarity strike ti won se lowo si n te waju ndo pa won oluko si ndore re o ni kuti ba n pa oju gbe ni aje po we nla ni pa fun
1: o se to ye ko sure fun
0: awon eyan ti won mo bi corridor bi ta pe ni old oyo national park opo wa nbere kini reason ti joba fi adugbo gran kale opo to wa nbere pe economic value wo ni old oyo national park yen ni mu wa bulede atu o opo ni to wa nbere if we have about 2500 stretch of a park like that and it seems there are not adequate provision for security won ni pe ni ja ti n se lapa be nti pe awon ti ma rin ona be n koja ngbogbo gba won ni arin kan be gan tawon dereba ti na be mo pe he eni ori ba yo odede ti baba olubomo pa lanta nla koja yi a la koja pe la se olohun o gbon mama wa ti an be ni gbekun igbekun ni e wa oni lo pe ojo kokan le ni ogban 30 days eje lo lo bi adima gbo mi kete kete le lafani ati ma ri mi wo kete kete lori kan ni ba ndo re lagelu ni won pe bi 96.7 fm eyi wo lajo ni ajagun merin sagun merin kojagun seju wa so fun yin pe gbogbo nkan ti ba ti n sele yan ma keko eko wo la ri ko nu la koja ta la koja ko le kan wa ko le kan wa oke won loke oya ko le kan wa ko le kan wa ọkàn wọn ń bọ̀ nù ọkàn wọn ń yúbí adamawa ń fara kín ọwọ́ jà rẹ̀ dé bẹ́núwé ìsinmi ò sí ní kastina ẹ̀yẹn wa ti ń bẹ́ ń kàdùnnà ńkọ́ ẹ̀bí wọn lérè wọn lójú rí tó pènijà ń fara kín díẹ̀ wọ sókótó ìpínlẹ̀ nàjà ńkọ́ wọn ní páàtì tiwọn ìpínlẹ̀ plẹ̀tù náà gbẹ̀yìn ko le kawa ko le kawa pocket of insecurity bawa yi ka orile de wa nigeria be ndo ju ri sanu wa le royin tan ni mama wa ti mo mo pe won jade mi an wa layo bi an ba de se le ru ko won le so gbogbo n to ju ri nbe tan laarin bi odun meta won a le so tan omo odun meji ba wa jade laye atalafia so le salaye nto juri to ni jinji aye mo fi n pe eko kan be ta le ko mo wa challenge awon oba laye we have been seeing governor visiting governor on a kind of solidarity visit a kind of sympathetic visit but we have never seen our royal father on their way down to Ogbomoso. Where is our highly referred royal father, the Allah fear for you? Where are you, sir? We have not been seeing you speaking lately. Hope there's no problem, sir. Where is our reform?

boya si ti lohun o ti mo o ewi ta don ko wo na oka won na nikiti ana faragba security issue aso wa ko eje ka lori wa o ni mo fi so fun yin pe nkan bi meta mo ti outline akoko mo ti wi fun yin the importance of active citizenship unity beyond ethnics and religion divides te ka gbianju ka sowo papo o ti koja nta wo pe eh gowe ewe olorun sa jo kan wa yo adi kan wa go si soro olorun sa mo je ka mo la ah ka mo la sa mo lo dede ah eko kata agbodo je gege bi omo bibi olugbe ulede yi o ti ku oni ka ko ka ka wa ni passive we must be an active citizen we must unite beyond ethnic and religious divides ekeji we se ta gbodo ma fi sise se kia we must be ready to hold our leaders strictly accountable all tiers of government ni mo so o so nipa olori are nikan agomina wa nko baba ni Atinubu must go o mi gba gbodo ko orin be fun seyi makede agbodo ko di same orin be fun dapo agbodo ko orin be fun sawolu agbodo ko orin be fadilekele losun agbodo ko orin be fun bawo lekiti agbodo le ko orin be faye dati wa lodo they almost go agbodo ko orin be fawon senator wa gbogbo agbodo ko orin be fawon house of representative aba fi yan jo yawo di as it inubu ni kale ma call tinubu must go gbogbo won must go akore de won tori e jabi awon state governor lere security vote yin ko aba wa kan ojinini ajagun feyinti ninu ise ologun o gbo yanyan o gbo lenu o gbo lowo o gbo lopolo olopolopo state governor wa lo se lu ni won won lowo yepere ni afi mo ero eto abo awon ti se meeting pelu awon tan ajagun feyinti nipa oro eto abo won lenu yepere lip service lasan won e wa gbo kini reason ta fi da mo te ko kale se ka kan patrol vehicle yan lo kan wa ma do injunction injunction won ni security ma patrol kini ojulowo security e ka duro nibi kan ibi oduro si nga won le kaun gan mo be ojojumo lo mi lo o to si ni en wa mo boya do ba duro o

0: wa ma boya won a ma yi gboro ki loru o e ga be lo wa gomina na security voting ko kini won fi nse gomina mi ba gba at least close to if not more than 1 billion naira lo su su e wa ni ke si security officer ko si complete pe won a fun ri eni o le control olopa ko le control soja e ko ndido ere omode ni ndo ba le control ko control re ara ndo na promise wa ni ipese abo to daju ni ipinle to mu ti ma dari o ma keji ni ya holding leaders strictly accountable all tiers of government let all demand for good governance and systemic reform imowi o short demand for good governance e ma jamu to selu wo e ja demand the fun entitlement you want ojojumo lo mi lo e kan se kan gomina kan joko ni capital nikan e je kan ro di wa o mi ta tin soro nu e fi awon ijoba abile ele e salaye fa ida ti wa ni pele ondo e tukun lorun awon ijoba abile e salaye fa de leke ni pele osun e tukun lorun awon ijoba abile e je ki ba o gbo ni pele ekiti e tukun ku lorun awon ijoba abile e ja so fun dapa bi odun logun e tukun ku lorun awon ijoba abile e ja so fun seyi makide ni pinle oyo o ko te so sorun awon ijoba abile e tukun lorun won e je kan na ori mu mi abe wa ri wonder se ko ya yin lenu major general rabbi abubakar the spokesperson of the Nigerian military or Nigerian army abi onu baba ti ya baba ti fi odun 25 o ti fi sijoba ologun to danton ni omo wa ti yawo re eni to bu won to won le ri pe o lo ro pe won lo gbe ya ati baba awon ni den ba gbianju ewu ah awon to nko yi o ni jade nbi layo joba ma won baba ti ya re won le lo be anytime we awari nu fun aworan ese major general rabbi abubakar wabres ni wu ko sento ni pe ni jaisan laguara baba tan so e wa oda kesakata awon ajinigbe se ko ya yin lenu awa me nto lo gba o towo gba oku lo wa awon ajinigbe wa dira mara wa ku onu aju inu gbo ti e wa wa gbe oku re fa won ti boya won tun san ransom mu to roku gba ni ko ye mi o boya si dogbon ra fe le soro ni ko ti e ye yan oro lede gangba mi meyan ba ro debi kan eyan o sun lo any kind of shame on a nation won tewo gba oku major general rabbi abubakar sugbon ta gbon ni pe won lawon ajinigbe ni to e yawo ere osugba won ni file awon kan ni ati file sugbon ti mo fe mu jade ni pe awon ajinigbe si to pada sinu oju yen jo se ndo le challenge won wallahi won pada be lawe atalafia ke wa se major general rabbi abubakar nikan ni meme o ogun logo awon eyan benbe bu sa sa se se pa ti so kon patapata ti mo sa mo ni pe e ja jo ni kankan te pe ni igbagbon nu lede yi e ba wa je muslimi te je kristeni e je lese ka ba laye te je lese ka ba loke pe e wa ja jo ka di de tan yanyan kajo ri pe anu orilede mi egbon ta re orilede Ghana so ni won lojojumo lohun fadu arun le Nigeria lowo olomo ji wa la ode ba Nigeria o olomo ji da mu ode ba Nigeria o tori arolede Ghana ma pe ba won are Eko ni kan ara badagila sagan ti ba yawo Ghana wa lade eje n sare dupe lo gbogbo yin te lan fade ati gbo eto ni ajo emi lana mo so fun yin pe mo ni mama mi kan won ni pe ni ja akobi omo won lobirin o tun wa jopo ko oko mo ti salai si eyin te dide na lowo fun mi lana mo dupe lowo gbogbo yin n kan je ke gbo ni fere jogi ni mama o ni fe sugbon je ke gbo ni fe won je gbo ni fere ati jogi mama o ni fe
1: hello
2: hello ma
1: hello sa mo ni nda ti pe yin lo ni mi ni ko ka di ni
2: emi na mo mo mo bo la ra won
1: Oluwa seun Oluwa seun Oba mi Olorun loje
2: Olorun ma
1: se Oluwa seun e se mo gbo yin e se sa
2: Amen
1: e ni ku omo lagbara Olorun
2: Amen Jesus
1: Oba mi ki mama to wa ni express ye
0: je gboju ba nlo ke le mo pe ke se pe mo nsere ama won lo si le re o wa gba bi kakoja face ile yen wa ya lori o si gbo mo pa seyin mama mi ni oluwa ni o en te mama te gbo won yin ranse olorun ni won and mama is going to 70 won ni like tin mu se laaro e sugbon isele yen ti fe mo wa ni lo eyan ti e le didi ran lowo fun mi eyin te jo lulu fe akakin ye mi mo ni lo yin laaro e won ko 1000 won ko 2000 won ko 3000 won ko 4000 te ba fe ran made kunrin te gbo won re yi gbo en te jo lulu fe mi yi ka gbaye ni mo fe ke didi ran lowo ani lo gbo fun ranse birin yen a gbadu ape ka padanu e ani lowo ori pe ni ja yen lagbara die e wa da ko yin te ba la fani ati ma gbo mi te ju lolu fe mi daada te fe ran olorun latara mi mo be yin ni je fun yin ni opia ka number mi fun ni mi le ri nbe 8032954191 number mi na no e ka fodo si leyen ni o number mi gangan ni 08032954191 opia kan mi no be ba ni 1000 la re da ko e fun mi be ni 2000 fun mi be ni 3000 jo mo toro ni o be ni 4000 mo toro ni be ni 5000 mo toro ni mo be yin ni e da ko tori olorun nte ba ni lagbara e fun mi jo mo be yin ni mo be yin ni ara ko n bere yen ni pe neja to po e da ko nkan ni se yin na ko si ni san mo yin lagbara olorun mo bebe ni o mo toro ni e dakun ike te ba lagbara e fun mi alaji jala ruru e se ike te ba lagbara e fun mi o pe aka number mi nu 80 3295 41 91 80 3295 41 91 una number mi te le pe mi si mo toro mo bebe ni o e je mo lo futa re kala fani ati pade to ba di ola lori to apalara mo ki gbogbo wa o o le de wa Nigeria o san wa lagbara Olorun gbogbo ta nla koja yi a re yin re pelu ase Olorun akin akin yemi loko te mi je bo ki wa akojuma
3: UFM 96.7
4: gbogbo eyan mo Olorun te n gbo mi kakiri agbaye akoko to lati gba lowo emi mimo firin ajo ose yi e ma sha mi nibi te wa oruko Jesu Olorun gbogbo agbaye ayan tori pe iwo ni Oluwa Olorun agbaye

0: fi ororo yin anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lo wo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew baje nsimi analagbadu ayen abi be ko ni o fa yin oda. Oh my God, ofa agbaje nsimi baye re o ya ko bayi na jade ta ba so pe gbaje nsimi Matthew gbaje nsimi oko wa ngbo ba kekeke emi oloko o emi oloko wa kane sister a de ba ri boda kan o abe ma fe leyin ah ngba ojo kuku ti lo Matthew ngba ta nti ti wo 45 ti o se ni kankan o na ba ri ah ani e wo ma manage e be esa o kan sagba ni ngbo wa de be tan lo wa di pe ibe se run ti mo nfe re sugbo ti late egbo o fa agbaje nsimi o ya ko jade lara re Matthew o ile agbaje nsimi wa ile kini mo pe se sansiri kan fun gbogbo wo to ba kole kan o ti di landlord tenant si ni o ma wa dan pe landlord ati anko ile ti won gbe be ti an wa ngba owo lati bi ile yen won ni mi ti won gbe so ri na letter ngbe yen ti wa ti tenant be jo nja lojojumo e sanwo mi ni e se kini o je gbadua adua re o ti gba tan o lo ko mi kan tenant kan di mo yen ko ma ti be wa ko wa gbe to re igba yen lo to di landlord so ri nton pe ra re landlord godo awon tenant yen won wo nle won ro mi si ondi nitori pe Matthew adua re ba gba tan o kete lasan o ba kole kan loni baba ti lo lodun kan yo lo ko mi yo to lo abi e ko ni ko sese nbe ko anu odide fun o tansa mi anu odide fun o oh sami anu odide fun o oh sami anu odide fun o oh sami anu odide fun o ani o sami anu odide fun o lato ni lo o di landlord mama e di landlord oh sami o di landlord ogo ti aye re ni lo mo wonu ma je mu agbara olodumare mo polongo ogo ogo olorun o ya ko da sinu aye re iran lowo ti aye re ni lo mo bi olorun abraham isaki ati jacob o ya ko gbe dide fun o mo ma sabi o ya ko gbe dide fun o ya ko gbe dide fun o fa agbaje nsimi o ya jade lara won o ya lara re o ya ko jade Matthew so pe o fa agbaje nsimi jade lara mi ah o fa agbaje nsimi jade lara mi o pe lato ni lo o fa agbaje nsimi jade lara mi o ma agbaje nsimi ah fi aye mi sile Matthew oko agbaje nsimi wa o si mi bayi ero pe ti leyin mo to baba ka mo Matthew ina piti ero pe ti leyin mo to baba ka o si me o ti ma be daddy kunle e je mo gbagbe lo la e pa wa ti mo to yo o no ba yo se fun o ti gbere gbere gbere o le wu Matthew awon eyan ya mo sa ijo mo loru mo to hun awon sa fun mi ni o gbadua oko agbaje nsimi emi mi mo gba soro lowo re afun oni titun afun oni titun afun oni titun Matthew ora ti gba ta ise di bayi ibade ta lo moto yi lo sikan gbaje nsimi eyan ba ti taku bayi awon olopa ni omo ba ara ka dio mo ba nti olopa wa de ti ma mi ti moto Matthew mo je pe o inu re na gbogbo won se kini o lajo egbo dijo kan mo ya belu okada na iya tori mi lori okada daddy okada legun ni oni abi mi lejo gbaje nsimi o si lo lowo sugbon ni si sori be mo ene kan sa mi o fa gbaje nsimi o jade lara re laro omo re o jade Matthew o ma tan pe gbaje nsimi sori abraham o nwa omo ko tete romo o wa nbe lohun olohun fun lomo olohun ni onisuru onisuru teyan ba ti ni suru gbaje nsimi lo ma se kini o lo ma keyin oro re oba ni ore yawo re ba ni o wa ja mu eru re ka fi saya na baba yen so loju ezoro ni owo gba o ngba omo kan ri eleyi wa nle sugbe le ko mo ni fun o ya gba
1: angel oluwa na si mi fun pe
0: omo nba loyun angel o oloyun o bi makan o bi ma re ni ismaili olu ati gbon aro re sugba gba nsin mi ni o abraham omo to fe bi yo ma lu awon eyan yo ma se kani o dagidi dagan ni o ma se kini o Genesis chapter 16 verse 11 and 12 ijo to ti gbo pe an bi saki iwo gbo gbo po bayan jade Matthew o de jagidi jagan mo fun o ti o mo se Matthew at the end of the day ke lo sele won ese wa bi fun ni Isaki abi be ko boda iyawo ti en bo wa to fe gba yawo yawo anti oko ti en bo wa to ranju moko lomo ma gbagba jensinmi ban to da Matthew olorun gba jensinmi wa awon olorun kan wa bo ba sin won Matthew gba jensinmi meji la lo wa number 1 omo gba jensinmi wa o ni riru e oko gba jensinmi o wa oluran lowo gba jensinmi o wa so olorun lowo gba jensinmi Matthew gbogbo nkan ni o gba lowo re esa yo bo sanwo lewe sugba yo fe lu epa Matthew oga gba jensinmi wa ile gba jensinmi wa mato gba jensinmi wa ah mo gbadua ogun gba jensinmi ogun yen se laye re ogun yen se laye re sori gba jensinmi ki se original gangan are you getting me o da bi duplicate sugban tori po ni suru abo le gbadua to gba jensin kini o jensinmi mo gbadua ogun gba jensinmi to nja lowo o ma bori re bayi ona la fun ona la fun ona la fun ngba ti ana ba graduate ri se won le lo ni se ise 30,000 losu gba jensin mi ni o Matthew yo tun woko 200 naira go 200 naira kon o je 400 naira e lo wa lowo ku 1000 lojumo e lo wa lowo ku si oni jene ise kon o gba jensin mi nu e sa orun si fun o laaro yi o sise onise mo o sise onise mo anu soro lori e anu soro lori e aye ri oda gbogbo oko fa gba jensin mi ti n be lara re o jade lati oni lo ose yi ma pe yin e rire mu nbe be lo ma ri adua ta n se lowo fa won mo Sunday meta ati Thursday meta o n tesiwaju nijebu ode ati ni challenge e ma pe o laaro Thursday eyin te wa ni challenge a o ma lagbara ni malete e mu photo awon omo yen lowo omo ari o yanju omo ari o jere omo o be lo ma ri cell phone number 08066481455 Jesus.

0: Wednesday only say Alamali Cup program awon eka ajo wa gbogbo nbe ni omi edio apata ajawele lagbele alaga oni tipa odo ona elewe ni White House ekotado nile adegbite alafara nile bolube gbogbo e gbogbo e ninu ile ijosin wa ni Christ Center Ministry of the Church of God opposite Samuel Village Station eyigrama molete nibadan akoko eto wa lori radio lagele 96.7 ni gbogbo ojo Monday ni 6:50 a.m. si ago meje e ma ba wa pade Jesu loluwa
1: mo ki enikokan wa kaabo si ojo aye tuni mo ki kaabo si kanin yi nte gbo lo re akoko majemu ati munse je olorun anu re ti o ni ona bayo fun awon to wa ni igbekun lati aye wa iru olorun anu yi ko ti wa tan mo le anu yi si olede nigeria si ipile kokan si inu ebi kokan pataki awon state ti won la lasibo yi koja emi ni oyo state o emi ni ekiti state o san frani all over the nation mo gbadua ni ako yi olorun ko jo na anu re ki o roju majemu re idani ki gbo akasi kun fun erin atayo mo gbagbe pe lo ko jesu si awon mo wa won yi won pada wa sile pelu ayo awon ebi to sofo lowo asofo won bo sonu fun aso ayo awon ipile to sofo lawo won bo asofo fun aso ayo olele to sofo lowo won bo asofo fun aso ayo to je pe loni olorun ti en gbo olori ilele olorun ati majemu olorun fun awon gbegun ile ako bayi ile olorun ati anu olorun fun awon igbekun ni ako bayi olorun wa je olorun yanu nba ti ba fe bukun eyan ogbon to mo gbe oro gba o kojo nti awa le so gba mi isele ni a sele loto abayan ninu je sugbon olorun ni ona abayo lopolopo fun iru awon isele to ba ri bayi e wo gba ti a so nipa ti ilu ilefe gba ti olorun na jona nise si ilu yen wipe ilu yo on fe gbegbese lati be ise won wo to ba ri pe nigba ti jona de ilu yen to be si so eri won jona si ti de o lo si ilefe that's jona chapter 3 verse 3 oni ilu nla ni ti o si kede si o lo kede a wa ri pe ninu ogbon olorun oba gbo bi awon ba se gbonsin ti won gbegbese awon eyan wa gbogbo won gbegbese sugbon daide o olorun lo wa a wa ri pe verse 8 sugbon oba pato nje ki eni ati eranko fi aso ofo bora ki won si kigbe kikan kikan si olorun iru ita nse lo lo bayi a ri pe olukuluku won si gboran won si pa oba pato won pe olukuluku eko ninu ona ibi yin o tori olorun ki gbo te lese o gbo lese to ba ronu pada o se tan lati gba to ronu pada to ko ise sile nje ki elese ko ronu pada ko ko ise sile eyan buburu ko si ko ona bi re sile olua yo saanu yo si gba ije pe loni gbogbo eniyan lo ti wa nu aye gẹ bi elese o 1323 ṣugbọn akoko yi ohun ran wa leti pe olorun kan wa to le ran wa lọwọ nigba ti a ba ni ipenija o tun ran wa leti pe gbogbo oluṣebi akoko yi agbọdọ ronu pada to pe nigba ti idajọ ba de awọn ireni ta le kepe jẹ pe loni ẹja wo olorun gba ti a le ri ẹja kepe nigba ti wa nitosi olorun si sọ fawọn ilu nilefe wọn si gbọran ọba paṣẹ fun gbogbo yin o ni gbogbo eni ati ẹranko gbogbo yin pata ẹ fasọ ọfọ bora o ìlúkúlùkú kúrò nínú ibi ẹ wọn si kó mbẹ basina o ni ta nílé mọ bí ọlọrun yóò yí padà kó sì ronú padà kí ó sì yí padà kúrò nínú ibi inú gbígbóná rẹ kí àwa má ba ṣègbé verse 10 gbogbo wọn da láyọ nígbà tán gbọràn gbogbo wa náà láwọn da láyọ láì pẹlú ọkọ jésù a kó ọmọ yín padà a yàn ọlọrun lógo verse 10 ọlọrun sì rí iṣẹ wọn pé òun yí padà kúrò ní ọ̀nà ibi wọn ọlọrun sì ronú padà ibi tí ó ní tí ó pé òun ó ṣe sí wọn òun kò sì ṣe mọ ẹrí àwẹ àti àdúrà wọn ó lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọrun fún àánú gbogbo àwọn mẹ́tọ́ jẹ́ pé ibi ń bánú ẹbí ààyè kò lórí wọn àwọn ọ̀dọ́ tíbi ìbádébá ààyè kò lórí wọn àwọn tó ń tajà tíbi ìbádébá ààyè kò lórí wọn àwọn tó yẹ pé ikú àìtọ́jọ́ ìbádébá ààyè kò lórí wọn jẹ́ pé ní àkókò àwẹ̀ tí a ń gbà àti àdúrà tí a ń gbà yìí lóòótọ́ a fi sọrí àwọn tó ní ẹ̀dùn lórí àwọn tán jí gbé ṣùgbọ́n ayọ̀ wà fún wa ìka kan lánà sí ẹbí yẹn ìka mẹ́rin tó nà sí wa ẹ rí bí ọ̀nà òṣèlú là fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ láìpẹ́ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fẹ́ ṣe nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí ṣùgbọ́n torí ìtara àti ìkẹ́dùn omi ń gbàwẹ̀ omi ń kọrin omi ń gbégbó ọpẹ́ gbogbo tí ọlọ́fẹ́ ká máa ṣe tẹ́lẹ̀ ń lá ń ṣe yìí ẹ wà rí pé bí ìlú nílẹ̀fẹ̀ ṣe rẹ́rìn gbẹ̀yìn lágbo ọlọ́run àwọn náà lẹ́pàá bá kọ́ ọmọ wọn ilé kì í ṣe àwọn ẹbí àwọn ọmọ yìí nìkan ni yóò dá láyọ̀ gbogbo àpáta ni a dá láyọ̀ ọgbọ́n ọlọ́run gbà mí tí wọ́n fẹ́ sọ gbogbo èèyàn di aláyọ̀ a jẹ́ kí gbogbo èèyàn kó rí ìpèníjà tí wọ́n á lè fi múra láti jọ́sìn fún ọlọ́run ìrẹ́lẹ̀ ayé ni ìwé 2 Corinthians chapter 20 yẹn nígbà tí a dé 2 Corinthians chapter 20 aribi olorun se ti awon kankan dide ti won gbe ogun won gbogun ti en tan pe Josephati ari pe ngba ti gbogun ti Josephati yi ari pe Josephati o kan ri pe laise lai ni kankan awon kan dide wa ba won na se wa won ko e won ko eru sugbon olorun wa pa je fun pe gbogbo yin o e ni ja ninu oran yi o sugbon to kan ni pe enu kankan yin lati woju olorun ati pe awon eyan gba ye won woju olorun igba ti won si woju olorun olorun wa ja fun won igba ti olorun ma ja fun won ogbon olorun o wa wa si muse bile so fa pe gbogbo patapata won teri won ba won josin verse 21 o si ba awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si oluwa ti yo ma yin ewo oluwa gbogbo be si yan olorun bo lede won won be si yan olorun verse 22 nipa ti won si be si korin tan ni lokan tele tugbon tori iji to di ba won won gbogbo ope ati siyin awon ri pe oluwa yan ogun eyin si awon omo amoni moabu ati awon ara okeseri ti o wa ni juda ati kolu won yan ni pe ohun to be pelu wi pe Josephati banu je nigba ti won pe awon kan wa ba ohun da second chapter 20 o ti se leyin yi ni awon omo moabu ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to Josephati wa nigba ni awon kan wa won si wi fun Josephati pe opolopo eniyan bo wa o ba lati apa keji okun o Syria o si ke pelu wa 3 yo ba si beru o si fare si ati wa oluwa sugbon en to beru yi ohun ti olorun se nigbeyin re wa ri pe le ni olorun se bi le so fa pe leyin igba ti won be si nkorin ta gbogbo ope e ja kon ta gbogbo ope emi je pe ni Christ Center Mission Church of God ati ni Monday meje Monday kela wa yi a wa gbadua oluwa siji ibanuje ku lori ebi mi siji ibanuje ku lori ebi mi a wa fun yen ni Monday mo tin so ni ro leyin o gbọdọ da pọ mọ aduwa yi from 5:30 to 7:30 siji ibanuje ko lori ebi mi leyin weze a gbọdọ tu wa bakan na 5:30 to 7:30 bakan na ni Friday a gbọdọ wa ka jo gbogbo ope bi awon se fi ope segun ka le fi ope segun ninu jo Christ Center Mission Church of God to an eyin gama e je fire wa fun Jesus Christ o de tan o God will help us as we help ourselves in Jesus. If you want to pastor Shem Fabi, let your Christ and time of the Church of God. At MC Agu 080-2352-1991. Then 080-134-600-454. Bless in Jesus' name.
0: And follow along to our ability at his boy. E o ma ba wa pade ni dede asko yi ni gbogbo ojo mejo na oko kan na fun imoran itoni ati ranowa adua eni anfani lati pe baba oluwa ti ori ago yi 08023521991 lekan si 08023521991 alafia and talk when I say only say la malicot program awon eka ajo wa gbogbo nbe ni omi edio apata ajawele lagbele alaga oni tipa odu ona elewe ni white house ekotado nile adegbite alafara nile bolude gbogbo e gbogbo e ninu le ijosin wa ni Christ Center Ministry of the Church of God opposite Samo Village Station eyin grama molete nibadan akoko eto wa lori radio lagele 96.7 ni gbogbo ojo monday ni 6:50 a.m. si ago meje e ma

0: gbogbo ko lede wa naija o ati gbogbo ti to ngba ikani bo kede se ma je niyan e tori pe ki se eyan olohun oba ni o ya papapa lati be yan asude go eh jabe lati nu idije San Cyprian Super League eleyi tin lo lowo e wo o tun tesiwaju lana gege bi ise won ose le kokadilogun week 19 lana bo won se gba sira won la ademola riya e lowo elight go kadondo elight fi ba wi akiremi o na advance ami ayo meji se okan ademide na active ami ayo kan sodo ni o ami ayo kokan ni umbro ati fortune fc gba wole ara won 99 fc ona ali fc go kadondo sodo go kan o na lade woyin fi na omu yes go kan sodo sodo ewe nje ohun ati abiola go kokan won gba wole ara won bo se waye niyan o ninu idije ti San Cyprian Super League eleyi ti waye ni agbegbe oluyoro oke ofa nle ibadan tia o ya gbagbagba kashe kashe kashe we go again laaro yi awon eyan o tun lanfa ni atun ti gbenu si atun ti mu ose tutu bayi ose dunu ose ayo ni o mo wa gbagbe ojo ti nwonu bo bayi o tori pe media jackpot nibi tani ko ti gbe 1 million naira lo o ti sunmo mo le fi gbogbo owo soya yi pe ose ti nbo ni ose ti nbo ni tori pe ojo kerilelogun ninu osu yi gege June 24 lo ma waye wa mo gbo o iwo titi geti re o ti po dada tete gbegbese bere lataro yi oje meta meta lo mo se ni titi geti re no fi po dada tori yo pada wulo fun lojo jackpot yen eyin akoko elekeji friday cashpot ti nbo yi ona o tun larin kinkin half a million to ti wa nle nbe yen na iyan na o tun wulo fun gbogbo ticket re be lataro yi lo yo tun wulo lojo jimo odi meji daily payment yo wa duro le n to tumo si gbe laaro yi eni kan tun gbe bi 200,000 naira lo lo didi ni apart from owo awon en to po wole torori 50,000 lati bere from 50 to 100,000 naira to 150k awa paju ede sori 200,000 naira laaro yi na ni aaro yi ojo aje aje ti wole to o iwo ni ko grab e o grab your own copy now grab your own copy now aje wole to laaro yi owo wole to laaro yi owo aku sowo re ko mo dagun la ori owo ba wole to yan ta je wole to yan be yan ba dagun la ko dake ta re o ba dake bo wa lo se ni dagun la o gbegbe se ni gbiyanju le da mo se bo da o ba ti gbiyanju yo difficult lati debi tin lo o o gbe igbese ehe awon ele ebo ma se ebo kan bi n ba se so egba mi be ohun ogbe ebo iwe melo mo ka won ni 8000 miles start with a step abi se mo gba e da mo la ro pe won ni mo gba an ti an kawe won so be emi o melo ohun we ti mo ka ehe irin ajo egberun odun irin ajo egberun mile irin ajo egberun mile igbese kan leyin o fi bere kese gbo re bere ni igbese ogun irin ajo egberun mile igbese kan bayi leyan na o ti bere pe okay okoko bere na ni from one step first step na lo ge ko gbe one step bayi no wa ma ka lo titi epegberun tin lo be gan na loro ori re je o o ronu ori re o wa joko tetere o gbiyanju o gbegbese de play sun kabe bo se je gaga ni star 347 star 1004 star 2 ash ni o gbe ode be star 347 star 1004 star 2 ash o na ni o gbe ode be laaro yi mo relent mo wara ro okan wo na laaro yi nu makamaka loye kan lati bi ojo melo kan to tin da bi ajo e o ti kan nu o ya gbegbese laaro yi ma gora re bo ba ti send the code yen star 347 star 1004 star 2 ash won ma gbe wa yi pe ticket melo lo fe ra boje meji boje meta boje merin bo si je yokan na ni bo si te ti wa nbe o ba ti te boje yokan 1 lo te boje meji 2 boje 3 boje 4 eh o ba ti te baun yo so yi owo re je yo wa bi olere yi pe se transfer lo fe se abi ussd code to ba wa ti nito transfer 1 ni transfer yen oba ti le teyen bayi yo gbe banki to sanwo si fun wa fun olowo kan ti o ni tabi sugbe kankan nu so wa ri bank details to ba gbe wa yen o le mu lodo awon oni pos bo ba lowo lori account re pe oya banki e ba san 1000 be 2000 3000 be iye ticket to ba fera 500 ticket e yo kan ko je bo se lohun o je lapa be yen ogba ti won ba ti bo so ba message o dun lori phone en odo benu ko ma reti pe laaro ni ago me agu seju me dogun la yi koto alaye ti mo se nbi oba yi o dada abi ba nse baka baka lodo ti e pe number yi 02013306194 tabi ko chat won lori number yi 09026026314 bo se je niyan lapa be yen o ya papapa lati be yen asidego ifi gagbago lore sore ile to waye laarin Niger Sportsmen Football Academy at the MVB under 15 lojo Friday odun gbagbe kan si kini ma mu ki fi gagbaga odun go ni ma je ki fi gagbaga odun bi go ba se po si na ni yo se dun ma yan si nigbayin gbeyin ami ayo mefa si merin 64 na lo pari si MVB onna Niger Sportsmen Football Academy ami ayo mefa si merin 64 o na lo pari si bi nkan se ri niyan o on te si waju tori pe igbaradi won te si waju losan yi ago metals ha papa sere marvelous pitch to wa ni inu liberty stadium gege ni o oje momo ti e na wa eh o ri pe mo nke bayi o si rorun lati gbori wole bayi o to di pe yo pada di nti o ni easy mo bobo ba tete de to je foundation member toma re je foundation member yo rorun tori pe won package ebun won iwo na o si yin lohun logo lori oro omo tori pe ta ba so nipa exposure wo e foro le e wuku me e meni tin ba yin soro e meni te jo deal okay e ri film Star 347 ko Niger Sportsmen omo mo re wa life ni o ojo agbaradi monday wednesday friday ago meta osan ni ma fe po ba ti de papa se liberty so pe ma fe lo speech abi ari se color pitch lo nlo sugbon laaro saturday oni ti awon omo kekeke be lati omo odun merin si bi omo odun mewa yen aro saturday papa se re olubadan ni ti won olubadan stadium na tin se ti won bo se janu e ja loju oja ka lo pa akade pa ba ba de ka wonu idije fe yi agbaye lowo kan line ni tabi sugbon orisirisi ni sole lo lede america canada ati mexico eni o ba wa nbe lo le so moju gbogbo e lo ah no ah si nbe sugbon a n gbo bi se sele lohun ki lo sele lohun fanfani eyin ti e le darun moju ise ti a ni o e mo pe awon fi gagbaga kan nbe ti an pe ni omo oru la seka eyan ba se losan ko ni farare lo won da awon kan loro moju laaro yi won fi nkan se won e ja roju oja gade agbera wa debe e ku kale
1: Lagilu FM 96.7
2: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan
3: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngo abo fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
4: Kokoro aseyori ti yan fi le bonu se atosi Gitales lo nje ona abayo kan ti yan fi le bori kosi kosi ojojumo Gitales International ni Gitales International biro ni lagbara lile sewo gbe didaduro digbi lai rogbo kule joba ise ti won niyan awon ero lorisirisi lo ti wa ni Gitales International lopo po yoku lowo ti o gajara nipase eka le ise wa Martin Tech Industries awon ero bi palm oil mixer and digester pure water machine ice block machines gari processing machines popcorn and palm oil machines jock mold and nylon machines Gitales International asiri oko owo aje yiyoni ninu ise ohun osi be bara won tan tayo laarin egbe Gitales International ni won rogbo kule awon gaga la sire ati rowo ti bonu babu kata laisan na ni ara tokunrin to birin to mode tagba Gitales ni won ko bere fun iwo lo se kan si Gitales International loni Gitales International lo fe gbeke gbe pelu GT Bank Akinyemi bus stop Ring Road Ibadan o ekurere alaye 08056046055 email ademola.1@gmail.com Gitales International ona bayo ku onu ise ohun osi to daju
5: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
6: S E L E R I E
5: celery ah boda mi espelli no di celery oya lopin gbianju espelli turmeric
7: T U R M E R I C turmeric
5: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
8: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo Oh.

jẹunwọ ọna lati daabo bo amulo data re idaabo bo amulo data re wa lori app re yo awon app ti o wulo mo ko lori phone re ati pe pupo lara awon app won yi lo ni data safer mode mu atose igbalode ba won o tun le lo sori setting ki o yo auto update kuro loju opo ni ipari ti awon app ti o ko lo mo ki o le ri data re lo lalope awon igbese won yi le se oni anfani fun ekunrere alaye kan si takun ero lewo re tabi takun consumer.ncc.gov.ng fun awon ona ti o se olanfani lori amulo data re pe awon igbese won yi loni ki o le lo data re lalope ikede iwa lati odo egbe awon aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri ti eto ibara eni soro

0: striker.
1: Lagilu FM.
2: Eka bopada latoju oja. Ikani lagelu re. Lagelu 96.7 FM oke gajo ke le vala vala le ni le badan. Oya je kan mo leto. Iroyin re daraya. Eleyi to du ti gbagba nkan si. Baba igba yin send ra po mo wa. Ekuku le wo 1100 ni bigiri ga kiri agba nla aye. Oye lo kan ni bani dore. Facebook ikani lagelu 96.7 FM. Ori je kan mo fam family. Lori Facebook e ba nbe. Lori TikTok at Tough Striker 100 at Tough Striker 100. Oh yeah, like ye, e follow re, e pin ga kiri ba won ti o ti ma bi se nlo. Oh yeah, let's go there. Like yi mo kere kilo de sojo ti bere ndani toro sun gba nge wole o eh eh ba egbojo ti mu network lo ma won eyan lo. Oh yeah, ja lo egbe like ko lo gan gidigan. I like you, I love you. Oh yeah, let's go there. Owo te fi n te like yi eh ni fi gbo mo si o owo yi e fi gba owo ti o je ti yin laaro yi bo se ma je ni oro ti jade ase ti gun oye je lo papapa ajo FIFA won lawon o si agbeyewo won lawon o si agbeyewo re o ese ti okan lara awon adari ayo papa julo abi ka so pe amugba legbe fun ti VAR ninu DJ fi eyi agbaye ifi gagbaga laarin olede Germany ati Kuraza o ifi gagbaga to waye laarin olede Germany ati olede Kuraza o iyen to pari si ami ayo bi meje sayo kan yen won ni siwaju ifi gagbaga e won ma nse aworan fun awon adari ayo aworan yi ile ti wa ya photo ti an ya e ikan lara awon adari ayo to je amugba legbe fun VAR omo bi olede Australia ni o si awon simbo kan awon sign kan ti ajo FIFA ni awon si agbeyawo kini to tumo si en sign yi won ni o baba ba ni kan so loyinbo won lo jo bi white supremacy and signal awon okay yen ni iwo to ba wa lori ero ayurujara to ba nwo mi en sign yen ba se ba nse re te ba se bayi okay lo tumo si to ba gbe okay bayi se wa ri mo se seyi iwo to ba nwo mi Facebook abi TikTok mo se so wa yi tin ba wa dori owo ikodo ti mo se be lo sale o tun ti nituma mi ituma yen ni won pe ni white supremacy won link e mo white supremacy yen ni pe gbogbo alawo funfun o ngangan ni eh awo to daju lagbaye to e pe gbogbo awon to je alawo yoku won gbadura ma teri ba fun won ni won ni ituma signal to ba ti dori re kodo to ba wa loke bayi okay signal ni okay signal ni sugba to ba ti gbe lo le bayi o ti tumo si nkan mi bi pe alawo funfun lo ganika kiri agba nla aye o gbogbo eya to ku e ma fori balẹ fun awon won gbadura ma jo lori ni bi gbogbo nkan gbogbo won ni signal ide ku die ka to ajo FIFA o fowo si won wa lawon o si agbeyewo iwadi ese ti adari ayo yen VAR official yi to fi le se owo bayi kilo tumo si kilo min gangan ti en ba wa se wadi ohun ba je wa agbaje ibare si mo lori a o je tan ti enu o e bariba e je wa awon esi fi gagbaga atawon fese won se eleji otun te waju leni ninu DJ fi eyi agbaye e ja wo bi nkan se lo e bariba olede Cote d'Ivoire ile aduliawo akoko eleyi ti ojawe olubori nu an kan be ti en ba wa loju je Tunisia se nta ajo so pe re se lo nle nse yi e oku yan ko Olorun o tori gbe gbogbo nte yan ba nse ko ma fi iberu Olorun si gbe wa je yi pe e ngba le mo oto ni ntawon eyan ro won o to sun lale ana ngba le o ma e mo oto ni ti en ba lori ero aye lu jara won olede Tunisia e oku yan ko Olorun o wa gbe nta ajo so ke to rele inu dije ile ivi aye agbaye re e ba nbe o awon esi fi gagbaga lolokan ojo kan baba tunde ogunjimi nbe nbi bo ni nkan se lo lana moju
3: to lanfani ati waye yen lana ninu dije fe ya agbaye orilede ayeti ri yari Scotland lona mo le rekodondo ni orilede ti
2: ile ibo ni ona mo
3: Scotland lona o me rekodondo ni orilede ti Australia fi ya jo orilede ti Turkey meji sodo ni orilede Germany pa orilede ti Kuraka ole meji
2: Kurasao not cow Kurasao ni wan je ese kurakao
3: orilede germany pa orilede ti kurasao le orin mi ayo meje seyo kan ni orilede netherlands ati orilede japan mi ayo meji meji ni lodu mojumo le ni orilede ivory coast fi ya jo orilede ti ecuador yo kodondo ni orilede ti sweden pa orilede ti tunisia le marun si eyo kan ni to ba tin di le ni ago marun role orilede ti spain ati orilede ti cape verde orilede ti belgium ati orilede ti egypt la ago mejo orilede ti saudi arabia ati orilede ti uruguay ni ago mokanla sale
2: uruguay not uru who ye awala ni hu lodo ti wa odo ti won yu lo nsan yurugwe ya bo se je niyan lagba be yen.

so se dada as a customer eh beyan ko la won ti an ta gari te wa nkongo gari won si ti dogba si eh iwo na o bo joba o na o bu joba o gbogbo igba lowo moto e ma won kan njo owo njo ewe epo ba rele bayi njo owo epo ba roke keti ni roke tan firin firin won ma gbo ti gbogbo owo epo ti gara tan yanyan njo owo epo ba role pada laarin ose meji ko ni role nje ki alaade won le wo epo ti role kin lo de ti ti yin o fi role ntara la nta ni ntara la nta ni sugbon ju epo ba won ijo na ni o lo ki se bi nta era lo ye eta ki o do ri pe fowokun ebi nta era lo opo e bo po lera won wa ni oda o ti won lo ni o e si ta nta era na tabi ose kan abi bi ijo meta gbode je ata towo wa tara lo po itan o ka to fowo le o e ni seyun njo an ba te ba tin gbo firin firin ba gbe po won le po ti yin o ti won ni o ti lo ke fo njo ba wa le po wale ti yin o ni wale laarin ose kan e a de to po ti yin o fi wale nta ara la nta ni olohun o da eyin e ja jo ma se ka jo ma ba lo ba hun sugba lati ma fi mu esun ba enikan bu ojoba nikan gbogbo wa ati joba o atawa ara ilu o eyin owo olohun ni gbogbo wa wa sugba ki kaluko ye owo re wo ko ye owo re ko ye setting se wo se mi na se daada bi ni temi o emi o ni ba won se pe fo lede nigeria nigeria o se mi lese kankan nigeria is one of the best country kakri agbalaye mama po bere pe kini idi ti mo fi so be je ngbe ode be gbogbo nkan alumani ti orilede fi ma nje orilede ti fi ma nje eyan gbogbo e pata nigeria produce fun awon nkan amusoro awon nkan nu le to nu omi ati gbogbo awon nkan to je resources minerals resources ta le fi je eyan gbogbo nigeria pese fun a sugba awon ti an dari wa awon ni won o je agbadun aye ibi to ti ibi to ro ti yopolopo to ma gbe nigeria se pe a be gbe eyan se pe en ti o je ki nkan o da ni o gbe se pe awon olori ni won o dari wa daada ke se na ko si nto kan nigeria o gbogbo nte le fi je eyan nigeria ti pese fun yin o nta ni awon lede united arab emirates eyin ke ma lo koni da kan re gbogbo awon opolopo lede oni da kan ta ni won si nje eyan won se daada awon adari won ni awon adari ti ana olohun o ba wa yi won lokan pada olohun o je ki won o le mo eto ati ona abayo orilede sugbon lodo temi o olede nigeria o olohun o ni je obaje iwon ba sofa next that sofa na la sofa ilagba olohun oni poju bayi lo ti o fi pada da ebe mi se ma ronu o emi se jenu boro temi se jenu iwo ma ro pe koni da mo lodo ti e o wa ma wo gbeyin re okay lile america awon aloko lo nkigbe gbogbo ntawon gbogbo ntawon agbabolu olede england fe fi se gbaradi won si gbagun e lo won ko gbogbo e lo won ti e wa de bi boss ibi moto ti an ti fe ja eru le egba Rashford so ti ko butu ten bi ni butu boy ba jo de bi ni bi kane lere Harry Kane ni oko o si nko koma si nkan kan nu pali eleyi koma si nkan kan nu pali eleyi en ba ba ri wota ngba won o boju won ri pe ati ko gbogbo re lo ju gbogbo e lo awon agbofinro te meji nu won won de ti gba opolopo nkan pada fun le gesi won ni won foju bale ejo o won ti fekun won ti fi esun ole won ti

0: Cucurella, Ma Cucurella, Oroti Wapapo Lani, Koti Riamadi, Dati Koti Chelsea, 52 million, Lowo Wok Bada Jasi, Oroti Verbal Agreement, Iti Waye, Ewama Gwanka Katosele Nigbe, Oduese, Ti Madridi, Ati Chelsea Tianti Agree, Verbal, Ti Verbal Agreement, Iti Waye, Tiro Yi City Jade Soria Royal Gara, Enia Kokotia Ma Like Ye, Enzo Fernandez in you. Don't like ye. Chelsea, imara ti mo le gba yin ni pe be ba mo gbon te vi ti Enzo Fernandez lo eji omo lo oso kan re lodo yin mo okan re o si lodo yin mo eh eh bo se je niyan iwo to ni youtube dey talk iwo mo soro isi oro si se mo nso so ti gbo bayi ise mi lo je mo id mams abi kin ti e iwo mo soro ma dinu ka ki kunkunkun bi en ti an so pa Ma Cucurella, your dog, my comma, did the identity work, papa, and so Fernandez, local like here. Eh, Bariba, was a general. I call Juma, Benetti, Daniel, local Dana.
1: I call Juma, talk, I call Juma. You bring a loser.
0: I'll bring you out to the Olatejo.
1: I call Juma, talk, I call Juma, Bernadi.
0: Ex honorable Boba, come microphone, ye. Boba, come, so to go. Come, micro. So my ball, Lolly, like Jojima. Soma mi ni so fun we yin ni so an ka to je mo be sugba so laarin emi ati e so mo e bo se jenu ka wa ale
1: o para lo le fe eni na lo
0: that's what on Friday the same month
1: eh no lo n fe re
0: se mi man ka ti mo so
1: ko wa ko pe ko fi ko lo oruko temi Abdulwasin Muhammadu Yusuf Akure Obakila pa mo ke ti wa ka ka gba laye pe akure ose toto gbogbo to se ku dan lo pe kariwa only Nigeria lo ni jo banje aburo se yo lo ni jo kan wa
2: yo mo ba si
1: yo pada awon olori wa olorun ba fa won mo ni
0: mi gbo kilo wi
2: yo ba si yo pada tu
0: ori
1: awon yen ti awon yen ti pe mi lotun lo si lati ana pe ose kin feeling fun yen pe kin ma ba yen fa nkankan
0: ko si don ma ba ngba si ni re be lo
2: dan le ba jaja
3: ni ti o ba le mu ni o ma ba fa
2: nkan o le lo bi kan ni mo ja o
1: alaji adigbo lati pe mi laarin alaarin won ni ma fa wahala lo se
0: mo ma pa si ni re be
2: lo mo pa de emi e pe ba te lo le mi te mi mo wo mo be tan je de di odo ya mo na si mo ba pa de aga to fa efo gbogbo e mo ra wa gba lati odidi kini lo
0: se wa re fun challenge ni
2: lale
0: ejo ni
2: awon mo mi won ra won se
0: lale ejo nu
2: lale ana awon mo mi won ni mo mi na ra won se odo mo mi la gba wa o
3: ira oda laja oda laja nfele le
2: ah no to ba laja laja oda laja na ma so bi mo ndo mo ndo laja
0: wa la o ki sa laja gangan o
2: e mo mo kan laja
0: en yo laja mi ti en wa lodo won ni o na mo mi won na mo mi ti won so yen the same person na ni wala o ma se wu kalu ku ko lo mi se aja e ja wo ifi gagbaga
1: e ma wile wu
0: Eya wo ibi gagbaga lolokan ojo kan awon en ti o waye le ni ngbo ba di osan a so awon yan sugba awon en to ti waye seyin eja wo mo fe ka be latori ibi gagbaga to waye laarin olede Tunisia ati
1: Sweden
0: ni daji yi laaro en ba lanfani ati wo go kan be nbe se seleke
1: number 4
0: say fourth goal
1: fourth goal
0: mo fe ka wo because ta ba wo goal yen offside lo ye ko je sugbe won pada ka ni goal
1: mi ro pe to je ko pada je goal ni pe a ba wo ko to ri pe pass yen fe jade loke en to score goal yen ti wa offside but by the time ti won se
0: pass
1: yen wa si ondo Alexander Isaac Isaac na se ko to ri pe se Isaac ba bo yen agbabo ni ti wa ni onside pada so leyin gba yen leyin won gbagbo ti wa onside yen kese Isaac to pada babo Isaac ti kwa ya horn
0: but according to their rule gegegege according to rules tan fisita tan tele o wrong because nkan ta so ni pe the opposing team lese re gbodo kan bo ko to di pe o ma horn en to ti wa ni offside tele se rule is changing
2: ti ese agbabo lu ti to je defending team ti ese ba kan bo ko tumo si pe en to wa ni offside ti horn
0: okay
2: to ba je pe deflection
0: okay
2: ni bo yen deflect ese
0: okay
2: ko to no ba player to wa offside ko to score bo yen o se go
0: okay
2: intention e normal o pe so mo mo gba bo yen ni eh to ba je pe ko mo mo gba to ba ti je ko deflect ni offside na se ni iye o to ka to wa bele ta se pe teammate ni emi o ri si teammate ti hon ara won lai se apun gan o ti o gan ti o hon tan yen yen
0: tele tele
2: ko so to le we pada o wa ni offside o pada ko to kan to le ka pe pada e player to je defending team o gbudo touch ball ko
0: kan ti mo so gangan ni so bon se wa pada ka eleyi ni go igba ti iru stage ni
1: Isaac to se to pada dipo nlo ni pass ko si ni offside
0: ko lo le pass
1: eh on lo pada se pass tori pun lo on lo touch ball last
0: en to wa go wa la offside
1: eh ko to pe wa touch ball yen so do e o ti on
0: ko si wahala ori siri si na la mo
2: to ba ta ba te fe wo ya ko on ta ba won bi ti Isaac wa en to wa left side to pada ta ba won bi to wa si Isaac to ba je pe Isaac bo se hon yen o fi seyin
1: ni o ti fi seyin
3: sare nkan ti won try fe nkan ta fe clear laarin yen ni pe eni to pada score go yen ohun ti wa ni off tele but igba ti pass ma fi pada de odo Isaac o touches si yen o tin lo bi abi meji
0: kola meji
3: e ma eni to e ma ko ti se pass si sack
0: won gba square play
3: wa sack Isaac ti de be ese ti ti kon bo eni to wa ni off tele ohun ti pada jade tori ta ba ma to ngba to ba ma pada so bo se ma pada ri na ni pe eni yen ti pada
1: jade even VR na ye wo
0: eyan le wa ma ye ti VR wo ma nse won
3: ma se mistake ma wa
0: match Switzerland ati Iraq mistake wa offside ni en to ti penalty ta mu
2: beni offside
0: ni VAR si wo
3: beni o de mo
0: penalty e ki wa la ven so pe VAR ni tumo o fi ta ba se ni ka jo tele e je wo bo Côte d'Ivoire ati Ecuador en ba lanfani ati wo Ecuador ti gba almost 19 games unbeaten now I think they won 8 abi they won like 8 or 9 they won 8
1: draw 11
0: so for almost boya be 20 something months bayi ni won ti gba nothing gba game
1: nothing play ten ko na
0: 19 games unbeaten tabade wa wo game awon ati Ivory Coast re to je pe o ti bi odun meji la seyin na ti wa fi igbe eya agbaye ken game ye Ecuador dominate sugba at the end of the day Côte d'Ivoire lo yan yo kila le so pelu figagbaga yen
3: e ta ba wo lo to Ecuador le dominate figagbaga yen but e ba lo wo shot won kini ni shot ju won lo
0: on target
3: ju ojura won lo for one ni on target but about the domination yen na to mi o le ka kun pe won dominate because 52 so ni to je tumo se pe mo fa le so pe balance la po do ti temi so nkan ti mo kan di ninu figagbaga yen oju wi pe Africa Coast tan wo team won ti yato awon Ecuador na tan so seri to ba ti di pe awon South America bayen South America North America mo fa le so pe ball wa similar ta ba ti yowo iru awon boya bi iru Argentina Brazil Uruguay ta ba ti ma won yen ko nbe seri awon to ku yen pelu African football o similar so ohun lo tubo fun Ecuador orilede Côte d'Ivoire lo tubo fun won ni opportunity anfani lati fi le yoyo ni arin yen
1: sey la podo de mi ro pe ko sin ta le so ta ba nsoro ball ara fesegba luck na no nkun opolopo nkan te ba nse opolopo gba ta ba wo Ecuador njo ni urumajuma se ari pe Ecuador yen won ti lanfani ati ma leakage tipe ti bo won danrin o to bi wa bi e meta ti bo won danrin so but ni te me kan wo yi sin ni pe ta ba wo Côte d'Ivoire tan soro npe yin na sin ara won ko kan pataki ta le so pe ile adulawo na present ninu DJ to ye pon na so mo pon le se daada ninu DJ ara kan pataki ninu won ni won je so ta ba wo Ecuador tan soro npe yin eyan le ma gbon bitin ni agbon bi to ba ti wa
0: bene
1: Ecuador won loruko
0: laarin awon
1: gan ati ele pe won ni gan
0: igan ni lodo Côte d'Ivoire
1: ta ba se wo se emi ti en wo yi si pe ta ba soro npa Ecuador won loruko ti ya ma beru ni ile adulawo won sinu awon oruko kan to ye pe ke to ba gbagan iberu le ti wa lokan yin so lapo ro temi ro Côte d'Ivoire won gege bi egbe pe awon ojura won lo ta ba le fi gagbaga e ri pe iko to wa tin play without strike en pa soro won na ni nigba ta nyan na won pe iko to aye pe gbe mi le en Valencia pe ni atamata si won mata 6 years old fun DJ fe yagba yi nkan me fun ta ba le wo Cordova ka wo n te won parade a ri pe odo ni owo waju ti won so lapodo temi mi ro pe Cordova na deserve ko na won lapodo ke
0: all right e ja wo Morocco Brazil laarin iseju bi meji taba wo olede Brazil before this game mi so pe Brazil yi o taba en ti mo ro po le yan won lowo boya oluko ni team yi o ti jo team ti en ma ngbo ti en ma nberu ngba kan papa iso gba ballu won 18 years old lo da mi lo
3: do ti mi fi emi ro pe ibi ti Brazil ti koku ohun na ni owo arin gungun tori taba wo ifigagbaga yen dada ti eni ba wo ifigagbaga yen wa mo pe yes Morocco gogo ni Brazil so Brazil ni wa da bi team ti bo nkan te mi ri ninu oro won ni pe won ti down tele nu emi ro kon se pick bo ni because ibi to ba ti ko awon midfield won yen ti won ba nlo lo be ti oluko ninu o ba wa nkan se si ko se pe bi a pe iwaju won eyin won o balance bo ibi ti won ti ni soro against Morocco
0: but they have when we are talking about Guimarães Paqueta Casemiro
2: tabanika wo bon se lo Paqueta Akuba nla nla lo je fun won because Paqueta ma excel ko do as attacking midfielder jo kan lo segbe lo won fe force Rafinha sinu team Rafinha o de le gbe
0: invalid invalid winger ni won lo for Rafinha fun ko balance ko space
2: ni won ti Brazil ti won lack enjoy ni ke won lack midfielder to ni quality bi Fitia to le control
0: won ni won lo bo juggler awon agbagbara
2: awon ton le le yan pa
0: ni an lo won lo o wa fun Guardi lanfani ati ezel
1: ntero koko ba won gan ni pe Casemiro Topia pelu Guimarães lan ta wa wo Casemiro tan ti gbe mi lepo ni ma ma je bi en to ma ma se rough job o tete gba yellow card so atete gba yellow card e o ti sakoba fun iko yen laarin gugu so lapodo temi mi ro pe ibe yen nkan ti se won e ri pe ma se pari agbala koko na ti change won na ti gbe fa ni owoli so mi ro pe nkan yen awon agbalagba tan ko saarin gugu o ni bi ti agbara won le mo ni rasukun ni work up so lapodo temi o tan ba wa nkan se saarin gugu won yen daada bi mo se ma ba ni
0: okay to ba di lago meji la losan awon fi gagbaga mi ayan nana re papa awon ti o waye leni iko gona si ti gbegbese lori Buhadi o Buhadi ke wa se gbe se gbegbese lori e won ti gbe igbese yen o tin lo bi osu bi mefa bayi ta ba so nipa Ayub Buhadi omo odun 18 to wa lowo arin forilde Morocco yen agba ball yen omo yen yes we ama wo won se switch si Morocco ni o olede France ni o na ni soju tele koda oni captain under 21 olede France as at this year ibere odun igegegegege o to wa di pe o do mo olede Morocco May 15 lajo FIFA sense confirm e pe o ti do mo olede Morocco omo olede Morocco la won obi re sugbon France won bi si agbo ojumo edo ki royin ti wole bayi ni rabaji gan ni regede fin
4: ekojumo atokun ekojumo gboyan ara le
0: ile ise wo le nsoju
4: ile ise lagidu 96.7
0: okay aku ojumo o
5: o jare
0: oruko yin ni kikun ati le ise te nsoju
5: oluwa sina alayo ogo ede loko temi nje ofo ma le sofa lati le ise lagilu fm oni ati wa pataki oro wa bi tu di wiwa sori bi ta wa yi oni wipa gbe edo ki iroyin de
0: okay
5: iroyin kan to je pe gbogbo agbaye ni mo tete gbọ
0: okay
5: to tun wa fi ato si da awon to ku ni pe ko le jamba kan nu ibi le ti mo n to fe sele lola ibi le ti mo nkan to sele mo ju oni ibi le ti mo nkan to se se ko mo bo lona ko sele lapa bi dinu to fi je pe awon wa digbajugbaja laarin gbogbo awon akegbe
0: wa di n ba ni se mistake pelu iroyin yin ti awon eyan mo n so won ni o wa educative
5: bene
0: won lo wa entertaining won tun wa wa o wa informative
5: wallahi
0: ogbon wo leyin da se lapa
5: olorun le dumore ni ati igbese ikose mose
0: ikose mose
4: olorun lo ko ri
5: be olorun lo wa to
0: gbogbo e pa ati titele ilana
5: ise abasi
0: bo leyan le get office yin
5: office wa ile funfun balao la wa ona wa omu
0: okay
5: be eyan ba ti wo igboro badan eyan pe nlo di odo bo ba si jori express na ni iya na fe lele e gba be wole e san so pe white house le nlo ile ise radio meji lo wa nbe omo iya ati baba eyin pe fe wole si lagelu so o na ni won mu yin wo be gbogbo nte wa nfe oju kan on loju o si sirimu ni lagelu fm
0: eyin arabirin titilayo akin sola
4: be
0: yen ba fanfani awon ti boya won le fe pe number bo na won o se pe number le se eyin
4: Eh, mo ja fi number ta.
0: Come on, di pe mo ja bo lori okada.
4: Eyin o la gba
5: se o. Nbi e pe. Nbo e pe ka mo bo ka ja mo gba. Ebo ti. Alaji. Alaji, Hamzat ti pe. Ki o bi number sori e. Le kan fun.
4: Olorun ni a pe.
5: Olorun la mo pe.
4: Titi. Agbara temi o pe o.
5: Ori idadolorun da o. Iya ni o bi ni o. Bi number re le.
0: Titi
5: ale nikan na ti pe bo n ba di are le yi. Number awon owo gugu omo Nigeria
0: ni o.
4: Eseru
5: wa. Ya ni n ba won le ru yin
4: le lu. Eseru ba
0: un. Fi number re ta. O ni number ma.
4: Number.
5: Ah.
4: Ni number.
5: Awuru re wuru mo.
4: Owo ni ni.
0: I will be there.
4: I want to know.
5: Hey, yaba oju ru Olawale Hamzat ti ti ri.
0: Ah.
5: Omo keyin oji la ro kongo mo ro pe bo ni a se clear owo school mo yi. Keni ko si gbe phone ko si pe ko ki tan moran moran. Ba pe e dakun. Emi na tin sadua ke ni le lori. Mo wa fe ko Olorun o loyin fun mi. Eko ile fun mi baba.
0: Mo ti so story yen fun o. Mo ti so fun o ri. Ki ti nile. Emi ga wa nle rent. Eni kan si pe mi. O yi so fun mi yi pe landlord ti lawon le sugbo ni bi kan to n se lowo o ti de linted gbogbo bolo n ba se le ran mi lowo tin
5: fi ba
0: se
5: pari ile yen
0: mo ni
5: ah
0: elo sa
5: ma ja wa no to be
0: o won meni tin soro abi kan la awon aburo mi ni o ni rara mo le ti e wa di pe bo le mi gan na te n ba soro
4: ibo mo n gbe
0: o ni yen mo mo po Olorun le loyin fun mi mo ni Olorun won si fi ara e le ko lora re fe mi emi ni a lo fe yin keyin o ko ni le lori oda o mo ti gbon gba
5: mi jeun bi mi o jeun ni jobe
4: gbadan mi wa ra katakata fun
0: e iro ni
5: kata
4: bi
0: mi wo ton gba won epo
5: oju ape lo di awon mo ri o
0: e je mo ba temi lo
4: won so pe Olorun
5: e ti repo easy bye
0: mo lawo
4: ebi mi
0: e je lawo ki lawo na
5: ki lawo owo tolorun se fun o titi
0: ki la kanju
5: awon takata lasan lasan
0: no le ra fun yin ki e ma da ko e je ma lo jare
5: awon rogo
0: e ti ra isi baye po
4: isi baye po
0: o wa ra gata gata fun o o so fi o bi gata pila na
5: olorun ni ti wori
0: ko wule ti don so
5: ko e wa pa wa ki le ra pe o baba kan de gan fun ile ri ki wo wa
0: si agbo mewa ku seju me dogun mo mo npada mo npada abu ayi ko to kaze star 347 star 177 star 2 e tin ra easy by epo o ra caterpillar fun o da mo jare
6: Lagelu FM 96.7

0: si ni awon won ni e mo so be mo o tori eni ta won ba tun mu o se se ko je pe owo ofin la wo fi mu rufe oni tohun on lo to o na ni won ma npe igun kan wa ninu egbo selu PDP igun keji wa ninu egbo selu PDP won ni bi ta won de duro yi ti awon si lanfani lati se to edibo pelu awon igbimo ti o mo se isakoso lawon ipinle ninu egbo selu ohun se ati ri pe eto edibo wale ko si si kolu ko han be bi ti wu ko mo looto ni awon ipenija kankan o na ni awon egbe oselu to ku awon na nkoju bi egbe oselu PDP bo se nkoju re won ni yun ko si life yi ko se se kirufe ru re ko mo sele won ni bo ti wa sele yi ti awon kan ro pe e wo awon oni le duro ninu egbe oselu PDP mo o tori pe lasigba ti wahala ti nbebe awon o le je ki o mo tesi waju pelu awon ba won ba wa nbe won si mori lenu egbe oselu imi ti won lo re darapo ohun kan ti won wa ba lo se awon nu egbe oselu ohun oni mo ri gba o yegede won se si won won ni ati wa para sinu egbe oselu PDP ko se se mo ta ba ti wa pe won sode tabi won ti wa pe opo ko ma soro won ma fara won han gege bi egbe oselu PDP won ni tori pe egbe ta won wa nu re ti se egbe oselu PDP yi won ni atunse ti wa nbe pelu iwa koyawo to nti omo lu abi eleyi ta won gbe dani bi awon kan ba wa fe fi ayepo to fe fi ta sinu aso ala ta won awon oni lanfani ka won gbaru re o bature soro ile ma ku gama ni eyi kayi e lo sinu wero in Nigerian Tribune to jare foto ni e lo re ka sowo waju si
1: loju iwe karun the Guardian iroyin wa nbe to nse lalaye pe pelu bo se je pe iye awon eyan ti won nilo ero eleyi tin ka agbara ina manamana ni ekun ila orun gusu ile yi southeast won ni bo se je pe won po si ni apa abe iroyin se lalaye o pe awon ero eleyi tin ka agbara ina manamana yi eyun mita to je ti eleyi ti an ma san wori re le prepaid won ni o kere tan eyi to lo bi egberun mokandini ogun ati abo 19,500 ni o je pe o n baje mole ni ni office ile ise ajo eleyi ti o n pese agbara ina ni ipinle enugun eyun enugun electricity distribution company EEDC won pe lati nkan bi osu mesan o le seyin ti an ti ko won kale pe epin fawon araalu won o pin fun won o won ni kini ohun o kan tun lala se kale si ibi ti an ku anda si l'office won ni iwadi eleyi ti awon asoju koroyin iwe iroyin Guardian ti won lo re se o na ni se lalaye o pe awon ti an je ero ti imo ka agbara ina manamana eleyi ti an ni pin fun awon eyan ni ekun ila orun gusu ni ile yi o lo je wipe won ni won ti tewo gba won lati inu osu kesan odun to koja ni agbegbe ohun gege bi ara igbiyanju ijoba apapo ile Nigeria lati ri pe won tun eka ti won ti pin na manamana so bi eni sogba nile yi labesa eto kan eleyi ti an pe ni distribution sector recovery program DSREP eyi to je pe banki agbaye un loko

right. Njẹ ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni yi ikanni lagelu na ni lagelu 96.7 fm oke gajo ke le bala fe lele ni le ibadan o ya kashe kashe kashe kashe we go again awon eyo tun lanfani lati gbenu si laaro yi Tori bo ti set bayi Star 347 star 1004 star 2 hash na ni Star 347 star 1004 star 2 hash O ngaga lo ma gbe wa debe laaro yi o Mo ji agba o si nbe Mari lenti, mari lenti, mari lenti, man soye. Otobi jomeji jome tati wana to tin dabi ajo. Tin dabi ajo. Ungbi ya jwe on dabi ajo. Sugba bayi, oti aka wana la aroi. Bosi aka wana la aroi. Aviko gbe igbese o. Tori bebe yon bagbe igbese. Eyan o gbe igbese o si akitiyan pelu re omo je gbe Olorun ni je ka yo fire temi sapinle o igbese nikan nikan nlo le compliment adua yen o gbe igbese iyan o take step ri gbe irin ajo egberun odun na irin ajo egberun mile jare igbese kan na ni o bere re Gbe won wa n pa adura gbo je kasi e o gbo pe kasi e o wa kawo re ra bi an ba se number an ba se mistake pe number re won o le se mistake sanwo fun o iyen daju tada tori number to ba jade lori system won o pe ti won sanwo fun awa le se ni mistake pe o nbi sugbon ma ba be sanwo number to wa lori system la won o pe mistake o si ni sim iyen Di only thing to le mu e jambi kase lai play kase na ni ipe boya eni kan je kase legbe re o wa ra nkan fun onbe boya lerin dudure iwo na fi sagbe jara otan gba mu osi tan ba gba mu otan ba ehe abi ke yan gangan ologun ba gangan le fun ara ni agba kini iko kan lo ya kini si igba ni ka agba kini iko lo eni o fun in lo nti enu O le fun mi lo san abale mo. Gba bi wa gan ba ni fun ara re. O lo laaro o lo lo san o lo lale bo ba je mo be. Eh eh ni abi ma ni gba mu otan ba. Bo se je niyan. Star 347 star 1004 star 2 hash. Gan gan lo ma gbe de be laaro yi. Mo wa gbagbe yi pe lose ti nbo yi 1 million naira ma nanro. Yo duro kori bayi. Tori pe media jackpot nbo. Media jackpot in Bolona. Hey, you know, see, I should be lost in Bonnie. Why, my bow? But he gets in a Latin battle sweet, bere pata. Pata pata luma wa eligible. In your phone media jackpot, in your auto. But he gets in a Latin nearby. So, if you don't do Friday, oh, my wa eligible for Friday, Tim Boy. Fun cashport weekend cashport o ma pe half a million ton iyen iyen oto daily payment tun wa nbe nbe o je yi pe bo ba play bayi ni isin o ti akoko focus yi pe o ti kokko play bayi o e ju gbogbo e lo o ma reti esi e to tumo si pe o le je 50,000 your body si olo o le je 100,000 your body si olo o le je 150,000 naira your body si olo bi mo se nsoro ni o le je pe won lo gba 200,000 naira laaro yi sori po lo va gan baba play to je iyan so pe ticket e waste o o si wa nbe to tun de to tun to leku e sibe fun o sori gbogbo ticket e ni opada tun wulo njo friday gbogbo ticket e ni opada tun wulo lojo jackpot next week niyan on the 24 all of our gan o star 347 star 1004 star 2 as ko si wa mo wo En ti oje bayi o le je igbo ese fe play ni. E
enti oje bye enti oje 200 yen boyo ese n play re lowo lowo bye okuku sele lo se to koja eni oje 200,000 naira mo tin bere draw bye mo to play mo si pada je bo se ri nu tori po n doubt ara re ni mo so re di doubting Thomas o n doubt ara e gbe so le je wo sa e se ti o le ja won ti an je yen nu mo ri meji wa ori ko kan na everybody jo mu wale aye mago oya o testify ni isin ogun o fi testimony le pe emi na je sa o si ma je niyan so wa ri alaye people yen to ba dabi eni pe o play re ko fe yi o dada pe number is 02013306194 02013306194 tabi ko pe WhatsApp lele 090-26-02-63-14 o le pe number yen na on WhatsApp ni o pe yen na on WhatsApp loju ese won gbe ode be won sare gbe ode be loju ese e ja sare be lori 50,000 naira eja sare bere lori 50,000 naira number to jade loju opon number to jade loju opon 080 na ni o 080 lo jade loju opon bo si a jade yen ki lo pari re 8582 ni o 8582 on lo pari re ta lo ni number yi ta ni number yi ta lo ni number yi oko ne ti lowo kan o falawin sewe dakun egbe ko o ejo o nfe alawin o e taro e ku o mi radio yen

0: Eja lo sori 100,000 naira o. Eja gbori 100,000 naira lo. Eja lori 100,000 naira ka tun wo en ti o tun gbenu si 100,000 naira yi. Eja lori 100,000 naira. 100,000 naira. 100,000 naira ta lo wa nbe. Ta lo wa nbe. 100,000 naira ta lo wa nbe. Ki lo gbe wa? O change your one 070 leleyi. Opaluda. Opaluda. Opaluda. O lo sori 070. 070 lo bere re. Ki lo wa pari re. Ki lo wa pari re. 070 bere re. Kini nto pari re. O pari pelu 6597. 6597 lo pari e. 6597 lo pari re. 6597 lo pari re. Hello.
1: Hello.
0: Ekaro.
1: Ekaro yali.
0: Eh ikani la e ma gbo. Iya ikani yali ko ikan. Ah eh e get here. E ti get here beyin. Ke se yali. Aliandi. Aliandi enje. Yali ko. Okay, Ali goes to school. Ke se won wa pelu yin ni. Won wa pelu yin. Ah, owo wo ga o. Owo ti wo ga o. Igba o la tin play cash.
1: Ah, wo ka din try o lo diri.
0: Eh, play ri.
1: Ri.
0: Wallahi. O ga o. Bo e tin gba ti pe.
1: Ah, lo e ka jo wa ni.
0: Eh, ki lo ade ta fi je gba ran ile se try re. Ki le ri la, ki lo fa te fi try la re. Okay, ada kuburu. Yali na de wa nbe. Ah, egbe fun yali. Yali, yali e wa nbe. Igba ti mo ti gbo pe yali wa nbe, mo lowo wo ga o.
2: Awo wo ga o.
0: Ibo lo wa wo. Eni kini?
2: A se
0: be nbe. O di dandan, iyan sure. Okay, gbe gbogbo owo obe ti ba fin na kon le na tan e si tun so pe ya wa lowo si e tun wa le ya wa lowo si ni
2: ah ise wa ni e
0: oda ise yin nu mo ti like ya ali o paro mo like re o paro rara rara oda o ba n gbe fun baba ali o so won ma pe yin like pe yi lati mo bo oda oda ko si wahala so congratulations sir oda o e toju ali o yali koparo ba mi oni si awon nu ise awon niyan oni si awon nu o ko si pe tabi sugbon kekan
3: eni kan send di video kan si mi oko e fe buwo lowo eni kan to tin sin bo eni yen rowo o ba ko wale
4: ko ko le ba ko
3: ran iyawo 50,000
0: wala
3: gbogbo yoku story.
0: $10,000 Ah, God. Olo mo gbe tokun ya. E ja fare lo 200,000 naira ki ba mi ti de ekuti e ti gbo. E ti gbo voice won na ko si tabi sugbo kankan nbe. Ta lo ni 200,000 naira yi. Ta lo ni 200,000 naira yi. Eh ta ni 200,000 naira yi. Eh number ele 070 lo bere re o. 070 lo bere. Wa pari pelu 0099 200,000 naira ka ma lo le. Okay.
1: Hello sir.
0: Ekaro.
1: Ekaro.
0: Agboju. Etika, etika, etika. Oruko yin atadugbo te wa isa.
1: Challenge mo wa Adeleye lo nso
0: Mr. Adeleye igba wo le tin play cash.
5: o ti se die sa
0: se ti je elo le je ngba yen
5: ben sa mo ti je 100 mo le se 50
0: oda 200 le je laaro yi
5: wow
0: 200 le je laaro congratulations
5: wow.
0: So customer care ma pe yin normal normal ko
6: o
0: ti e ti da ko ni di account kankan o lo ma en to ti je ri ni o ti ma pe won o pe won ma ti pe ri e ja ma lo fun taro yi ere gbogbo di osan ni kan ni splash 105.5 fm lori eto ta lo ta owo tin lo bi 850,000 naira latun pe nbe yen na titi osan yen ba mi ti wa nbi deso yo mo toso ati awon iko won aba oniroku ati awon yoku gbogbo won na ti wa nbi bayi won tun gbe yin debe ibi aye nlo ose ni kankan to ye o olodun nikan lo ye to e ma ko won je e je won tun gbe yin debe olodun ni jari ja aye o bo se jenu o

0: There's no time to waste time. Ifara luni. Ori the same thing enani. Tori bi na ba sala so e de ole.
1: To le kan na.
0: E mo ko ti pe, o ti le ni odun melo ti mo ti pariwo pe. Awon kini yi won ma tin so randi wa, won ma tin so randi wa. Se le ran teacher. Mo so an pipo yi tin so randi wa, mo lo kirun bi kan ni alabata lona mo lo mo ya irin kami mo inu village e. Mo ya mo ni kin ti mo sa tin ji mo.
1: Ito ma wi ma todun meta lo.
0: O ti le odun meta o. Mo ni awon okada kan jade meta lori okada me lo do ko mo tan jade patapata fula de ma ni won ni gbo yi se pe won ti capsule wa bayi se won ti envelope wa bayi se won o ti ko wa saarin bayi yoruba e ja tete igbese ngba na sa wa pa igbese lo wa fa gbo tin sele nsin e won to nsele ni jebu o nsele ni iwa o nsele ni oke ogun o ti lo sele lo gbomo sonjo ni o ti le losu kan bayi o atawon omo atawon osise ti won ko gbogbo including the principal of a secondary school da ati mo bi ti agba se o adura mi ni pe kolorun o si ma fi yanu tele won ko won je ka tun ti ni casualty mi leyin ti won ti fi han wa won pa tisha ti n ko mo lo won ko won se to lara won ti sati won to ku gbo won to gere kan gbogbo apata la ri gbogbo yen se ri gbogbo order order rumors don't fly please discontinuance of it e ma te ma gba po to ni ai yi mo tin wo pe o se dogun le njo kan ko lohun sanu wa ko mo je arogun ai yi ko si ro tin won le fipa won ba ko kini di dona won ba tin kan sawon mo school leyin o ani won sana si kegi won kan sawon mo school yen leyin
1: ki te se bi niyan te ti sele yen ti sele ti pe
0: o ti pe why now
1: o ti pe
0: awa gan
1: ita fi se la wa lo po ju
0: po o po e jo tori olohun e je ka wa soba pelu situation to sele e ma je ti a ba le mo jawe po lori ajawe ni e ma
1: ko tori e
0: ejo e ma tun da si wahala to wa nle e ma se ba won kan ni won ni awon omo to wa nbe awon eyan awon kan ni won wa nu gbo yen gbogbo kini te n gbe e fi n ka won laya soke po mo mo shock le ti pa elomi tori e ejo tori olohun ni ana abi ijeta ko ni ife adelegan ni mo ri bi pa video ma ni ife adelegan ma send yi ife adelegan had saba send the message into send the spray of importance mo lati se mo sare n pe kin lo wo se igba ti ma wo o tun ba mi nu je good news lo po mo bad news lo po these days won ni ijeta ijo Saturday awon tin gbeyan won ni won tun yawo afin balẹ kan ni ipinle ondo odeya se mo bi tin je odeya te ba mo eni ti on soro lori isele yen yo mu warin yo juwe ibi ti odeya wa won ni won yawo odeya won si ka balẹ mo won ni won gbe balẹ nbe won gbe balẹ lo lati jeta o won gbe balẹ lo lati jeta won gbe balẹ odeya lo lati jeta ijo won ni na la gbo won gbe oba kan Lekiti ijo keta bi ijo kelo leyin igba ti won gba owo tan ni won pa oba ti won gbe oba alade nle Yoruba oba alade en ta pe loba e mo ti won pe ibakeji orisa oba kan ti e ti won to lohun gangan lo sa oba kan wa ni tosi Ibadan wa nbi o lohun gangan ke se ibakeji kankan ohun gangan lo sa ti wa ye ki won mu sa ki mo kan sa dede mu ibakeji o sa be ko si lo gbe mi e ki le yoruba ma dabi ki se yoruba ti a ba itan ni se ki se yoruba ti won ni won ogun agbekoya do se se ani ada ni akan baba kan ran yen baba mustafa se ki se yoruba kan na ni se ay se nkan kan ko ni won lo ngba yen ni ete ja ko gbo ka ko wo ifara foto ni enjoy in facebook
1: won ti gba gugu e lowo wa pelu esin
0: ta lo gba
1: esin
0: eyin la ma ko le
1: gba
0: e ko le
1: se ba
0: e sasun piye sa
1: a n gba ologun gbo ni
0: e sasun piye se ko n so ologun na lo fun awon baba ti won ri lo ni nigba yen so awa gba ologun yen la ma tun paro mo pe a fi wa kuku e gbo ni sa
1: ori yosi kan ti yen mo to mu gbadi to lohun olohun so fun omo o so fun omo ejo epe e wa bi te ti dira e dira o
0: e di so ni so a ti gbo a gbo related a gbo related ti le ti la a wo e je ka ko wo ifara ina e je ka ko wo ifara ina oyin oyin ni won fi mole won fi mu gbogbo e se ko sinu re le yoruba mo ni eh
2: ejo nibo ni agbara bi eyi wa abe ri nkan bi awon ara bi ti oyin bo latori de leyi won ni won gbe nkan ni o won si fi oyin wa e wo bo oyin se bo won bi kan na sa na ti ri agbara eleyi edu awon agbagba wa se o si ru agbara bi eyi mo ni abi kin la nwo gan lati bi ijo yi to ba je agbara bi eyi wa ka kan gberun kuro ni pe a nfanu ke lo data ran ru eleyi sawon agbe ni pamo tayin ba bo won o le tu awon mo to wa de ka ta won sile abe ri nkan e wo bo yin se bo tori e wo bo yin se bo torun ise agbara awon yoruba nu o agbara awon dudu bo wa la agbara bi eyi si e je a ronu jinle o ka le wa ba se ri gbada ka ma fi gbogbo igba ka ma fi olaju ka ma fi gba agbara wa tan abi ti mo so oye yin e je a ronu si o

0: èrò pé rí oyin oyin oyin ni o se ni won fi sise nbi be ba de ri eni ti wo ran kun ni tule eri e ba rabirin ibo se nwo dandan e wo oyin oyin o de lo si awon mi ta eni ti nkan sele si ni lo mu
1: oro yoruba oro agbara ye mo oro yoruba ti se nbe yen ni
0: eh
1: won lo gun ni si ni mu ipeke se ni ja bo se ri ni e
0: ha se ko se duro se ko si mo ni
1: o wa ya ti wa kan ni awon baba to de ni lowo o jade sita
0: eh
1: ah eh bo to nde ni si ora n pe awon kan tun tin gbari sashi lori e
0: oda egbon ti omobirin omodebirin egbon to so nipa ti so si kan eh o ti ma to bi osu melo ti kini esele bo mo ri pe aha ati nje tan esin ti o ti de wa lowo de wa lese akan wa nja juroko be I angu temi ti ri awon esin te ba trace te ba wo dada culture awon kan ini won supo ti won so di esin lodo won o si ba o ba environment won culture ti wa o da re ni pe ati go ati tara wa lopo e ma mo je o tan di wa e ma je o tan fun wa eyin agbagba tin be nle yi e fi joba le ki joba mo se joba ki won mo sagbara tan ba fe se lori oro yi e je ka wa na lo agbara lale wa ta ti ni e je ka wa na lo ka ti e lowo e je adan wo e je awo ke won live se en ko se yoba eh ten yo ba eni to ba ni kin la se han
1: be ni
0: ah e ma ja kan joko leyin ka ma pa osu kan o ti le awon people yen se wanu gbo e de gbo won ni ogun o jajajaja koko gbo mo so mo
1: ninu oko asimi
0: mo mu mi ogun ti se ki se ogun ni sawon yen na an bi melo won lo kada won gbe wa won se kwadura awon eyan yen wo gbo a de ri won trace abi won lo won lo kana ko nti won ni tori I don't know me mo ti mo fe so mo npe o ejo ejo yin ejo egbon ti omo birin yen so nipa ti o fe ejo bi efe o amo ta ba joko ta ro eh inu eri la ti pinja inu eri la ti pinja o re
2: ya ye lo leto
3: awon agbe ni pa po letter si church pa won bo wa ji awon yan gbe inu church awon agbe nipa won ko letter si church pe awon bo wa gba awon yesu ni church won de wa igba ti won gbo firi firi to bere si ni da bobole ikan lara awon elder church lo ba pastor pe alpha se ka lo tawon baba nla wa loju tension ateru to wa nle pastor ni ko go ahead ko lo tawon baba nla wa ti sese won ni elder church na won soke bayi owo to fi si waju bayi se lo yin bo awon agbe nipa igba afewe o pa nfe nkan be lo ba di bo lo ya mi no ba sa no bo lulu aba gba ogo no ba anybody ji gbe njo yen nile ijosin yen igba to so do se kerin o ba pe miti le alagba lori won la won ma fe ko yera die ni church fa won pe tori agbara okunkun lo lo o fo ni seyin na won la won ma fe ki elder yen yera ni church fa won tori agbara okunkun lo lo ijo ta wa gbe ni pa wa to fe wa ji awon eyan gbe ibere mi wa leleyi o ewo lagbara okunkun

0: lagbara
1: ma gba enu aburo ba mi mo ti gbogolo nkan ana lo ma se wa ni ojo sere sore gbepe ojo sore gbepe ngbojo ba de ah odori buruko ojo tun tin ro ba tori olorun wa ndi mi ngba to be je pe iranlowo to mu wa to ba ro ibe lati ri nkan ta mu bole ta ti jeun won wa so ti baba yen di afifila perin je pe jo kan lo ni imo to ba di jo keji o ti de ka
0: meanwhile nto se yen ko de ki awon agbe nipa
1: awon yen pada bo
0: ki won
1: ta
0: ga me ba ti e ti wa gbo pe yen ti
1: ti won ti on
0: se ni ki baba wa yen ra hey oluwa o sa ti wo o da yen pe won ti ran ori wa patapata ati wo ati gbagbe rin ajo gba na ati abi won tan wa abi won tan wa bo mo pe time yi nbo won tan wa ni abi won tan wa gba ogbo kini
1: se won pe awon agbalagba pa re oro won ni ta ba gba nkan lowo won de a fi nkan kan to je won fi nkan kan tan baba wa je ngba na ni
0: fi to won de
1: eh won gba towo won o re nikan to lo ilu ewo to wa ri to ni to nbere pe re ebo lele won na re bi bayi ah a je nti mo wa ko gan na ni Ya baba wa te ko ni na wa gba pada yi
0: Hey Oluwa ja Oluwa gba wa
1: Ami
0: Oluwa sanu wa
1: Ami ka sanu
0: e ba wa da soro yi Olorun ejo e ba wa da si se a ti suro patapata bayi se ko ti bo lowo wa bayi mo je o bo baba peyan labi fun ra re ko pa fun e mo ejo si kiribiti kini ba wa e yoju ejo ejo tori Olorun ejo ebe mu nbe o eyin te ba ni ti en so tan sin duro de lances lowo ojoba kankan e ba je ati e kokko se hanan e ba ni kin la se han e ba je ka kokko se hanan ka try ka se han ka try ka se han eyin te n pe e si ma pe o e si ma pe e si ma pe a loja ta ba toja de mo si fe safihan kankan mo fe safihan into sele ni Nupiland nile tapa ni ose to koja ina ni tapa speaking area of Kwara State Lafiagi to be precise enkan sele nbe ni ose to koja yi into sele nbe mo fe fi han e wo lori Facebook ese gbo e te ba gbede ta mo so fun popolopo ede lo wa lori ese ba gbede tapa kini o ye yin gan sugbon gbara temi ri ni mo ti send e si multilinguist ariwa chiquito mo send e si mo so do to gbo nu pe o se se tumo e fun mi mo ti mo ti an fede so ma salaye e fun tin ba padade awe ni so loja o

0: sanwó ti ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Tó láǹfààní láti gba 100 blocks àti 5 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Àwọn tó bá wá sanwó díẹ̀ díẹ̀. Àní oṣù mẹ́ta ni gbọ́dọ̀ sanwó yẹn tán. Ẹ tètè máa bọ̀ ọ́fíìsì JKJ Builders and Developers Limited tó wà ní Odò Ọyọ́ Road, Aremu Blocks Bus Stop, opposite ITA Mọ́níyà Ìbàdàn. Telephone 0707-118-1997 tàbí 0808-070-1243.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Barista was leaving me.
3: Yoruba di dake ta dake tori kogun maja ni Yoruba fi n se suru. Ejo e ma de kiri dake wa poju e dako e je ka ti wa nkan seun. Ede ka ko kan mi ko kan mi o le kan ni to kan yin o ejo ejo ewo ni se toni ede ki agba ipe
4: meji
3: ipe meji lori e kin to wa dari gbogbo pe si WhatsApp number yen 0803
5: hello
3: e karo sir
5: Olakunle Ojo lo kom lati lora
3: baba o
5: e ku eto
3: yes sir
5: je ba ipe mi Olakunle Ojo ni obirin o ti lo finally
3: Those
5: le wa tawon family tojo ndogbon kogbon o
3: ni gbebe
5: ni withdraw case gangan tomo gan ni ro tomo awon mo wa lakata mi ti mo toju won mo ran won we ko mo ba wa lati ko mo ba lo e tun wa nene le lowo
3: ani into e mo to se mi nu e iyawo won de johnson won jo nji o de tun
5: o tin gbowo lowo
3: o tun sokun e o tun an fo pe ba wa kini ni o ah odokun ma jin se odokun ji gan o ji gan gan odokun ji gan WhatsApp ni kan lo le sise lori number yen mo se
6: hello
3: ba hello ma
6: hello e ku eto
3: yes ma
6: e ma ma se loruko Jesu
3: mi ma
6: eh ni latojo mo ti babo ni roko
4: mo jaye mo
6: seri to ba je boya omo mi lo mo ti ege tabi egbon mi kan tababuro mi kan yawo nti lo tetetete ko le pada wa si ile re mo o ko gbodo gba ko de gbodo withdraw case ko ba fa to ba ninu wahala yen ti arakun yen ba ti semi e ba ti bo sinu eko e wa duro owo to ti na yawo to seyan to bi mo fun yan inu ma jin o olo ma ja fota ni yawo o gbọdọ withdraw case ko si gbọdọ gbobirin yen pada e ma be to
3: ore kan 0912370-8675 tabi plus 2348142491006 number
6: e ku eto
3: olorun lo leto ma
6: ni si mi lagbara olorun
3: ami
6: akiba buroko a pa yan lobirin yen o iyawo eyen a pa yan gidi ni ko do le poko e loru nitori owo so ko ma withdraw case o kon de se undertaking pe nkan ko gbodo se ma yen ko si gbodo sa won omo ko ma si fi awon omo takate tori iro iwala be yen na lo ma ko omo omo buruku se fe ana buruku o se ni awon eyan buruku ni won so ko ma withdraw case o kon se undertaking daada nkan ko gbodo se won ko ma ba ti e lo Olorun a ti fun lomo e a jere gbogbo wahala to se lara awon omo lagbara Olorun
3: amen
6: gbogbo wo ni sa se je o abileko aina lato mi adio
3: e je ki number te dari ipe but WhatsApp ni kan na le le lo for now number te dari ipe ko 08034834622 WhatsApp nikan le le fi reach number yen bayi WhatsApp nikan 08034834622 department ti e woni se nu o a promise made is a promise kept mo la ni fail e woni se mo lori eto yi excuse lati se ni o da e je ka bo se ti analysis n to sele ni ode iya yen e je ka the intro mo so pe gbe ibo lori eto se ama e gbo nkan sele lode iya o nkan sele lode iya e ja ke Radikarangi de jake. Nkoshe lode yao. Facebook, intro yeni. The first one, 5 minutes kini ye. Well, 5 minutes, 8 seconds. I bink. Oh, yeah.
0: Nana, Nikkei Expo, at

0: itoju ara ni mo mu wa fun wa paapa wa ti a ba nse eyo lasiju tabi a ki ri eyo se dede ti o si fe faropa rose tabi o ti faropa rose ni eyi ti oloyibo npe ni stroke eje ki a toju ara wa e le yoju si oloye fatola ojo ni ilu lalupon ti o ba si je itoju inu ile le ba fe e pe oloye fatola ojo si ori number yi 08053076236 tabi 08148335976 tabi eyin ki ri orun su dede iba je aisan agbo ara miran lo yo yin lenu e yoju si baba wa oloye fatola ojo ni ilu lalupon fun itoju ara lori sirisi tabi ki e pe won si ori number yi 08053076236 tabi 08148335976 Oh, ni fe san lugba
1: ati ori la ti mo ba ile karun awon joye ta ba foro pa let pa te le jayo ri yin kf motels sadan kata won full security for property and your life with full air conditioner for all rooms mini rooms standard room executive room with suite ba kana ni tijade won lu wa fun gbogbo en to ba fe se nawo to ti gba odun eyan na kan so 500 people to ti executive hall conference hall te le lo fun training seminar lecture and other activities kf motel you can enjoy yourself family couple and your friends koda awon toke okun kf motel won lodge si bawo le se nfe si onje ti le ya bi toke okun pelu ote elerodo to mo kan ni bale lalafia ni kf bar ati awon kan panu lori sisi ti mu eke ni se soko soko terin to yaya takule takonle ohun awon sisi wa fi nda customer lohun aye gboko si nbe pelu security to gayata are gugu lu ibadan o ni kf motel fi kale si ni total garden ibadan telephone 07073992996 tabi 08032513884 kf motel is the place that you can enjoy your life.
2: O ma che wa ga o ameni abache wa gbese lekiko ati block yi yo fun bayi
1: honorable she mu so fun pe the king property de badu woko
2: o se ore mi o si wi fun mi to awon kan lo fi awon to yo block ati lekiko han mi to si je pe block ta ra lodo won ta ba ti fe gbe lo tun ka yan ga
1: eyin yo o ti wa ye yin bayi e si ti ja si pe awon to da mo ni won ba the king property do woko ni the king property won ba ni kole rale tale won tun ba ni kole lana ti gbalode be ni won tun ba ni moju tole tabi gbani sile pelu ofin te ba fe ra ile ni biki bi the king property ni e kan si atun ba ni yo block to ba ti le ni 2000 site ni bikibi pelu machine and solid block abeyin o ti gbo pe a le ba yin kole rale tale ni bikibi nile yi ka tu ba yin fi rent bakan la tun ba ni renovate ile lona ti balode the king property lati new garage padan lo si akalawe eso kale ni olukoyi bus stop tabi lati apata lo si odona elere eso kale ni olukoyi central mosque lo di keji e ti ri bana the king property.

0: se seyin ni jinja se nile ni okutu anu
1: pelu ogun olohun jinja wa nle jabra
0: o wa nle okutu anu
1: beyin
0: tori aise nle oja ni o je ki e fe bo le wa lori eto se ki won ma bo lokoto anu
1: won ma bo lokoto anu le ni bayi
0: okay seminar to kutu anu ago melo te le ma nbere na
1: a ma nbere ni 12
0: 12
1: beni ama bere ni 12 so gba mo wa fi db 1 2 ma pari
0: am okay
1: beni so
0: eyin ni product
1: beni beni
0: eyin yan e ko si product nle fun tele ni o je ki mi e fe bo wa lori eto le ni ama mo ni o si product si ku ni okoto anu e lo si okoto anu ground
1: ko si ma de be lati bi
0: olaye jumbo lati wa se seminar ze bi o se ma nse
1: beni
0: 12
1: Ben. Ben, Ben. Awon ya ti ma wa nbe ba.
0: Okay.
1: Ben.
0: Awon kini ajo okutu anu ni.
1: Be baba oloyin na wa ni KS lowo lowo bayi.
0: Mm.
1: Le ni Monday. Mm. Ni KS na won wa nbe ni Thursday.
0: Mm.
1: Ni KS na won wa nbe ni Saturday. Ben. Bo si bi Tolakunle oluko yi ni won wa ni Tuesday ati Friday. Mm. Ben. Thursday, no.
0: I'm so impressed in the effect of that thing. Be kini she wa impressed. Baba, tuma mwa ti mwa mwa kwa tele muri motori.
1: Olong do loko loko.
0: Mwani olong si mwa pe oti improve pe no. Ijo mi lokati ya mwa wai. Lojo to se ba npo ti se ba ju ba lo gan tele so o to ma gba kini
1: mo gbodo ma gba continuously te ba si di pin te ba tin lo te ba si di ko ba tin change because n to jade lara ko sojo kan lo de be die die na lo jade lara sugbon abere oyin yi natural something ni olohun lo se kije ke boya ewe kan ni o pe nbe abi enikan lo produce rara olohun ti se ara ntoju to lohun se fa wa eyan ko to se da wa ni
0: oluwaseun
1: be ni so to ba de jojo Thursday on 18 baba mali na ati won wa ni kale ni office okoto anu opolopo npe mi laarin ose to koja lo Thursday ta wa yi baba mali a wa ni kale ni office okoto anu na lagbara
0: lo mo nsoro lo pe eyin lati gba to tin we pe kini o se e ba so fun baba ki mo tete ba mi se kini mi
1: nti bo ma salaye fawon eyan pe asiko ni gbogbo nkan eni to wa lojo yen to lo si kadara pe kon se lojo yen baba o mo ri nibi kankan tele en to sin tin wa se elomi tin wa ti pe to mu yan wa te pe to mu wa won de se lojo na un ti won se nbe ti kini yen ba to sarajo ni won ma nse ti won ba se lai sarajo ti kini yen ba so pada sele o le mo riran mo laye iye lopolopo awon ti won so pe so
0: o
1: mo
0: opolopo suru ni o eni ajo wa lori eto bi aye n lo loni a fi se wo si gbagede abi ojude ti M1 bye lagbara olohun awa lamo wa ina lamo.

0: Street, Lefe Ambassador Street, in the office, 070-8167-4433. Mayo Wambe Lati receive coin, direct link, 070-8167-4433. Eba Fe Badisu Yomoto Shosoro, 080-333-04174. Our Lama Way Lama
1: Bow. I disow you. Omo Motoso.
2: Eku dede asiko yi ni gbogbo bi ti afefe ikanni ba nfe de kaakiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alafi arawa ko si ni di fi afi akunle fagbe oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise M1 Naturalist Care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo e se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gba ni abi beko eyan se afarabale oniduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokko doju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
3: Tun ba lo rayo wa nitori po lowo lowo tun ba tan po rayo wa nitori duke atopo to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanser ni ko semu agbanugbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode taba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atege se Adan bi korosin Veniton cleanser kiki de bogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun jake jado le Nigeria a si nwa alagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile ise M1 Naturalist Care lo se Veniton cleanser
2: ohun laye tun lo e ka pada lati oju oja yara odun ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko
4: Mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin Joy Adekunle Adejare oludasile ati oludari ile ise M1 Naturalist Care Limited
2: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
4: bo lawon yen gbe bo na wa bo na se ba ni ategbo osise
2: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe won mo oju tu e
4: won awon kan ni mo won se le lo ile ise mi won Naturalist Care Limited aje okan ninu won
2: lara awon o ni mo nipa ba se lu iye ategbo
4: o san ju wura ti fataka lo e ran baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita Olusegun Adekunle en to ni ile ise emi ola Naturalist Care Limited
2: o e jogun ba ni
4: jogun ba ni
2: o yato sawon ti mo gbe ni
4: akan mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mu wa
2: gbe mejeje papo
4: o wa se
2: o fa ti ti emi won to fi yato sita won yoko to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe ah se natural care la wa ni abi o da ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e ka pa re
4: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le mi ti mo le so nipa
2: o ti ye mi o ti ra awon ara ile e wa ja mu leyo kokan ba itori asiko awon aisan wo ni agbare ewi

0: toro parose oya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kokoko wo yen ma le tepo ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma wu de ori itan e se riro awon eni be yen te ba saye wu won dada e ma ri ko awon aisan mi na o ni se pelu
1: nkan ti
0: at that point self medication ko sese tori pe won gbodo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogogo
1: gan gan ni bo ni nkan de duro lara re ke yen ma ko mo ri bi po wo nuri ro
0: ara riro to ma ko je fa re to ma ma wo ese elomi to tin wo ese lo ti ma fa ti eje ti ma sa lo sinu okan
1: iwala
0: ba wa de elomi infection lo fa pain city ani eyin ko ro ohun ni gbogbo ara ro ohun gbogbo ara nta ohun a de pe ina o rin kakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ni ta question na ni
1: to tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo kokin ejeji bai ojo lo tan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won abawon aisan mi na ona wo won to ba won wo sise ti mo fi dodo yin
0: won so pe ka ma fo to nduwa
1: bonu aso
0: won tu so pe tino ba tan laso
1: eje o tan le kanu
0: tori opopolopo lo te ko ti nawo nawo nawo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa ejo ojusi wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
1: oje nle ibade oje o pe meji nle ibade
0: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
1: owo pere ti na
0: e ba ti pe number mi
1: 08 0 0 0 8 0 0 8 0 3 4 0 3 4 0 5 1 5 1 5 3 3 5 3 3
0: lati bere bere yi ke ni pa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se so ate gugu ni ko la ntoju ni le se wa orisirisi ni ko la ntoju okuri ti o le se eyo dada ni
1: sururisirisi oniru eyan la le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba nso nipa pe eyan fi ewi ate go se toju ti won e to yato tori won ton fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni bada tabi ke mo pe ero bani soro ti won fi ile e wo a to mo pade won to a tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbe loruko temi aisan ko ni fi ago are mi ati yin ko ni bi se bujoko
2: ero ma wa o ada giri ma bo o sile ise mi wa n to kale sojele konile ogbo kale jogbo e so fadan koro fo be bele ise mi wa naturalist care limited ti kale ka soje olorun lo kuku diri e wa fakuko ti wa gbogbo ogun to n jade nile ise mi wa n pata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igbalode lori ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wara awon fi to wa leti wipe anfani nbe fun gbogbo adote eniyan kankan 50 ti won ba kankan de lojumo atara sasa ma bo ni ajoke plaza ni dojuko finish station to wa ni temidire oje ibadan hello hello wa 08 0 3 4 0 5 1 5 3 3 emi wa n lo so wipe ani faisan sodun o
3: ati ori lati mo ba ile karun tawon joye baba soro pa let pa tetele jayo ri yin ks motels sadan kata won full security for property and your life with full air conditioner for all rooms mini rooms standard room executive room with suite bakan na ni ti jade won lu wa fun gbogbo eyan to ba fe se nawo to ti gba odun eyan na ta so 500 people to ti executive hall conference hall tele lo fun training seminar lecture and other activities ks motel you can enjoy yourself family couple and your friends koda awon toke oku ks motel ni won lodge báwo lè ṣe ń fẹ́ sí oúnjẹ tilẹ̀ yàtọ̀ tókè òkun pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìndò tó mọ̀kẹ́ ní balẹ̀ lálàáfíà ní ks bar àti àwọn nǹkan ìpanu lóríṣiríṣi tí mú ẹ̀kẹ́ ní ṣe ṣọ̀kọ́ṣọ̀kọ́ tẹ̀rí tọ̀yàyà tàkúlẹ́tàkọ́lé òun àwọn òṣìṣẹ́ wa fi ń dá kọ́sọ́mà lóhùn àyè ìgbọ́kọ̀sí ń bẹ pẹ̀lú síkírọ́rìtì tó ga yàtà ààrẹ gbùngbùn ìlú ìbàdàn ó ní ks motel fi kalẹ̀ sí ní total garden ìbàdàn telephone 07073992996 tàbí 08032513884 ks motel is the place that you can enjoy your life.
4: Mo kí gbogbo wa níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ mi ní dédé àsìkò yìí àìsàn kò ní ṣe wá o ìtọ́jú ara ni mo mú wá fún wa pàápàá wa tí a bá ń ṣe ẹ̀yọ́ láṣejù tàbí a kì í rí ẹ̀yọ́ ṣe dédé tí ó sì fẹ́ farọpárọsẹ̀ tàbí ó ti farọpárọsẹ̀ ní èyí tí olóyìnbó ń pè ní stroke ẹ jẹ́ kí a tọ́jú ara wa ẹ lè yọjú sí olóyè Fatola Ojo ní ìlú Lálúpọn tí ó bá sì jẹ́ ìtọ́jú inú ilé lẹ bá fẹ́ ẹ pé olóyè Fatola Ojo sí orí nọ́mbà yìí 08 0 5 3 076236 tàbí 08148335976 tàbí ẹ̀yin kì í rí orúnsùn déédé ìbá jẹ́ àìsàn àgọ́ ara mìíràn ló ń yọ yín lẹ́nu ẹ yọjú sí bàbá wa olóyè Fatọ́lá Òjó ní ìlú Lálúpọn fún ìtọ́jú ara lóríṣiríṣi tàbí kí ẹ pè wọ́n sí orí nọ́mbà yìí 08053076236 tàbí 08148335976 a ò ní fẹ́ sàn ló gbà.
5: O ma tẹ wa ga o. Ameni abaje wa gbese le kiko ati block yi yo fun bayi.
6: Honorable, se mu so fi pe the king property de badu wo po.
5: O se ore mi, o si wi fun mi to. Awon kan lo fi awon to yo block ati le kiko han mi. To si je pe block tara lodo won ta ba ti fe gbe lo tun kan yaga.
6: Eyin yo, o ti wa ye yin bayi. E si ti ja si pe awon to da mo ni won ba the king property do wo po. Ni the king property, won ba ni kole, rale, tale, won tun ba ni kole lana ti gbalode. Be ni won tun ba ni moju to le tabi gbani sile. Pelu ofin, te ba fe ra ile, nibi kibi the king property ni e kan si. A tun ba ni yo block to ba ti le ni 2000. Society ni bikibi pelu machine and solid block abẹ yo ti gbọ pe a le ba yin kole rale tale ni bikibi nile yi ka tu ba yin fi rent bakan la tun ba ni renovate ile lona ti balode the king property lati new garage badan lo si akalawe eso kale ni olukoyi bus stop tabi lati apata lo si odona elere eso kale ni olukoyi central mosque lodi keji e ti ri bana the king property nbe
5: telephone 08050302695 lekan si 08050302695
6: the king property ni e ba
7: Èrè lónìí ló ẹ̀fọn ló lọ̀dán aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbédè lágelú 96.7 FM kórópe kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tiwá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: to ka san eku yale ta eku oro ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati ma gbohun wa losan toni gudugbe royin o na la se be ta tun gbe ka yin mole o losan toni lati je ke mo bi nkan tin lo layika ati ayida ko wa wa losan toni ile ofun bala u felele nile ibadan nla fi kale si ta tin se yin pele ikanni lagilu 96.7 fm baba ibadan ele to le tembo sile ibadan ni ipinle oyo ona la si se yin pele e ka bo sori gudugbe royin gudugbe labi kokunija lode ko wa wa amo ba ti wa nse be ta se nse yin pele won ni agbe lo laro aluko lo losun iran lekeleke lo ni sese fun to ba je pe ka fun ni awon royin ele ti o ni eja nba kan nu ikanni lagilu 96.7 fm na ni o nle ibadan ni ayin e wa tun je ka jo ririn ajo ninu gudugbe royin losan toni ka le ba fi oro loro ka fi se ari kogbon abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pediti a mo se lojo le kaabo sori gudugbe royin
1: bi eye ba se fo yin la so ko e bi ese ba fo pa kala le mo o e la fin kin pe eku eti gbo wa jale jako ka kiregu merin agbalaye nibi ti owo ja ikanni lagilu fm oke to gajo kinile ibadan le to fe di en to lohun ni ga pe ohun ni go iru eni be ko ti so nkan ti o ti ni se mo pe ti bi ati re bayi o ni ledumare da ile aye bi elekun be nsokun be ni alayo gbe nyo ndire ti a fin ko awon royin ohun jopo ta wa pe ni gudugbe royin ni ikanni lagilu fm oke to gajo kinile ibadan atu ti wa kode o bibani fun ti o sa oni nbi ti a ti ma ku abarabo sekere yo ma poto fele mewa kuku nsele niju agbo ni etile ara etile gan gbo won pa mora ni o adura wa ni pe aburu aye o kere opin koni je ipin eniko kan wa o lagbara lowo eledumare awon isele kayefi lolokun ojo kan to wa de fun toni o labere si ma fun lawon akori e ko to de pe a gunle soju agbami gudugbe royan fun to so oni ni waju temi inu iwe royin daily post muri opolopo royin be be ni the nation ogbeyin ajo akori injole wa nigeria ona si tun wadi be ni new telegraph punch gbogbo ona ni won susu ka royin ti won gbe wadi fun to ni awon royin na wa nse kamikami kami fun aye gbo
0: mi ni oko mu
1: ise wo gan la wa gan si ta oni ka ise ta ku fi ranku ni ko jebo iye ta fi ran akala
0: ko
1: ni ko gbe bodorun ise ti wa tora oloko wa olodo kaka iroyin ka mo je ki ti yin o di ohun gan loju lowo ise ti wa o e ka so yika agbaye saju on gbogbo ti mi tayo oye ladun aboro loko mi e je a pe gban ka ma ba pe gban jini jini bi eni oju ramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni je be koni tale wa o e ka so o ni ti le toko fun toni
0: e ngba ti a mo mu awon koko kokoko ohun leyo ko kejeji e mo gbagbe pe lanfani ati mo gbojo ayo wa loju opo itakun agbaye wa papa gbe lori facebook wa pelu lagilu 96.7 fm tayo on da ko awon eye lekan adako gunugun dako akala mogbo eyin kini se tolo tolo
2: Si bo onse.
0: In ni bai.
2: Yo yin ba di ni.
0: Okay. E di ele wa nko.
2: Ja. Ja fi un sasiko mi.
0: Ka bi se
2: ni. Bo ti tolo tolo.
0: Mo ti gbo tolo tolo
2: kun yo. Tolo tolo ba je oyo tan.
0: Ni ba di. Oda ja se be. Ka mo mu awon kini ohun leyo ko kejeji. We royin the nation ni mo ti koko mu gudugbe royin akoko ni ayin. Won ni nkan se o. Ina si bo sara won awon eyan eleyi ti won ba nkan je laarin ilu won ni ajo amotekun tagbon ti ipinle ondo won ni won mo ti nawo gan lara awon bandits to nti awon aya won eleyi ti won sa kuro ni ko lo fi won leyin ti awon ologun ti an fin na won ipinle ondo ina na ti pale won mo ti an wo kiokio bi ade eleyi to bonu mi o
1: oda be lori oro awon agbeban ni o ti won di toro fakale nigeria tori pe igbirin ote ni ba se npa kan ni okan tun ru iroyin to nbe waju temi lohun safome bipe awon agbeban kan ti won fura si bipe won je ajinigbe awon ti won gbe sumo mi ni Nigeria won ti ji ori ade kan gbe o baale ti alariya lode olariya ni ode oriya lohun won ni abule kan to wa ni eba ijoba abile owo oloye adeniyi adelana won ti ji gbe o
0: ehe gurugbe royin kan na re o ninu iwe royin daily post nibe ni mo ka mo to si nsadura wi pe ogun ore le ko dele oroko ko doko o to ko roko doko roko to koboki komo jo sele si enikan kan wa o won ni abo oyun mosu momo jo kan re o to nti awon omo kekeke mefa ototo won ni na mo ba isele ku ojiji pade ninu ijamba oko ju omi le to waye ni ipinle benue o
1: eje a tun lo tara si ipinle osun to je ipinle omoluabi won pe iko amotekun en to je adari won ni ipinle osun akiola a dedeji gege bi o se fidi oro mule won pe onitorun ti dagbere faye o nibi ijamba oko alagbara kan ele to waye ni ipinle osun won pe o je okan lara awon amotekun ile ti won ja fita fita pe ki abo ko wa fun ilu papa julo ni gbogbo le yoruba patapata nigbati abawa duju agbami gudugbe royin foto ni ibe lati jayin tan
0: oda iwe royin guardian loko eleyi won ni ni ipele alambra lo si sele o okan re o lara won ojise olohun eleyi ti se olusu agutan won ni ile ise olopa ti mo beri fusugba teje ko ti oyo won ni won ma ti bi keli ofin gbe bayi ki lo se won ni esun ti won fi kan ina ni pe awon abileko ele itan to bi 75 women won ni na lo wo osunsun pe won wu ohun ko won fi won saya o won lo se pandana pe e gbo ase lo ba pa obi idaba o gbese le o o isi sun di iyawo lo de re la ko ta koda won ni pa la se gan gba laye fun omo ijo pe ewo Mr. A se iyawo re oti olorun Mr. B eyin fere to pupa eyan dudu ni be lodo ti yin e se pasiparo e jiro yawo ikaluko mo mu yawo re lo le o
1: o da be je kemi na o tun taju kan iroyin kan to npe oro di wo mi kin wo bo loko ya mi o be la won kan kawo le ti won fese jonle si won sugbere ekun latari pe odidi oko merin ototo to ti container oni na jula to kete si deru gege bi na se mu ogba mechanic kan bi won gbe ntun oko se ni ipinle oyo nbi ni bogan lo gbe sele are gbogbon gudugbe royin foto ni nibe lati ja yin tan
0: oda awon ti won je afurasi omo elegbe okunkun ona ni won ni won mo ti gbemi enikan ti se omo odun meji le ni ogun to nti awon eyan meji mi ni ipinle eko kobo oke komo bi so re so a o
1: oda be okan na re to nbe ni waju temi to n sa fo mo oro di mo wi pe oro kan le kan ba le yo pada kan jeje mujoko mi nitori pe oro to ba ti kan ojo dadan ni kokan ina e to ba se kan onibode yo kan ra oko won wi pe awon oni ifa nti butoro le yoruba o na ni won ti nru ebo lolokun ojo kan pe ki alaafia ko joba ni gbogbo le yoruba pa julo ki awon omo ti won ji akeko ti won ji gbe ni ijoba ibile orire ni ipinle oyo ki won bo ki won dari dele layo ati alaafia okan gboki nu nfa oba bogunbe in lo fi oro ta o ki won atun takoso bo sinu royin mi ele toro mo oro igbesumo mi won pe awon to je afurasi iko Boko Haram iko mujemuje oni ele to ye pe won ti sora won di idamu dabo ti ma damu afunja mo pon mo won ti na bo ile eko kan ni ipinle Borno be ni won to gbemi eyan ni abule na iroyin bo lori e o lekun keke
0: oda gudugbe royin mi na re iwe royin dide se loko o to di royin won ni ajo ile ti ngbogun to ti ilokulo to nti itakuta ogun oloro ndlea won ni won mo ti nawo gan enikan ele ti ni oloko owo ni o pelu bi won ti fesun kan wi pe egbogi oloro kokeni ele to tobi won kilo mefa o le die ina ni ba o lakata re koda won ni inu aso ati tawenu aso onura eleyi ti won fowora lati orilede Brazil won ninu re ni ko si mo bere si ni tan kini awo yebe aso si a ki lowo bayi ni a imported ni ngba won mo yewo won ni ba wa ogun oloro ninu re o
1: o da be ajo kan to n sakoso onje ati ogun lilo nile wa Nigeria ta mo si NAFDAC o ti ke gba jari lakoko yi lori awon kan mi ile ti ma je ki oju lo soke le ti won ni won ba ninu polish kan gege bo se fide oro mule won ni afika ma fura ni o orisi ona ero ona alumakoro yi o ni awon ti n gbe gbogi olorongba ko nkan wole sile wa Nigeria
0: so mo pe imi o se bi gba ti un loyun tawon immigration mo pe e wule o e rora o e pele o
2: won ti wa ja si gbogbo yun bo loyun gan won ye gbogbo
0: pe kene nbe se se le
2: obin ni oye o
0: a tun paro oyun
2: oba jokun ni
0: otu okun yo yewu la to kiri ko ri pe eyan obin ma fọkan mi rara iyan bi re na ni o fọ ti ola o iwe royin the nation ni ayin loko gurugbe royin eleyi na won ni awon afurasi merin ototo o na ni won mo ti mu ti won je omo elegbe okunkun ni ipinle Kwara won ni gbogbo won na sin be lakata awon ileto abo lakota waye
1: o da be e je ki emi o tun mu okan ko yin o won safo mo oro di mo nipe ko din ni awon to je osise fun ajo to nse fun kole omo Nigeria ta mo si National Identity Management Commission NIMC o na lo je pe won ti gbe idanileko kale fun bayi ti won si gba idanileko loju na lati ri wi pe won ko ise ohun won si mo ni amaduju be oni won wi pe ti mamada o fi eso kan ile ewo sokan bayi pe won gbe igbese lati mo je ki won se iwadi lori iku omo iroyin bo lori e lẹkun kẹkẹ o
0: iroyin eleyi ni nda muso iwe iroyin the punch loko won ni ijoba ipinle Ekiti ni ati bere si ni fun owo to to bi milionu 5.60 o le pempese naira iye 55.6 million naira won ti bere si ni fun ta o fun awon eyan lati je ki ise won kereje te gbe kale ko tun bo gberu si lawon ba ni ijoba ipinle Ekiti ema ba se yin so
1: ejare polowo oja ngba ta ba dele ka polowo oja wa gudugbe royin fun to so ni kan ni lagi lu fm oke to gaju ki nte si waju esun te ngbo wa
3: gudugbe iroyin agbokogbon lagi lu fm 96.7
4: Somewhere in Ibadan today, there's a young boy dreaming about a bright future, playing football and making his family proud. But every dream needs the right platform. That's where Reliance Future Football Academy, RFFA, comes in.
5: Ni Reliance Future Football Academy, sise toju idagbasoke ebun awon agbabolu ni se wa. Ko mo lori papa nikan o, a nko awon keko wa ba se nje akinkanju, omo luabi to nte pamose pelu afujusun.
4: With expert and professional coaching, comprehensive football training, academic excellence and career guidance, RFFA is where your child, aged between 14 and 16 years, becomes a complete athlete.
5: Ba se mu dagbasoke ba awon odomode agbabolu, be la mu anfani ati gbabolu kawe loke okun wa sarowo to won.
4: Admissions are now open. Training season runs from June 1st, 2026 to May 31st, 2027. Visit us today at B30 Grand Mall, opposite Arisekola Albarika Shopping Complex, Bodija, Ibadan, or call 0806-246-8928 or 0915-015-4131. Visit www.rffacademy.org.
5: Reliance Future Football Academy. Ipile awon ogun ojo la.
6: Ogo ni fun Olorun wa loke orun Christ Power and Wisdom Ministries International ta tun mo si Christ Power Gospel Church Itamerin Gangosi Road ladojuko Decent Camp Filling Station Ibadan ti pe ogbodun 30th anniversary eka hallelujah gbogbo onígbòjú pẹ̀dá ó ti yá ẹ̀jẹ̀ ká jọ gbé ọlọ́run ga lábẹ́ àkòrí àjọ̀dún ayọ̀ àwọn tó rí àánú ńlágbà Psalm 126:3 àwọn ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan la pẹ́yàmọ̀ fún àjọ̀dún yìí Tuesday 16th June ètò wà láago 11 àárọ̀ Wednesday àti Thursday 17th and 18th June láago 5 ìrọ̀lẹ́ Friday 19th June láago 10 àárọ̀ bákan náà Saturday 28th June láago 11 àárọ̀ ọjọ́ Sunday 21st June tó jẹ́ ọjọ́ ìdúpẹ́ àti àṣekágbá àjọ̀dún aago 10 àárọ̀ la máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí yóò máa mínísítà lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan láwọn bíi Pastor Dr. Gabriel Ajayi, Bishop Joseph Akomode, Pastor Tewogbade, Evangelist Professor Gbadeyan John Ibuoye, Omo Woli, àtàwọn Minista Toko, Reverend S.O. Akinsola, lólùgbàlejò àgbà lábẹ́ mi mímọ́, èmi pẹ̀lú ẹ̀ máa ní testimony ẹnu Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀.
7: asa beyan lowo loro bi kon ko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se si bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si si ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se dede ara ma gba pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sa pamo si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mu joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enter tajo are lama toni toni
8: ní West Midlands Open University a mú kí ẹ̀kọ́ wà láròwọ́tó kó sì rọrùn lówó tí ó fani lápòyà ètò ìgbaniwọlé lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ẹgbẹ̀rún méjì àbọ̀ náírà fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication àti educational management bí o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí iléèwé girama direct entry abiofẹ́ ìpadà HNDC Degree University ó rọrùn pẹ̀lú WMOU kàn sí wa nílùú Èkó ní number 1A Ọba Akran Avenue Ikeja Nìbàdàn àwà ní White House Adéwumi Street Fẹ́lẹ́lẹ̀ Lábẹ́òkúta .ICT Institute of Technology 52 Ijẹ́mà Gbadu Road ó tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167 tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria West Midlands Open University so àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ di mímúṣẹ.

0: padà lẹ́ka àpolówó ọjà wa bọ̀ sún bínú tán
1: èmi ò tiẹ̀ láìkí
0: ìgbà wọn kúrò kálukú ẹlẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀
1: mọ́ngòrò
0: bí apá ò bá ṣe sán
1: àkàlérí bí ò bá sì ṣe kálérí wọn ó so mọ́ ara wọn ó gbé kọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni
0: inu ti fe
1: ma bi ma bi dele ya fi la
0: egbo buku lenu
1: lenu abore
0: kile e ja bo soju agba mi gurugbe royin lakotun fun toni gege bi ise wa ba si pe ame ama be se ngbo wa ketekete e ma cheche lati lo gboju o wa live and direct lori Facebook lagelu 96.7 fm oke gajo ke nle ibadan ibe le ti ngbo wa o ketekete ka akiri agbaye iroyin kan re tun me waju temi tun wi pe bina o ba ti tan laso eje ki tan le kana iroyin na da lori oro awon ajinigbe awon afurasi odaran moran ba se je obi ti so lerun eleyi ti won oko kile osu lai la won tun sose o awon agbebon ni won pe won ti gbe ori ade kan won pe baale gan ni ti olareya ti odi oriya eleyi to je abule kan to wa leba ajoba abile owo lohun oloyi adeniya adelana iwe iroyin di nation safome wipe oloye adelana ye ni ogota odun ni won ji gbe loju abameta saturday ni nkan bi ago mejo ni asale nigbati awon afurasi agbebe yi ti won di baraka oyalu won ti won ya bole re won pe aya re eleyi ti won yiban malapa ina ni o feyin gbigba amole to takoso yan yo mo lo ni ti e iroyin ti o jade lati agbegbe ti sele sugbon o ti won pe ka ma da ko enikan tori pe oro eto abo ni o si lewu àwọn tó jẹ́ akọ̀ròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn agbébọn yìí tí wọ́n tó bíi mẹ́fà òná ni wọ́n lọ sílé baálẹ̀ táwọn yìí ìgbé àfẹ́wé ni o wọ́n gbé baálẹ̀ táwọn sì kórí ẹ̀ bọnú gbó agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ ondo wọn ni jimoh abayomi pé lóòótọ́ níṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló fi kún wípé ní kété eléyìí tí dpob division tó wà lọ́wọ́ tí wọ́n gba ìpè pàjáwìrì lòun pẹ̀lú àwọn ikọ̀ rẹ̀ ni wọn bẹ sẹnu iṣẹ tó ń ti àwọn lájọ lájọ elétò ààbò míì láti ri pé wọn dóòlà orí adé yẹn baálẹ tí wọn jí gbé àbáyọmí fìdí ọrọ múlẹ wípé aya adélànà tí ṣe baálẹ tí wọn jí gbé yìí ìyẹn ti wà ní ilé ìwòsàn títí ń gba ìtọjú báyìí àbáyọmí fokú pé kọmíṣánná ọlọpàá ìpínlẹ náà ìyẹn felix ohagu òun náà ló ti darí gbogbo àwọn ẹka jẹka tó jẹ ti iléeṣẹ ọlọpàá gbé kan bẹ sẹnu iṣẹ kí wọn sì ṣe àwárí olóyè adéníyì adélànà rí wọn ni pápápá ní o ìgbé àìfẹ́wé wọn ti bẹsẹ̀ nù iṣẹ́ wọn pe láìpẹ́ tí wọn bá wádìí ọ̀rọ̀ ń gúnlẹ̀ dáadáa tí wọn sì dóòlà orí adé náà ìyẹn olóyè adéníyì adélànà kù lákàtà àwọn ajínigbé àwọn oògùn àwùjọ gbọdí nation ìlúkọ.
1: ọ̀dà gúdúgbò ìròyìn míì òun náà tún leléyìí o ìwé ìròyìn guardian ló sì kọ́ tó di ìròyìn lọ́sàn tòní wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ anambra òun náà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ o wípé wọ́n ti fi kélé òfin gbé olùṣọ́ àgùntàn kan eléyìí tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé omi lẹ́ ń gbẹ àwọn obìnrin eléyìí tí wọ́n ti lọ́kọ̀ ńlé tí wọ́n ládé orí iná ló ti gbà sọ́dọ̀ báyìí gẹ́gẹ́ bí obìnrin lọ́ọ̀dẹ rẹ̀ tí wọ́n ní í sì ń pa á láṣẹ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìjọ wípé ẹ gbọ́ tó bá yẹ pé ọmọ ìjọ òun lẹ jẹ́ tẹ sì nígbàgbọ́ nínú ìpè eléyìí tó ń gbà pé ẹ mọ jìrọ̀ ìyàwó bí obìnrin ọba ti wọ̀ ọ́ tó bá ti rí obìnrin tó wọ̀ bóun sọ̀rọ̀ kẹjọ jìrò obìnrin láàrin ara yín wọn ni olùṣọ́ àgùntàn ọ̀hún eléyìí tí wọn mọ orúkọ rẹ̀ sí harrison charles tí ó jẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ day spring assembly àwàdà nípínlẹ̀ nílùú onitsha wọn ni iná ni àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò nípínlẹ̀ ọ̀hún wọn ni wọn ti gbé báyìí o lẹ́yìn tí fọ́nrán tí àwọn èèyàn fi ń fi ẹ̀sùn kan páìtọ́ ọ̀hún tó lu fótóró sórí ayélujára tọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ náà sì tẹ̀ pé èèmọ̀ lukutu pẹ́pẹ́pẹ́ ìyàwó gbóyó lóyún tán ọ̀nà wàá gbọ́kọ mọ́ pé ní ìpínlẹ̀ àwọn yìí náà nípínlẹ̀ anambra yìí náà lẹ́nìkan ti ń ṣe léètán ẹ lọ rè é pè wá nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹni tí í ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn ọ̀mọ̀wé èjímọ̀fọ̀ ọ̀para lọ́sọ̀làyọ̀ ọ̀rọ̀ wípé ẹni ọ̀hún òun náà ni wọ́n gbé o ní ìbámu pẹ̀lú akitiyan tí ìjọba ìpínlẹ̀ náà ń gbé láti wá gbòdá kan fún àwọn èèyàn eléyìí tí wọ́n fẹ́ máa fi ẹ̀sìn bojú láti máa lu àwọn èèyàn ní bàgẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà wọ́n ní páìtọ́ ọ̀hún ẹni ti fẹ̀sùn kàn pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jí ọmọ ìjọ rẹ̀ gan ẹni fi ẹ̀sùn kàn wipe ah kini ijo re la won lo awon jo mo sesin gbogbo igba ni won ni koda gan gba mi yo mo ba won yan soro pe ah eyin brother michael e si gbianju e gba eyan fi obin yin le ko wa di obin lord ehun won ni dire to si ku opolopo obin to kojo so de re won ni lara awon eyan te tun fi esun kan paito hun ni e foro le de pe bo se wa iyawo tin be lord re ko din ni 75 won ni tan ba ka won bi tin be lord re ko gboro kere si yun ngba won mo te waju ninu oro won ni erin na ni o tun fi esun kan ipe yo mo ni ka won mo jiro iyawo laarin ara won won ni amosa o ijoba ipinle anambra won ti bere ise iwadi alagba lori oro na opara sala yo oro pe koda gan ngba ti awon isele to abo tan di barako yalu won tan de ile paito hun won ni enu mo ya won en toju awon ri enu o se so o enu koroyin won ni omo lengeleje kekeke eleyi ti won ijale nu mo tan to bi mokan laniye won ni lawon ba ni ibi ti paito hun to fi se ile won ni gba won wa mo be lori pe erakun eskiza han wo ni ani gbogbo awon mo te ko jo ni ayin o ni a omo hun ni gbogbo awon mo won pe esi mo wo omo mokan lahun iya kan omo kan in lo bi gbogbo won ni ode hun ngba te wa mo tesi waju noro re o ni se ri iye yawo to hun ni ohun omo ye iyawo to hun ni mo ohun o si mo yo omo to n bi gan oluwa lo fi fun ni o ni aka mo bi si ka si mo re si lori ile a mo gba yin lori ile
0: o ti ra be eje kemi o tun mu ile iko yin papapa to n jade wa lati ipinle osun okan gbogi lara awon amotekun ni ipinle osun to ko re nje akinola adedeji adediji on lo ti dagbere faye nibi ijamba oko alagbara kan ninu rin ajo re si ajebandele power plant ele ti o je wi pe egbon gomina ipinle osun adedeji adeleke on lo ni gege bi wo se fidi oro mule pe iya ologbe to ko re nje fausat adediji o jeri pe lo to lomo mu papoda nigbati awon to je oloye egbe oselu ti APC ti won se abawo si ni ijoba ibile ti egbe dore won pe won ni alaga APC ni egbe dore yin Isa Akinwale oloko awon eyan sodi lobe abile ko adediji fidi oro mule wipe Akinola ni won gbe lati ipinle osun lo si ajebandele ni ipinle ondo nibi ti egbon gomina ipinle osun ademola adeleke to ni power plant si won ni nurin ajo re si ibudo tutu ti o ti ma sise ohun ohun lo ti ko ikona ijamba oko loju ona be ni won wipe won gbe Akinola digba digba won ro won gbagbe lo si ilewosan sugbon leyin ore yin o pada dagbere faye ni nitori pe o ti fara pa ninu lohun be ni iya re ti on sugberi ekun won pe ohun ti kan si awon to je adari iko amotekun igbe to ohun ti gbo gbo nkan ti o sele o lori ipakoda omo ohun le to se wi pe ana ti kan si ohun pelu to nti aya ologbe ile to pakoda adura ta mo gba ni pe igba ti ebi ba npa ona awa oni rinna o ogun ni ko dile oroko kodoko o to korodoko roko to eledumare koni je ko je ipin ti wa
1: nba mi omi na tun re gudugbe royin na ti ni o lo nba fefe sore ikanni lagilu 96.7 fm losan tuni won ni awon osise ajo amotekun agbon ti ipinle ondo won ni na mo ti fi kele ofin pe awon afurasi banditi ati awon obin won o ele ti won ni leyin ti awon ologun ti an fina mo won ni agbon ariwa orilede nigeria ina ni an kora won bo ni agbon ipinle ondo ninu oro ti won fi lede won ni awon afurasi ohun na ni won be lara awon odaran 87 eleyi ti won ti mu ni ipinle na to si je pe esun ti won fi kan awon eyan na lara re in lati ri awon ti won wuwa ijinigbe gbo lo molebi eni kidnapping awon eyan ti won wonu igbo oba lona ti oto to nti awon ti won daran je ni ilana eleyi to tako ofin ipinle ondo to nti imo wuwa idigunjale te mo awon iwa mi be ni tibutoro ipinle ondo nigba ti on foju awon eyan na han de ni opin ose nilu akure ti solo ipinle ondo ere ti se ogagba fun ajo amotekun ni ipinle na adetunji adeleye in lo salaye oro wi pe egbo awon eyan yi ina ni an fi kele ofin gbe o nigba to je pe awon afurasi bandit na to nti awon obin won to je pe ojo ori kereje kereje ati an ti dagba die ina ni won kefin won o ti won si nse irin ajo wo inu gbo oba lo pelu awon nkan te yan fi ma lo ninu ile na ni a ewe n wa ka ki ninu gbo oba ede wa si kole nso lenu ogbeni adeleye o ti waju na re pe koda ara won kan ta won ba ni akata won obirin na la ti ri nteyan fi mo sun awon kan dana omo odo to nti iya re olorun za ni eni won ni gbogbo na la won ba ni akata won won na o pe a irin ajo te rin wonu gbo oba la ti pe fe lo si o de fe lo peran o mu furada ni o kile n wa gan ni pele ondo ngba ti oga agba motekun ohun yo mo te waju ni oro re oni se wadi alagbara ta won se lowo n lo pada fi awon o igbe lara awon eyin agbesumo mi ohun ile ti won sa sala sugba lati agban ari orilede Nigeria in na ni sa o wa si agban ile yoruba ni ayin papa julo ni ipinle ondo oni mi to ti wa ri taye ti gba ninu gbo to ro lo kole si won ni lo ke si awon obin re pe e ma bo ijajo mo si igbesi aye ninu gbo ondo ni ayin pe ondo osan ibe fe roju fun awon adeleye wa sala yoro pe be na ni lara awon ti an ja furasi pe awon labora meji lo pe ngbati awon eyan o mo de won ni awon bi mokan le ni 51 ina ni ade ti an si wonu gbo oba lo ba kile n wa ki won irin ajo won o si mu furara ni dire o tan fi pale won mo ngbe ma ku be di kun kankan o in wonu gbo oba
0: lo se mo se
1: igbesi aye me
0: abi awon kan ni gbe be
1: se bande ni
0: abi aro bande ngbati gbogbo eyan gbo ko ngba ni jo ni se gbogbo be na bande
1: o to ni na
0: Atupa. A pajulo gbogbo awon onisese o ni ile yoruba gbogbo won ni won ti ko rajopo leyi to je pe won ti nse adura lolokan ojo kan lati ri wi pe awon ti won jigbe ti won je akeko to nti oluko ni ijoba abile oriire ni ipinle oyo nbi yi o na ni won pada sile otorofini tadi e ma loku e mo ti bo oba awugbemega oyilese bogunbe Fashina keji to je oba iwaifa ni ipinle oyo tutun aje are fun ile ifa ogunda meji o na ni o fi oro hun sile loju ta nile ibadan bi to fi de oro mule wi pe ise roro ti nbe nle yi ke se tenikan o gbogbo eyan patapata o nlokan oba ugbemiga bogunbe o safo mo oro dimo wi pe awon adura pataki pataki o na la won tin se bayi lati ri daju pe gbogbo awon akeko to nti oluko to nbe lahamo awon ajinigbe o na ni won dari bo wale layo ati alaafia ati pe ruri wa ni ku leyin mo oba iwa fa ati pinle oyo safomoro bi won lasiko to nse iranti odidi ojun meji din ni ogun eleeti baba ati e ti papoda oba fayemi awo peju bogunbe to da ile fa ogunda meji sile nibe lo ti fi kun npe awon onifa kaakire to nti awon adari ese to je ti isese ni ti butoro gbogbo ilu to nbe nle yoruba o na ni won ti nbo awon orisa loloko ojo kan lati ri wi pe eto abo ele eto yin o pada duro wamuwamu ni gbogbo le yoruba ati pelu igbagbo pe awon omo ti won ji gbe to je akeko atoluko njoba abile orire na ni won o dola laipe laijina oba iwa fati pinle oyo wa ro gomina ni gbogbo awon gomina ni ekun gusu iwa orun Nigeria Southwest State nbi yi wi pe ki won re daju wi pe eto abo ta wi yi won nawo jare lodo awon to je adari isese na nitori wi pe owo to ye fun eto abo ko ye ko wa ni agbon kan o awon nisese won lo wo apo won ni lati ma se ibo lorisisi bo awon orisa lati dabo gbogbo ile yoruba gẹgẹ bi alaye to se o wi pe se ri awon onifa awon araba lolokun ojo kan o wa apo ara won ni won lo ti wa fi nbo awon orisa lolokun ojo kan lakoko yi lati da alaafia pada ki eto abo ni ile yoruba ko si duro sirimu laisi ran lowo awon ijoba kankan nbe be ilu wa fide oro mule pe gbogbo ti oro aisi eto abo nile yoruba afosowopo ni ki se iṣẹ́ ẹnikẹ́ni tó sì wípé ipa pàtàkì o ni awon to je baba alawo o na ni won ko ki won to le kan si fa won daifa be ni won se ipese fun awon orisa loloko ojo kan won to se ibo ki alaafia le ba ajoba ipe ki se nkan ti yan kan ma foju re na oba abogun be o na lo wa pe nitorun o on fara mo idasile olopa ipinle nibi ta bade yi o ni won ba da olopa ipinle ele yo tubo je ki eto abu loloko ojo kan ki o fese mule ni gbogbo ese kuku ni gbogbo le yoruba patapata ti o si yo ti ipinle oyo sile be in lo tesiwaju nu alaye to wa nke si gbogbo awon to je oloselu wi pe kan na wa koyin si wa bo ba pa bo ba bu lese iwa jagidi jagan lasiko oselu to nti awon oro ko ba ko gbe ele to le dami alaafia luru bi eto odibo apako 2027 bo se wa so mo le bayi nitori pe eto abo o ti yinrin a gboro tun ma gba won gbise iyi ti o tun ma da iluru mo gbogun be wa ro o pe fun alaafia saaju bi won se bere odun egun bayi nile ibadan to nke si gbogbo awon alagba loloko ojo kan wi pe ka ma faye le o gba awon janduku lati da odun won ru tabi awon mi lara won na lati ma foko moyo lásìkò tó bá ń ṣọdún egun.
1: Ẹ já ṣe bẹ́ẹ̀ ká gbéra pa ká lọ sójú ọjà bá ti padà dé gúdúgbẹ̀rù yìí yọ̀mọ̀ tẹ̀wájú ẹ̀kú kalẹ̀.

0: ben o ba se wo nile ni o se nu ile
1: o ni ewo wahala gan
0: ki wa ni ohun wahala aye nta wa ti kaluku gan ko sorun gan
1: iyan lo ke nbo lodo gan
0: e pa he
1: o yaju pa yan
0: e be ni bi ti ngba ba
1: yen te mo te forwarded messages e be run ni eyin oniroyin ajara buka
0: iropo
1: be jade lati
0: repete
1: aye ti kunu
0: e ti ti Eh, ofo kan ti kunu e.
1: Ola ye gan, won si to rin nu e
0: hun. Tan ti kole be. O mo le ayan ti o sare
1: bo. E stop se be.
0: E mo mo se be mo.
1: E ye gbe ta mo.
0: Mo se be mo ko da
1: o. Lapa aye.
0: E mo ba lu je o.
1: E mo ba ilu.
0: Ah, awon kini kan ti nlo ni ona Eko si Ibadan bayi o. Ha, won to bi 1 million. Won
1: ko se be o.
0: Ko ri be.
1: O le je pe video to ti wa lati odun bi meta
0: se. Mo se wa mo so pe ah. Somalia ni kan ti sele. Ibi yi o si bo ni bi se wa jo Ibadan Eko Expressway. Ah pe ah o to ni o. Awon eyan si je lo. Awon eyan te wa nbe ni bi Eko Ipinle Ogun wa ma pe wa.
1: O to wa gbe photo kan ta ni so. Won fi awon mo. Awon to

0: de be
1: eh
0: lo ya foto
1: ni ka won ti pa lara won o won ti se kini kan o
0: gbe ku gbe ki jala fi ojoba
1: se over blow abi over trend
0: ngba ti ababere se fi ofin abi ofin ta ba fi nkan won la nisin
1: be ni ngba ti baba se tan yun
0: o ye bo ogun won ma se bi
1: ajeje mo e ja se be ki tun mu eleyi oje gudugbe royin na le n tetigbo ikanni lagilu 96.7 fm won ni eh omokun kan re o eni odun meji le ni ogun 22 years old man Abdul Malik Bakari ini won pe o ko re won ni atohun ati awon eyan meji mi ina ni won ni ojo npe awon amukunsika won ti gba emi lenu won o to si je pe awon amukunsiko hun ina ni won je afurasi omo elegbe okunkun ele ti won ni won yabo agbegbe Oreta community ni ilu Ikurudu ni ipinle Eko won ni eni ti se baba omo ohun iyen baba Tunde Bakari n lo ba awon oniroyin soro o pe sele la luri n lo sele o lojo ru Wednesday o te waju pe awon eyan ti an je afurasi meta ototo ina ni awon isele ise olopa ni an ti mu o ni ibamu pelu isele la bi na o ni awon isele ise olopa ti won be ni ipinle Eko ina ni won ni won ti fi oro da won loju bi pe awon mo wule wule in to fa isele na amo sa o lara awon eyan ti an gbe ni agbegbe ohun ele ti an pon poko ti eni fa saasi lo sala yoro pe egbo isele la bi na lo mo bele ni nkan bi ago mejo ale nigbati awon ti won di amara ti oju won rerin won ni won po lo bi babesua ni aba yabo adugbo na won ni won wonu awon jade o nmo debe ti an si gun okada lupupude ni ba bere si ni yin na ni ba bere si ni sina ba fa awon eyan lo ba di en duro gbe en bere danrin kaluku ba nsare kijo kijo to ye pe olomo oda omo mama ninu oro re oni isele na lo si sele o leyin to ye pe won ni osan ojo na se bi awon odo kan ni won da tiela kan tin gberu lo ntie ni ba da duro ni ba ni ah ita baba ti a lo wa yi o ni ta baba mi tin ti jeun yo o fun awa lowo le o won ni amosa ni dereba nba ni rara o ko si kobo kankan ti e gba lowo won pe awon kan dan duro ni Johnson isale nbe un won gba owo to to egberun lona 50 o le ni 300 naira yen 350,000 naira eni gba lowo un a si tun wa de business ti eyan so pe e fe gbowo ko si n tojo o boya ke lo ba won ke jo pin owo jan ti gba lowo un won ni kini oro un je lo si ngba ti yo di ale won ni awon odo un ni ba ko ibon alasa won ko de o yo si bere si ni se ikolu si agbegbe na
2: o da je kemi o tun pada wa sile ibadan ti sololu ipinle Oyo nibe nina ti sose ina omo rara omo omo oyeya won pe ina alagbara yi oju oko merin to nti container kan ni ebu mechanic kan to wa ni Togunde Street lagbegbe Akingbade ni oju opopona Odife Road to wa ni ijoba ibile Egbeda ni ipinle Oyo nbi atejade ti olubani damaran pataki si gomina ipinle Oyo Oluseyi Abiodun Makinde lori ile ise panapana to fita iye Maruf Akinwande nile Ibadan si sololu ipinle Oyo ni ana ojo Sunday in lo tin sha for me wi pe oju abameta Saturday ni isele ijamba na ohun sele o Akinwande to je alaga fun ajo to mojuto ile ise panapana ipinle Oyo Oyo State Fire Services Agency on lo pe ibi engine oko oni ina ohun ti seyo o ti won o si ripa ti ina ohun fi gagangba tan pe emi ga kon ba lon to sugbo dide oko merin ototo to nti container kan ni na baje Akinwande ro gbe eyan awujo je ki won joyoju la kan fi sori ki won si mu oro idaabubu ina ni okokodun o safo mo pe o se pataki ka ni eronja ta fi pana ta mo si fire extinguishers nile ati lawon obudo ta tin ise to je mo ina lati mo dina iru isele pajawuri be oni pe bi ina ba ese bere si mo jo die die ru nkan bayi yo se sare pa ngba ta ba gbe awon eroja sita sugbon bi ina ba ti agaga ngba tan o pe ah ina mo ju alaka tepo tepo keledumare ko saanu wa o
1: nba mi gurugbe royin mi na tun leleyi o koba oke kosa mo fi su e so wa kamarin nijo ti ebi oba pa ona won ni ko din ni awon eyan mo kan la ototo ele ti won ti gbe mimi o lara won ti asiri obirin amoyun amojo mosu me amosu mamojo oje won ni aboyun amosu mamojo ati awon omo kekeke mefa kan an na nbe nbe o won ni

0: kan wa ti awon mo kekeke mefa koda awon agbalagba merin won be ninu awon eyan ti won ba isele laabi na rin umaru te waju ninu oro re ipe esi wa ma wo kolon sa ma sanu ni won ni okunsun ku oku akaso leri won sun ku ara won ni awon eyan eleyi ti won ba isele oko ju omi ti order day ti won ba rin won ni awon eyan ti won lo re se ipa ti won lo re kedun ipa poda mo lebi won ni o won si nbo lati agbegbe daudu dawata won ni agbegbe ohun ina ni nbe ni eba ilewe awon omo ologun ti won tin ko nipa ise imero ye Nigerian Army School of Military Engineering ile ti nbe ni lu makodi ninu oro re oni awon eyan ohun ina ni serin ajo lati wa data lo ri se ayeye kan fun obin kan ile ti nbe ni agbegbe won won nigba ti obirin ohun ti ara ri oya won si lu lo si ile iwosan kan ti nbe ni agbegbe North Bank won ni enikan ori ti olojo se o aisan lariwo won ni obirin ohun lo ba ta terun pa ide na si re jan bi kora won jo pe egbo atamo le bi o atawon eyan ti an je ojulomo e je ki awon lo ri se eye kan yin fun eyan awon o ile to re ile ogbo won ni kini lo be si tan mo le bi na awon ara adugbo tan dara po mo won won ni agbegbe wa data ina si lo re si oku ohun o won ni gba si oku tan se ko wo se pada si ibi to ti pada wa won ni amosa bi an ma ni kan gba oju ona a ma pe oko oju omi ni an le lo ti o fi ya kiakia pe se bi odo na nu kakan fo ka koja si egbe keji won ni na ba si bo sinu oko oju omi o won ni ko to di pe gbogbo iwaju wo nsa ni agbegbe be ko ba oke ko mo fi so re so wa o
1: ami ati ami okan na tun re to nbe waju temi to nsa fo mo oro di mimo wi pe awon afurasi ko agbesumo mi Boko Haram le ti won tin sose lojo pe Nigeria iko mujemuje ti won sora won di damu dabo ti ma damu afun jamo po mo o na ni won kina bo ile eko kan won pe won ni odidi ile kan to je kila to ni kilasi marun ototo won ni won ti na bo won ni papa julo ni ile eko kan to pe ni Government Day Secondary School ile to wa ni Kutakiri iyen ni ijoba abile Chibok ni ipinle Borno lohun won sa fo me wi pe se ri isele alagbara yi o sele o iyen ni odo enikan ile ti won pe ni education secretary ni ijoba ibile Chibok lohun won mele yari mele kiari be ni won pe se ri bi ti isele won ti sele o je yara akeko to je ti awon akeko to wa ni ipele akoko junior secondary school ewe en ti ohun je agbenuso fun ile ise olopa ni ipinle Borno ESP na Udazu o je ri pe looto ni sele sele to si n safomo bi pe awon ile trouble ana aduro tan ngba awon kolu awon to je agbesumo mi ta wi yi be ni won ri pe awon agbesumo mi kolu abule Kutakari be ni won ti na bo awon yara ikeko ni ile eko Government Day Secondary School won gbemi enikan be to je okunrin enikan ile to nje sonar inspector ni ijoba abile ohun iye to wa ni to je ko nun sakoso awon agbegbe bi Bama Chibok Gozo Askira ati Dambua won ni ona je ri pe looto ni isele ohun sele bi pe sugbon wa laye lekun rere o nbo laipe awon ti o je pe won gbe ni ijoba abile na sugbon ti won pe kamoda ko ta won nitori bi oro ohun se ro mo eto abo to si lewu femi tan na won pe awon to je agbesumo mi ko lu agbegbe ohun lọpọ yanturi won di baraka oyalu won won si ba nkan je won ni won ti na bo le eko to nti awon nkan mere mere mi to je mo eto eko
0: en si agba ipebi meja bi abi bo
1: fanfa ni
0: won ara le e ja si oju opo le 0912370 8675 kamo si ni o se bo ke bo je lo san to ni keina ke lanfani
1: hello ta lo nbe loju opo e ka san
0: hello
2: hello
0: hello ekason sir
2: ekason
0: yes sir
2: galiwa office ni lato yan lato
0: ekabo
2: ki awon baba onifoyen ni mo fe da si ki won lawo wa kan se si oro awon omo okay eyin
3: o lawo wa kan se won lawo n se won na gbadura
0: te
2: be okay elebi mari o fun won se won fe wa kan se si na nu olohun o si gba be elebi mari o gba fun won belegun ba wa fe jade awon kanda kan make sure báwọn ṣètò ètò ààbò ilégun bá fẹ́ jáde olórí yìí ṣe àwọn ọmọ náà wọn bá darapọ̀ máwọn ilégun ọlọ́run ló mọ̀ fún un ṣe.
0: Àmì ẹ ṣeun gan ni sà 091-2370-8675 ọ̀nà ìnọ́mbà ilé tí ìjà ogun ti ń bẹ̀ mẹ́ lóòótá ló wà ń bẹ̀ o. Yes sir.
4: Ọyọ́ dàrú lọ́wọ́ ọlọ́wọ́.
0: Láti.
4: Àjọ olùmọ̀dáná sọ̀rọ̀ láti di ayọ̀ rẹ̀.
1: Láti di ayọ̀ rẹ̀
0: àgbọ̀nrẹ́.
4: Ẹ dàbọ̀ ẹ̀bẹ̀ ni torí kálékàkó rẹ́díò yìí. Ẹ̀bẹ̀ lẹ́bàá bẹ ìjọba tí a fẹ́ máa kó ìrẹ̀wẹ̀sì báwa mẹ̀kúnnù yìí. Tí a ń kàn mú wálẹ̀ lọ́wọ́ fún ìyàjẹ́. Níbi òun la fẹ́ ṣe lè dà, wọ́n pààyàn lónìí, wọ́n kóyàn lọ́mbì kan báráká yà lù wọ́. Ìlú wo ni ẹ ti wá? Mo ní ẹ fi bá wa jà tí ó fi á di pé kókò ó jà wá báyìí. Olóòrùn ni Jílé ṣe ẹyọ dàrú o.
1: Àmì
0: ẹ ṣeun.
1: Ẹ ṣeun gan.
0: Ẹ ṣeun gan ni sà. Gbọ́dọ̀ tó wà
1: lọ. Ẹ̀lọ́ ta ló tún wà lójú òpó.
0: Bí a tún.
1: Ẹ̀lọ́.
0: Ọ̀sùn fẹ́ yàn wá jẹ.
3: Lọ bá Mr. Patrick.
0: Gbogbo ìyẹn lágbára mi ti lè lólu ti ní àmà lọ́kọ̀ sí lámú. Ọjọ́ wájá dìde.
1: Tèmi Táyọ̀ Yeládùn. Àbọ̀rọ̀ ló kọ̀ mi àpàdé tó bá tún di ní ọ̀la láago méjìlá ṣaago kan lórí àkọ̀tún gúdúgbẹ̀ ìròyìn. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ̀dọ̀ kí ìròyìn aago mẹ́jọ sí aago mẹ́sàn-án gẹ́gẹ́ ni o. Kí a tún máa fi àkókò yìí kí Aláàjì Akínkùnmi Ìyọ̀lá fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí wọn tó kù lónìí
0: igba
1: ọdún kan ni bàbá mi dáadáa nù.
0: Yẹ́ ni báwọn gbogbo nìkẹ́ báwọn fi ọ̀pá tẹ̀lé ń bù jẹ́ ẹ̀rù kẹ́sì ní tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀. Abídèmí ló kọ́ tèmi Àkàdé ló kọ́ ọ̀rọ̀ tó bí mi lọ́mọ ọ̀rọ̀ àgbà bí ò bá ṣe lóòrọ̀ mo bá pẹ́ tí a máa ṣe lọ́jọ́ alẹ́ gúdúgbẹ́ láàbí kò ní já lọ́dẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa ò ó dìgbà kan náà.

0: jẹ.
1: Taiwo Febe loni Lagelu FM ni ke ma gbọ.
2: Eka abo sori eto ki larigbo nikan ni Lagelu FM 96.7
3: Olomi jowo o je ka jo ma gbadun
2: ki larigbo eto to nto le tolu to tun awujo le yin se
4: agba ki wa loja ori ramo titi wa
2: nibi gan leledumare so ogbon ima ti oye kale si eku kale kale Kilari Gwan Leto, Lori Lagelu, 96.7 FM, Emma Bawa.

0: fi ran awon eyan lowo pe ko ma jako lo ke bi ma pa wa Nigeria mo ni 20,000 eka loju kan e ba so won pe eka Olorun fi ran mi ni mo ni eka lowo ile to ra to ni ridamu be lai lai bo sun oba ni tale tin ta eka le to gbe ile mi bo sun oba ni
1: kabiyesi e ta ba so ro bo sun oba eh o kon la ni ta ba so ro nipa ile tabi ile eh gbe mi so o si fun bo sun kings lori oro ile de sa eh on be eka loju kan wa ta se eka loju kan ni gboro gbogbo ni ka foju si pe awon ile yi wa
0: kin to koko bo sori iyun ah ojo tin pagun bo ojo ti pe mo ti wa lori edun ni sin so tin sumogun odun bo bayi emi la koko eyan ti koko lori edun ni gbogbo Nigeria ti mo ntale ti mo ta lare laye awon boda mi o si wa laye won si ni ku bayi awon la lo mi awon bo iga la wa emi la koko gbogbo Nigeria bo ya to fi je ko de bo ne gba temi mo tale ti mo ntale lori radio so to ba so bi sile wa wa ni gbogbo ko si bi ti mi o ni le si mo ni le losogbo mo ni le nlorin mo le makatari mo le labekuta mo ni le ni mo le nsagamu mo ni le lepe mo ni le saki mo ni le seyin mo ni le ni barapa ah mo ni le lesa mo ni le ni fe mo ni le lekiti mo gbogbo ni mo ni le si mo so ba so pa yi kale ko si bi ti ni le si
1: eja eja wo bayi akoko ta wa yi se akoko te won kanu ku be pada soku lo sogbo ni awon le ogbin oko wo yi baba awon le oko farmland
0: o na ni mo daruko yi
1: awon
0: ni eka eka ile nbe saki ile nbe seyin ti seyin go se ko abekuta ma fo lale fo labekuta ni
1: lati fi so
0: bo fe 10,000 eka labekuta ma jade wa fun e bo fe 10,000 eka ni o ni osun state ma mu wa fun e so ni ibadan mo nile ka ki gbogbo bi kibi ni gbogbo ni gbogbo ni gbogbo ni bi kibi ni gbogbo le yoruba
1: afani awon to ngbo wa se eje nbere lo ko won se o won ju bayi se o se pe yo lo ki gagaga
0: baba amo bi Nigeria ri ba kan ba kan mo la ba to gbowo le nkan na o tun li awon eyan seyin eh bi bo baba a se lo popo fun

0: ti igbata ti ta oja tan akoko wa ti to ba e ka wa gbadun alejo wa fun ti oni gege ba ye so ni bere pe oro irin ajo na lati menuba ni oni papa julo to kan awon industrial players papa julo na ayin ara ile te ni fe si lati rin ajo alejo wa ti wa pelu wa ore wa daada ni o je igba kokko ti o kokko darapo mo wa lati igba ta ti nse eto lori radio mo ti je pe a ma jo travel kakiri kakiri ni a wa ri won mu keye bayi tori pe lati ipele ogun na ni won ti wa awon na si ni coordinator nanta fun ogun state chapter ta ba soro nipa awon eyan to moju to nipa ni karin ajo ta mo si nanta won je coordinator fun ipele ogun awon na ni honorable Isaiah Yemi Olambi won ninu CEO Masterfeed Travels and Tours Global Limited. Eba ki awon ara le kan ba fi le mo pe Masterfeed gangan lo wa lori eto e ba sun si ogiri agbagba yen dada.
1: E ba fe gba ki won le ki won
0: kan mo ibi te ti wa.
2: Eyan ara le. Bayi si o ba wa. Dede le ni mo ki o. Oruko temi ni Honorable Isaiah Yemi Olambi won ninu. Ti mo je coordinator Ogun State Nanta. Ni ipinle Ogun. So
0: eso mo ro pe gba te daruko yin mo ro pe ede gba na le ju fi o le so e wa ya soto o ye mo ro pe daruko oruko yin na le de gba ni
2: ede egba ohun ra ba ba so
0: so ti e bosun na gbo o ya
2: so li abade nso
0: e ma so wa nu
2: awon yo ba gbo awon re ba mo ohun ya bi it's more young we
0: Olandu
2: ni ba fe poruko mi ni ede egba oruko mi ni Unremada oruko mi ni Olambi won ninu
0: Olandu ti o mo je fe oruko e dada Olambi won ninu
2: Isaiah
0: Eshon yeah Masterfeed on the show on Travel with the Twins welcome on the show
2: yeah thank you very much
1: ta ba nwo pe masterfeed pe amọ pe isajoji wa ati jọ lo ta ba ti ni ka o ni orisirisi olu ta ti jọ lo gbogbo agbalaye ka ma wa so ti orile de Nigeria e je ka wo tori eyin ni guest of the month ti wa fun oshu yi ale yo pe oshu ju ni e mo bo si ti pataki si wa to mo o ye yin o de ye boss na boss na ti mi ori o de ya awon ara ile na die e je ka wa wo na bawo ìrìn àjò yín ṣe jẹ́ tẹ́fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ẹ ṣe wọlé sí igun travel and tourism.
2: Ya ẹ ṣe olóòtú ní àkọ́kọ́ náà mo jẹ́ ẹ̀dá tó fẹ́ràn láti máa rìnrìn àjò láti ìgbà kékeré mi wá ìgbà tí mo lọ iléèwé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé mo mọ̀ pé iṣẹ́ tí máa padà fi ṣe ni
0: máa
2: ti bẹ̀rẹ̀ ti fẹ́ ṣùgbọ́n mo kọ̀ rí pé mo bára mi pé bí ká lọ Kánò ká lọ Kaduna ká lọ Jos ká ṣáà rin ìrìn àjò lọ sí East lọ sí
0: fẹ́ràn
2: ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti máa lọ kò sí ilẹ̀ Yorùbá tí mi ò tí dé rí kò sí ilẹ̀ Yíbò tí mi ò tí dé rí kò sí ilẹ̀ Haúsá
0: tí mi ò tí dé rí
2: gbogbo ibi news and craning gbogbo ibẹ̀ náà ni mo ti dé rí so nígbà tá a dẹ̀ wa ṣe tán ní iléèwé a wá wò pé okay iṣẹ́ wo ni ká ṣe o
0: kí lẹ lọ kàn léèwé
2: ìṣirò mathematics
0: yes
2: University of Ilorin mo lati se
0: ton ni daruko mo to ba je UI ni a le gba ilaye to ba je University of Ibadan ni a gba ilaye
2: beta by far ni o University of Ilorin beta by far
0: first and the best ni UI e ja mo tan se o
2: so nigba ta se ton ni lewe mo wa ti ni lokun pe mo le like ise travel and tourism bawo la se ma se ta ti a se de ona ti mo le gba lati se o wa ninu
0: erogba
2: mi lati se sugbon ise education yen ni mo wa
0: tera
2: mo nu lokuku dun ti mo ni lewe ti mo lecha mo wa kilo tun wa ku nigba ta awon eyan ba nse tan ni lewe ta da le awon to ba fe lo si oke okun o ye ka le ma ran won lowo lati lo si oke okun ohun la wa wo oke a lo se training travel and tourism.
0: Okay.
2: Ọ̀dọ̀ àwọn àyátà.
0: Láti mọ̀ pé lambọ́n ti ń ṣe ń pa ìrìn àjò.
2: ori ofurufu lati ati tu eko Olorun ati tu igbafe kakiri so awa lo ko nigba ta ko ta mo a fa won kan se testron ti won wa America won wa ni
0: ati Canada tori ko dabi
3: rebe o je pe lowo Canada yin e bi gba ki ton ba fe daruko Masterfield kan daruko Masterfield Canada ni
2: eh nigba ti mo ba se IT mo se ni Canada embassy ni
0: ke tori e wa ni
3: ke tori e se tori e embassy e fi Canada fi jain lowo
2: mo feran Canada pupo ilu ti mo feran ni
0: to IT yin Canada embassy le ti se
2: ni Ghana
0: ninu Ghana
2: so on lo je ka
0: ni gbogbo Canada e fi yo si lowo ayi ati yo nta fe yo yes igba ti a se pe ka polongo oruko yin adaruko pe onorebu Isaiah Yemi Olambi won ninu onorebu se wa into politics
2: a se oselu legbe kan
0: okay l'honorable fi wole si se oselu ati travel and tourism so wonu ara won ni a ko fe ye mi o e la ye mi
2: be ni o wonu ara won tori ko si bo se ma oselu ta won awon ara ilu ta fe ran lowo pe okay o eyin ara ilu a fe ya fe mu kan abi meji ko ni je pe a sese tu wa consult eyan kan lati ni ko ba wa se awa na la ma se awon opportunity to ma wa ni ilu oyinbo awon scholarship lorisirisi ta ba
0: wa ni gbodo wa
2: o gbodo wa
0: lati fawon eyan college
2: ni fawon wa le je ori ofe
0: o ti ti ye mi igba ti a tun ma so oni eyin ni coordinator fun nanta ni pele ogun iyen gan politics ni keyan to di coordinator ko n se travel agent e ma be epo gan
2: oloye
3: eja ti bi wo eja wo bawo ni igba kokko te kokko kuro lori Nigeria ile wo ni lo
2: igba kokko ti mo kokko kuro ni orile ni Nigeria mo kokko lo si Amsterdam Netherlands
0: baba Amsterdam
2: so
0: Europe le fi ja pa
3: eyin o kokko lo
0: lo Ghana lo Togo Amsterdam
3: le kokko lo
0: ise yi awon eleyi o
2: so leyin after that lo beju
0: okay
2: so awa wo pe ka fara mo ni ngba ta tu wa wo awa wo pe ile alawo dudu ti
0: ni o
2: ibo ni ali tu gbo ko to wa nbe ele gbogbo en to wa fe je igba fe o ye ko je ile awon alawo
0: fufu ni kan
2: ati ni ba sa won kan be yen la wa wo pe o ya eje ka tu wa ilu kan lo a wa lo si South Africa
0: ori South Africa ta o fara balẹ
3: murati
0: ori adegula murati experience kan ti awa tin jo se leri South Africa o ye ka gun no rapid
3: bongo jump
0: ni Masterfield wa wo latoke o wo le
3: e ti e ti mi soju
0: ta wo lo kokon lo emi na wa tele e wa ni e so e gbanjo yen ni ah o dabi aya emi ti ti
2: leba okan mi ko gbe
0: okan mi ko gbe
2: leyi ya wa lo mo wa le
0: e wo lokan yin gbe
2: eyi to kan mi gbe ni
0: e tun mo tun ranti kan o ye rapid zipline to je pe 7 rapids ni e se de alakoko afo rock elekerin eto wa odo
3: agba
0: ko fe yen
3: le lomo
0: mo ranti pe afa to tele wa o hang laarin ni laarin odo o kake o to je pe Olorun sadu mo yin se yen na
2: bo se yen
0: that's the joy of traveling anyway
3: adventure yeah be rin be ni pe ki le ro pe bawo le experience ngba te lo South Africa ki la won eko te ro pe a le ko gege bi orilede fun tourism South Africa
2: se eko ta le ko gege bi orilede ni wi pe seri Nigeria Africa won ijoba wa ki won invest in tourism te ba wo gbogbo South Africa gbogbo leri igbo gbogbo igbo won tourist attraction center ni te ba lo kakiri gbogbo KwaZulu gbogbo bi ta lo ta sere lo gbogbo news and training gbogbo province yen te ba wo leri igbo kijikiji kan debi ti won le jiyan kan gbe to so pa awon ma rin ninu e gbogbo ni won ju ti lai to je pe awon eyan wa lati
0: oke ilu mi lati wa tu
2: lati wa sibe to de je pe ohun ti won ri lori tourism o po o po tori temi ba wo iye ti mo na nigba ti mo lo be ta ba wo o ni nkan ti o yen se ninu
3: economy eni akoko travel pe koko ku lorede ni Nigeria ni Amsterdam le lo se ti awon eyan to ngbo yin le to ma koko fe travel se advice won pe kan koko lo ru yen abi African countries le fi lo won
2: nkan to sele ni wi pe se ri awon eyan to ba fe travel Yoruba so won ni ibi pelebe
3: eba
2: lati mu ole je
3: eyan o mu nbe
2: ibi pelebe lati
3: ibi Amsterdam
1: o le je pelebe ni o le je Amsterdam pelebe
3: na honorable lo je feyin yi Amsterdam master fit
2: Amsterdam yen
3: ibi pelebe ni
2: nkan to je ki n lo Amsterdam ohun ni to fun ni opportunity ohun ni mathematics
3: mathematics te se a good one
2: conference simben as a listener
3: okay.
2: Okay.
3: Mo fe koju si
2: won deny visa won wo ye keke won ma feju mo ye keke ta ba ti fe ni iwe irina so ma pada wa so iyen ni la fi bi gba awon ni moran pe e ti koko lo si ile alawo dudu te ba ti lo si bi iru meji meta te ba le fe lo salawo funfun won ni doubt yin so the battle was up even lost see America to America ba se lo won ni doubt yin in fact to ba tin lo to tin wole to tin jade lati alawo
3: dudu dudu
2: wa ni igboya lati le soro
3: yes
2: ni anywhere
3: yes eshemo eyan ara le oruko ni alejo wa to tin ba wa soro late kan na ni honorable Isaiah Yemi Olambi won ninu to je coordinator fun Nanta ti ipile Ogun awon na se ni CEO Masterfleet Global Travel and Tours Limited to wa ni ipile Ogun ni Abeokuta
1: mo te afẹ Masterfleet mo fẹ wo e je ka wo e daruko Canada ngba te nso lekan
2: okay
1: ti processing Canada ti en to ba wa n liberty o so pe Canada wa won lo kini awon kan te le ro pe o je lo fun Canada by se education route ni se visit ni se conference ni abi ke le ro pe abi relocation
2: sheri Canada te ba wo policy ti won implement ni immigration ki ko se bu won je se implement bi Canada se ri lati le ni nigba ton ta le embassy ton Nigeria te pe
3: Ghana
2: ni se interview won se ri niyan seri en to akoje akose won se ohun lo le se iwe irina Canada sugbon gba ti won relax awon ta wa se visa gangan awon na gbe gba pe
3: awon na won Canada
2: awon na se Canada
3: igba ni Canada n fun bi pure water
2: yes
3: kan fun won
2: won wa gbianju e won je gbese no awon eyan wa na won ma nkanju Canada te ba ma se Canada pe fe rin iwe irina Canada odun kan ni
3: ni
2: gba ni lo ma gba yin ki n se nkan te ko ma ji laarin osu meji meta pe e fe
3: rin na fe lo
2: e ma ti se le lo ni se sen tele ni te ba se se le e se le e se le e se le e se le so won lo ma fi wa convince pe looto
3: yes mori osan ye tola ni ori Facebook woni Ogun State Nanta is moving forward woni this is my boss from Ogun State woni he is a big politician travel and tour and political are both in the same company strong coordinator of Ogun State Nanta on the honorable master fit continue we are with you always wakana mori rashidat aderinto want to keep up the good work one king on yes kawa pada si Nanta Ogun State you as the coordinator kile ni fun awon
0: awon ma gbe yin gege bi coordinator nanta awon to nse ojo fawon
2: ni akoko lori ite mention yen ma akoko ki awon to ti se coordinator seyin ma bere latori lit Abbas
0: ore wa
2: to blessed memory tenant travels and
0: tenants
2: nigba ti oro nanta de Ogun State emi ati e a gbiyanju lati le je ki egbe ko findi mule ni Ogun State nigba ti o kuro eru tof
0: yo gba
2: o gba
0: o se lupo the good se lupo the good se lupo nigba yen
2: mo wa jule le kan se won se a to won so won
0: lati rin yen
2: won ti rin won se aseyege won tun ko yen ebi to ye kan le today ti tenu mo fi pin nigba ti won lawon tun le se ole keji mo pe e ta won se diye o to wali dada the good travel awon gba
0: okay thank you
2: adoshi emi serve ni under wali dada as public relation officer
0: of PR
2: so ade gbarukutu asa won kokon nipa yen ipele to gbeyin ti wali dada fi kuro lati lo dupo ni western zone ohun ni ipele o pe oke o awon members training and retraining then climb down fake travel agency in Ogun State.
0: Ṣé Ogun náà ṣe ṣe yìí náà ni fake travel agency ni?
2: Wọ́n pọ̀.
0: Ẹ bá ń tún sọ.
2: Wọ́n pọ̀ bíbà. Wọ́n pọ̀ bíbà.
0: Ẹ tí àwọn fake bá pọ̀, báwo la ṣe ń mọ original?
2: Ẹ ṣe rí ìwé ìdánimọ̀ ó wà fún ọmọ ẹgbẹ́ NANTA ti Nigeria Civil Aviation Authority ti wọ́n fi òǹtẹ̀ lu láti NANTA. Àwọn ní àǹfààní láti ní ìwé kódà gan ẹlòmíì orúkọ company kò le fi travel agency sí limited kan lẹ́kọ̀ọ́ máa rí tó máa sọ pé òun jẹ́ òun ṣe visa òun ṣe kíní wọn á gbowó lọ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọn pọ̀ bíbà so tí àwọn tó wá jẹ́ authentic ojú yẹn ni àwọn èèyàn fi ń wo
0: àwọn fake yẹn náà
2: lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa tó bá ní ìṣòro àwa ń lọ sí station láti lọ bá àwọn ọlọ́pàá eléyìí ọ̀ṣọ́ ní jìbìtì o ibi tó bá ṣe dé yìí ó lẹ́tọ̀ láti ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ibi tó kù sí kí oníbàárẹ̀ kó ṣe sùúrù kó jẹ́ kó parí
0: so help our members
3: membership support
0: nítorí ohun tó mo fẹ́ bèèrè ni pé tábà wò pé èèyàn apply fún visa is it a must ki embassy fun yan ni visa
2: ti e ba apply fun visa dodo ko
0: abi right yan ni pe kiyan gba visa
2: ko nse ta ba wo gege bi ilana ofin iwe ire ajo ti won fi nile eto ni lati so pe o fe gba visa sugbon ohun ti won wa n bere fun iwo lo ma wa fun won
0: o gbodo meet up
2: visa is being given at merit
0: merit
2: mo ma so fa won yen to ba merit e emi ma contest e ton ba deny
0: okay pe
2: ko ye ki I write embassy o ye ke deny visa yi tori idi pataki pe ninu ofin yin section kini kan e so wi pe to ba ti lele to ba ti lele to ba ti lele
0: o ye ke fun
2: in support of this bye o ni ba se nse wa de jule
0: n to fi po lowo yin se o je ka lo taja e ja lo taja e ma ge kure lage na ko 96.7 fm travel routines dem bo no kan ni lage 96.7 o ya bo so gbe ha
4: lage Jubilee FM 96.7.
5: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R I E salary
5: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
6: T U R M E R I C turmeric
5: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
8: ìjẹun wọ́nà láti dáàbòbò àmúlò dátà rẹ̀ ìdáàbòbò àmúlò dátà rẹ̀ wà lórí áàpù rẹ̀ yọ àwọn áàpù tí ó wúlò mọ́ kó lórí fóònù rẹ̀ àti pé púpọ̀ lára àwọn áàpù wọ̀nyí ló ní data safe mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn o tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó ní ìparí tí àwọn áàpù tí o kò lò mọ́ kí o lè rí dátà rẹ̀ lò lálòpẹ́ àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ ìléwọ́ rẹ̀ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò data rẹ pé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo data rẹ lálòpẹ́ ìkéde ìwà láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ NCC.
9: Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó, kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápòyà. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ₦2,500 fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bí o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama, Direct Entry, àbí o fẹ́ àyípadà HNDC Degree University ó rọrùn pẹ̀lú WMOU kàn sí wa nílùú Èkó ní No. 1A Ọba Akran Avenue Ikeja Nìbàdàn a wà ní White House Adéwumi Street Fẹ́lẹ́lẹ̀ Lábẹ́òkúta .ICT Institute of Technology 52 Ìjẹ̀mà Gbadú Road o tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng

0: Kila on common mistakes tell your man she when you go visa law kila on common mistake to man for any problem the point of entry
1: to ba gba visa ko se arijaju pe o ma wo lu
0: ko kon ni visa
1: ko se arijaju
0: ko fi gbera Nigeria
1: to ba ti gbera ni Nigeria o se se kan de pada
0: sugba won yan man gba visa won man lo nche dupe pe adupe o won ma lo njo
1: bo se ye won si ni ton ba de
0: point of entry gangan
1: reality
0: ko to ba wole gangan lo to mo epo
1: mo ma so fa won yan pe mo ba gba visa ma ti yo
0: ma ti polongo bosun mo ti gba visa o
1: de ohun ko wole
0: ko wole
1: ko gba iwe to ma fi sise
0: ko to polongo
1: bere ise ko to polongo are pe
0: mo ti debe
1: o oyinbo tori ori ori ta ko wa
0: ami ami
1: are ni to debe to wole ijo wole to lo si ri ba
0: ijo
1: lolopa lo wa ri ti nbe lo ko ye ko wa ni
0: ilu awon
1: lo da pada
0: olorun je ari
1: olorun je kari olorun ti awon eyan ba fe lo to ba ti ni visa to ba fe lo o la won kan to gbodo si number 1 account e se pataki iye ojo to fe lo owo to ma nu won gbodo ri ni account e pe wa ma ori pa convert si o Canada wa ni pe o to ni
0: olowo
1: yen lowo lo to ni wo yen ma to e fun igba ti o fe lo eh wa ri dari daju wa de je kun mo o ma biri ise to n se
0: okay
1: so that yen lo ma mu won pe ki o fe pada wa
0: e bo ke igba ta lo taja lekan ta wa fin soro lekan an soro nipa an share example kan pe biru awon enikan ton deport to so pe olorun lo ni ko mu wa bi an soro pe olorun an jo soro pe olorun lo ni ko mu wa bi ton de wa account ton ni
1: ibi ti religion ba wa de ni
0: eba
1: ibi ti religion ba
0: won ni bo lo ma gbe won ni olorun lo ni ki mu wa bi
1: olorun lo ni o ba o deport of entry to so pe olorun ni ko mu be owo nko o lowo oya wa bi kon lo sun o pada si
0: to won pada bo ni
1: o pada nbo ni
0: yo kan won pe so godo get prepared tori akoko e je ka wo bayi kini ka won yan ma look out for this year do you have any program you are looking forward to do you have any activities people should
1: we awon activities ta lale ni odun yi oni pe ni sin ati ru ati Canada ati Australia won ti n wo iwo to lo fe travel nje won ti lo lu kan re o ti fi ru eleri
0: o ti wo history
1: won ti wo history
0: travel history
1: travel history so travel history ati financial ati bo se fe pada wa kini nkan to nse nbi
0: ni Nigeria abi ni eko to travel
1: travel to le mu e pada wa o se koko so won ti n wo kan nisin so ton ba ri ohun lo ma fun e ni chances lati gba
0: visa tori asiko boya ka si line le ka kan mu call meji tori guest of the month wa tori ojo ti lo ka kan mu number meji
2: oya 091-23-708675 plus 234-814-491-006
0: hello the caller eba yin radio yin le
3: hello
0: an gbo yin oruko yin ati bi te tin pe
3: alejo wa mo ki alejo wa gbere ni ni pe mo ni omo kan to fe lo si Canada wo lo school lohun won de ti puro ati san acceptance ṣugbọn won wa ni kini kan proof of funds wa ni owo awon ti wa ba ti proof of funds yen ti ja bere won ni ekan na kan bi owo yen ti da kan ti pe
0: se ri bẹ́ẹ̀ gan ṣe sọ̀rọ̀ àwa gan rẹ́rìn bí ẹ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ètò wọn fi nọ́mbà wọn síta so ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ oya ẹ ṣeun
2: gan
0: jamu kan
3: si.
2: 091-23-8675 ni nọmba tẹ fi pe wọle si studio lagelombia tẹ n tẹ bá ń pè lókè òkun plus 234-81
0: 42491006
3: Mo
0: ni awon fi number won sita so e ma pe won leyin eto
2: leyin
0: eto go yeah so master fit boya kan da ma se boya ke fi ke fi number yin sita awon to ba ni kini lati le
2: lati ba yin soro
0: lati le ba yin soro won le le fun yin
1: ba yin soro 070
0: 070 65 65 71 71 80 80 40 40 e ba npe lekan si
1: 070 070 65 65 71 71 80 80 40 40
0: wa master feed igba o la nlo Kenya ti ilu otu ni
1: September ni
0: Kenya ya mo tan se o
1: October
0: ya sha nlo so ro si mic sha nlo
1: anlo
0: awon melo la nlo
1: anlo gugu anlo
0: awa wo la nlo
1: Twist Travels and Master V Global Travels
0: okay.
1: And Tours.
0: Oh, yeah. Oti ye nben. Oti ye.
2: Kenya Rwanda.
1: Kenya Rwanda.
0: Oti ye nben. Yes.
2: Okay. Awara le no le darapo ale jo lo ale jo se
1: Kenya. Awon yo le ba wa darapo.
0: Okay. Lati lo.
1: The Twist Travels
0: to ba tin sumo a ma pa awon yan lati bo awon yan le ma pe yin lati bere ekunrere alaye lori e. Ah e se e ka bo si Ibadan le kan si.
1: E se
0: mo pe egba si Ibadan mo eto ngwa bado ju na wa meji boya
1: ile o re kan lo yin a ma fi kase
0: le se gba le ma ko
1: egba ile ibelo la duty se
0: okay
1: egba ile ibelo la duty se
0: bado nko
1: awa egba
0: lo ni jesu e mura si eyi te pe e jo wa ni le gbe pe yen mo leyin eto master fit fi number le lati pe oya taiwo
2: adupe pe kan adupe fun gbogbo yin te satileyin fe to loni adupe lowo olorun adupe lowo eledumare adupe lori awon oga wa ni station yi adupe lori baba wa to ni ikanni yi e se gan adupe lowo yin thank you so much for being part of today episode of Travel with the Twins. We sincerely appreciate everybody for supporting us. Thank you so much lagbara eledu agba te ma tun agbon wa level ati change lagbara taiwo idele ogun to iloru committee ba lo nkun te fe ba so leyin eto
0: 080 972 242 6419 0090 032 6419 Yes, Jamal Felix, so pe titi igba ta tun ma pade lori eto travel with the twins awa na dem about eyin na la se ma ri pelu lagbara olohun la se eledumare titi igba te tun ma gbohun wa kende oladele ogun to ye lorukọ mi tourism slide bye for now o dabo

adari ayo fun ti fi eye ti agbaye eleyi ti o nlo lowo ni orilede ti America ti Canada ati orilede ti Mexico ona ni adari ayo Sean Evans eni to je orilede ti Australia ona lo je pe akale na ni o mu nigbati se owo kan eleyi ti won sapejuwe re ge bi sise leya meya nibe na lo je pe ajo FIFA ti wa bere si ni sise iwadi lati mo redi eleyi ti o fi se owo ohun ile to je pe won isalaye re ge bi pe awon alawo funfun o na ni oga agba ninu gugu awo patapata nibe na lo je pe Evans o na lo je pe en to je amugbalegbe fun ti apa ti VBR ile to je pe to tin sise riju re nibe na lo je pe ise iwadi o na lo tin lo lowo lati mo redi ile ti o fi se owo ohun nigba ti fese won se nlo ni akojopo iroyin agbaye fun ti role ti toni fun okanjo kan iroyin e kan si wa lori takun ta agbaye wa pelu tona www.lagelufm.com abi ke kan si wa lori ibanidore ti hex wa pelu tona lagelufm 967 bakana lori ti facebook wa pelu tona lagelufm 96.7 tunde olawo lolo turoyin pelu ranlowo chinwe churchill martini salao lo ti iroyin akuse oni o ese Tengbo wa.

Eka abo pada lete ka kulewo jawon. Oro ti mo nba bo lekan. En so lori ti cash bayi mo fe yi. 50,000 ni mo nwo yi mo tun wo 25,000 naira o na ro o npe tani o je mi tani o je mi. Mo ni se suru en ti o je o ko ti ta o. O ni kilede to fi so be o lawon ti o ta mi na tele won le je mi ti won ba ti ta mi daada. Mo ni kilede iwo cash e. O ni awon kan won ta jo yan kan lo won le fe je mi. O ni se ki n duro ki n fun won abi ki n fa eyan to ta merin. Mo ni cash e awon ore lo wa o emi o mo ba ti n yi o. Mo ni cash e jo iyawo mi n ta o egbon mi n ta o aburo mi n ta o awon omo mi n ta o. Sugbon sibe won ati je. Cash e wa ni kan mo relent. O ni boya nu won mi lo na tan ma yi ni Friday to je ti mid year. Jackpot. Only by a mama, me lo ma je. Oma mi le je, ya wo mi le je, sugbe mi ni gbodo ta. Buki o gbodo ta. Cashier. *347*1004*. To ash. Anything back pe number re tin ba kokomo ma tun se recharge card si loruko mama tan se

0: baba n bere ti setan so lori ti kase mo n bo na lori ti facebook ose to koje en to je a ma fun lowo a ma mu enikan bayi sugbon ka to lo be ibere ti facebook do ni e ma dam re baun eyan ma nkan marun ta le fi agbado se mo ti wa da ko adun leyin adun e ma da ko nkan mi ma o e ma da mo le so nkan mewa ti won fa agbado se lori dan a se ti wa iya lawa bo ni ekunrin ajo silu eko se dada le de awon ara mogodo nko o magodo abi hello hello
1: e ka
0: so ma
1: iya
0: laniyan lati woro bo ni ma mi
1: alasi alawa o
0: ebe kimi ni abe fe gbon mi abe fe bu
1: mo mu bere mo bu mo ni
0: se bu mo ya e ti dagba sa tun bu mo ni pelu arojo
1: ori mo bu mo
0: o ya agba o ti e kan
2: ibere ti ma fun yin ibere keta to wa nle yin ni mo fun yin ibere yi won ni e ma daruko awon akaroyin lede yoruba ni kon ni lagelu e pa wa yin ye radio yen sile
0: ya yin radio yen lo le
2: e ti sun ko nbe amo ba se ma se re meta le ma daruko amo emi ati lajo ma se temi ba tin daruko kan eyin na ma daruko ikan so ti yin ma se ti mo ibere ti mo bere awon akaroyin lede yoruba ni kon ni lagelu won ni ka jo down bere yi ni emi ma daruko meta eyin na ma daruko meta a ma jo ma gba funra wa ni ti mo ba tin daruko eyo kan eyin na ma daruko ikan so ti yin ma
1: mo gba yin
2: lodo temi bi bayi mo mu titi layo akinsola
0: o ye da kokan
1: sina layo
2: ki loruko won lekun rere
1: Ade
2: sinna layo
0: lo la wa sinna layo oya ade ti
2: fun yin oya temi tayo oye ladun aboro
0: oya
1: nisa enojobo
0: o tun ni enojobo mo ti so ko re le meji lo ni
2: ati so le kan
0: e tun moruko tin je
1: e mi pa je njo yaso
0: mama Eja fellow mi la kan fi yan gan sebon.
1: Martini, Martini, Martin Salawu.
2: Se mi ko ye kin fun yin mo. Mo ni mi o se n daruko kun kan yin daruko.
0: A ma se ni atakuro so.
2: E ti daruko meji nsin, se pe ti si.
1: Mo na se ronu si ni e mo ti mo ronu si mo sa pa yan lori ni.
0: Kini sa pa yin lori?
2: O ye daruko meji sin gba ta fun.
0: E ta ko kan wo. O ya.
2: E daruko meji si.
1: Ajala
0: Ajala ara bombo ni gbe
1: Mrs. Ajala
0: Ajala ta na abi Ajala iwo nbe
2: abi Ajala laja nibon
1: Ajala laja nibon
0: ya oniban laja ni e ran ti sadi Ajala
1: ti
0: sadi Ajala kini o te ti ja bo tun ti ja
2: bo se rotu afa la sade ajala
0: mo ti so je n wo boya lomi o mo eh so nbe ibere ngan talking fun yan lebun lo mo hello
3: hello sir
0: baba e dan bere keta to wa nle ti won mo jare
2: so ya ka jo se
3: a fun mi bere teni
2: se ti gbo bere yen tele
3: mo ti gbo ajanwo
0: e ma won tin karoyin bi e le dako eyan marun si mejo o ti da o de mu bere tin mo ti mo ru eyan te je
3: ibere kefa
2: ibere kefa
0: ni te ma yun le mo bere kefa
2: la gilu na le tun ja si won ni e ma daruko awon to je amoju ero wa nbi bayi se mo pe ta ba ti fe bere ta ba ti fe bere eto la koko ma daruko won pe awon to ma je ke ri wa gbo ni lele le awon studio manager
3: well
2: e daruko meta pere
0: e mo dikin Tani di king ninu won. The king.
3: DJ Spider.
2: Se DJ Spider loruko won.
0: Ka te la fun yin gan. Se the king DJ Spider atun fun yin. Eh, na ti meji mo.
2: Bengo yato. Studio manager.
0: Oga mi go ma mi ri bi ta ba ge. Studio. Baba. Eh, ah, ni di bere mi gan mo. Yi la bere time. Nda mo bere gan ta mi o fi gbebun re. Se o ti roju aye ara e bayi. Infinity. Ta ma ti o mo yi ni wo a ma ye. Ronu tin be pa lawon eyan awon ma tan ko lo le lomi nro. O si to be. Nti sele lorilede yi elomi gan oni eloma ibi ta let ve sorry ah oni mo ti gbagbe ironu nbe la gbogbo wa mi o bu won jo to ba kayan la yan dikuku jo ni o normal mi o blame yin o normal hello
3: ale kuro
0: le e ma kuro le baba mi
3: e kuro ti
0: se bu mo
3: a mi jo
0: ibere kefa wa nle keta tun wa nle
3: Ibere kefa
2: yen won ni ke da

0: awa mejeji jo nsise papo ni e ti ma bae oya oye ronke lati lu awe
1: ben
0: oya mama
2: e mu bere agbojele yin ti yin e mu bere
0: won ti o ti gbowo to yo ti lele mewa
2: oya mu bere ma
0: mi gan e wa tun fun won gan o tun ni
1: e lo o tun ni bere kokandilogun
2: ibere kokandilogun
0: ibere ikokandilogun
2: won ni
0: oloyinbo ani 19
2: won ni odudu wa lo te ile ifedo ibe gan si ni akosile fi yan gege bi orirun ile yoruba lagelu lo te ilu ibadan do idi ni ta fi pe ni lagelu ni baba ibadan ti mi oni ti ti mi agbale oni ti ede won ni ta lo te ilu osogbodo awon meji ni o kin fin lori jo beyen
1: ataoja
2: no oruko ye won ni ataoja ki loruko eni e gangan se npe oruko ye ibadan oni olu
0: olu badan olu ti ibadan
2: olu ti ibadan atewo gbeja bi ti bawo
0: iya se de lati ifigagbaga ni 500,000 sire ni ya je
2: abi
0: ara se etira lati abi
1: yo ti ri o
0: ngbe ba ri mo ti mo ke ara mo ti bale dada ba yes 0912307685 ni number tan fi npe wo bi eje ntun wo elimiti wa nbe hello hello yes sir baba
3: e ka so
0: sir
3: ye
2: tenjo ibi ejo e ba wa down ibere kejo le nfe mu tin bayi
0: ah
2: awon bere kan wa le bere ke wa wa le
0: ikefa ikefa
2: ka ti e fun ni kefa ati keta yin
3: bere kejo ni e fun
2: yin ibere kejo sa ni ka fun yin
3: ben
2: okay won ni kini dake hello sir
0: o ti re e ja se bayi awon bere to wa nle yen e ja lori Facebook em to gba nkan marun ta le fi agbado se gbogbo awon tin down re merin na down ni be o merin le down o mo tin wo o sugbon ibere oya infinity tori awon eyan abi asoyan odo la ni studio manager meta ni kan ni yi won mo
2: awon akin akaroyin wa na ni
0: de akaroyin marun won tun ati fe fun lebun lai bere bere
2: awon ni ijejo nijo ti za bere bere kan lori Facebook pe kun won so yato to wa laarin repercussion ati consequence erin to ba ngbo wa bayi erin ti o gba to kokko down re to awon to down re po ama eni to kokko down re to gba oni mo tun rayo ogun jide ti won ba ngbo wa kan lo sori down won yen kan screenshot e kan down kan da para sori WhatsApp mi kale fi mo pe awon ni
0: mo tun rayo
2: ogun jide
0: ni won gba
2: awon ni won ma
0: fun yo mo tun rayo ogun jide e pe infinity yo fi number re ta ke ti fi eriyan peyin ni mo se belenja yin si yin lori Facebook wa ni ki won daruko nkan marun ta le fi agbado se yato si
2: adun
0: o gba awon eyan merin ni won dako sugbon mo ri mama kan be bi mo se si ori itakun ba ndore bayi mayowa olugbile won ni guguru tuwo egbo ogi ati eko jije mayowa olugbile enyo mayowa olugbile ti e ba ngbo wa bayi mayowa olugbile a fun yin lebun fun ibere ti Facebook e account number yin bye e ma se bye gbo yin den down re se wan ko tuwo guguru ni se won ri Abdul Gafar o pa e mi se wan down re ngba ta meni kan tan Gideon Adedayo na down re gbo won na wan down Tommy won ni 3 studio manager won ni kilo de ta won yo ma nbere studio manager meta won da ko gbenga o yato lati bo ah oni ayomide lance so tutan olan le waju DJ Spider won tun ni Martin Salawu emi o mo Tommy Edi mo ti tun ni meyin na fkin fun yin lebun e wo awon eyan e ja mo farabalẹ ka mo nkeko ola ni ka bere oniroyin marun yen
2: Ben.
0: Ati studio ben. Manager meta. Tori e bon, a fi ta, o to. Bobo bere ta ba bere lola. Ori ikani, awon e nyan. Ti chiche ni ikani, lo ma dale lori. Oruko eto wan. Ati ru eto ti wan se. Ago ti wan se. En yo, da bere lola non. E jan lori ti kashi e bayi. Tori en to ba je kashi e. Se ko si bere ta ti down.
2: Ko si bere. A, I bere ta bere kme ta lo... ta lo te ilu osogbodo
0: eh ban dan le
2: la royé ati timeyin awon meje lo te ilu osogbodo
0: la royé ati timeyin
2: timeyin timeyin
0: timeyin
2: be ati la royé
0: na te ilu osogbodo
2: be ni
0: awon na ta lo jebun yen ko se nikan to je se nikan to je se irise tori pe a gbodo dale ara wa loyin ti ka se ah ta lo ni number yi ntin yi ntin yi Iso mbe sare lo ta. E wubi se n sare. Hey, hello. Ogbera. Ogbera. E mori ya niti oti duo. Mani so mbe. Mani so mbe. Number to ve duo yi. 091. Numo man wo yi. 091. Hey. Ok pari kwa lu. 5534. Number to mo wo yi. 5534. Lok pari kwa lu. Long. Ji ogbe o. Yo gbe bi o ba gbe elomin yo tun fi se faje lo dan wo gbe o 09155 hello
4: hello
0: hello mama
4: hello
0: hello mo nda yin lohun e ka san se ta ka se eni mama mo ki ku orire o e ti je 25000 naira
4: Eya.
0: Eya. Melo leta.
4: Meji.
0: Meji leta.
4: Meta.
0: Meta letun ta.
4: Beni.
0: Se jeri.
4: Ara mi jeri o.
0: Mama. E jeri.
4: Beni.
0: E tu ti e tu wa je bayi. Igbo le ti bere si ta.
4: Ah, lati ijeta.
0: Ijeta le bere so tan ijeta. Ojo keta le tun wa je. E bere nje te tun je lojo keta o tin ti gbo awon customer care wa ma pe yin se gbo mama en yo e wa tun wa gbo to tun wa sele pelu nta tun je yi na recharge card yo tun wori phone yin bayi recharge card lo ko mama tin sojo bi yo tun wori phone yin bayi amen you know e tun je mi lola Eton Jemi Lola, Eton Jemi Lola. Thank you ma, thank you ma. Thank you ma. Enton je ti Facebook last week ko pe wa. Ati enta mo fun ti Facebook to yin na kan pe wa. Ope pataki lo ran tan fun wa lebun lori eto yin. Mama titi lope soboye jo. Mimi re mi, mimi dore. Mami e ma se gbogbo gba. Eni da wa ti o banki baba mi. Fola kemi vadu bagwe mo kiyin mo kiyin ese o Oga mi kunle lati Chicago Baba ese o won ni gbokin wale o Ogbo ebun te nfun wa la ran ta fi munu awon eyan dun wale short ese Anthony Badorin abati oserin fi Anthony B ese o Abiola yari yari ese Fisher First Farm Nasiruddin Bello a le da ko gbogbo eyan tan gbogbo e gbogbo o tun dola Adeosun Kayode loruko mi amoju ero fun sa ta wa yi alagba bosun alayande e je ko le tori ibere tola e ba lo ngun te fe ba mi so 08034867571 08034867571 oga kebugi lo le tweet dagbere ko fi number re ta facebook ti jejo ati toni a mejeji number te pere o
2: titi ola tasun pare ni kete tin ba ti ka iroyin ton number mi ni 08035621600 08035621600 ola mi lekan olawuwo infinity lo ko mi
0: so bu ma o dabo

0: gbogbo ibadan kile duro wo ejide le wa ba jesu akirisore o tun ti de bi ise re emi awon woli yo tun na owo agbara lojo friday 27 february 2026 gbogbo eyin ara kan gbedun amuluku olohun sogo to fi dori ta pere ko ni da ko joko sile lojo jimo to pari osu yi tete gbera le wa ba jesu akirisore ninu ipade adura ta pe ni da ogun aye mi duro nibi to oluwa yo ti ma lo iko re woli agbaye ni prophet emmanuel soladoye atopolopo awon ranse olohun to ku gbogbo ona lo ja sori oke tesiwaju to wa ni iyana akikemi gbedun akara ni badan lati bi gbogbo to ba tin bo wa ye ko do lo nsogun akara so fe won ni moto atolokada pe ori oke tesiwaju to wa ni gbedun lo nlo ma bo lojo jimo to pari osu yi owura kutukutu la o ti bere adura wa wo bogun ti se bide ti jabi imona wa gbogbo eyi te fe segbele adura ori oke tesiwaju ti wa ni sisi sile iwo ni o ma joko nle wa ba jesu akisore lojo jimo to pari osu yi ni o 09052874926 ni ke ma pe si ke fi gbari adura olorun wo ni emmanuel soladoye olori ko ma bo ko wa gbere
1: gbogbo ọmọ ọlọrun to n gbọ mi ni akoko yi orukọ mi ni lady evangelist taiwo abimbolu mo wa lati ile ise iranse the end time power of resurrection church o da mi barak so mi nile ibadan bi bayi ijo ti emi mimo ti owo wa owo woli ati ajinrere imane sunday soladoye dasile mo tun ni ki wan ran eyan ọmọ ọlọrun leti lori program alagbara wa to ma n lo ni gbogbo ọjọ isegun tize ni youth center ni oso sami ni ilu ibadan bi bayi sugbọn eyin omo olorun o ni akori pataki kan ta fe sise le lori lola owo agbara to n gba ni lowo ogun dile se ri ogun te eyan ba jajaja ti o se ile lo ti wa o te ri ku ogun to wa ni ki ogun ti eyan ri nita ko to le ja yen ko wa to di pe eyan gbadura gbadura adura o gba le lori ah o ti lowo le ninu idi niyi ti olorun se pa baba wa woli ati ajinrere lase lati gbe program alagbara yen kale eleyi to ma nwaye new center ni gbogbo ojo segun tize ola ni mi tun ma ko akori ta fe sise le lori lola na ni owo agbara to n gba ni lowo egun idile te n wo yen ko n se nte yan le foju kekere wo boya wo ti e ti lori oke o ti lo pe tele o ti lori sirisi inu ise iranse adura ore o gba tori pe awon yen o mo ipile ogun yen o dabi gita ge lori ni to ba pe to ba ya ti ojo ba ro si yo tun pada ruwe sugbon igite eyan ba wu ti ipile ti ipile eyan ti mo pe eyan ti reyen eni e idini ni mo se n pe gbogbo eyan omo olorun te lori ofe lati ma gbon mi leni e se kiye ka gba e se je ka pade ninu adura ni ola ago meje aro ni program yin o ti bere yo de pari la ago meje la osan bo yo ti e ti ni ogun kan to ti n ba wo funra latojo to ti pe to ti wo po fe mo idi ogun yen gan ko se ma bo lola wo dara ko mo baba wa woli ati ajinrere imane sunday soladoye leyin igba to ba gbadu atan o tun lori ofe lati foju ri baba ni ewiwo kan awon kan ago meje aro ni program yin o bere eyin bere pe bawo le se fe debe gbogbo na gbogbo lowo youth center to ba pe challenge le gba wole te ba ti de challenge e gbe okada to nlo sadi oyo te ba ti di adi oyo ni idoju ko iya na adi oyo hotel kan wa nbe won pe ni number 1 iwaju egbe hotel yen leti gbe okada to nlo si center loso sami iwaju gbagadura yen ni won so e ti ma gbo ti awon olorun gbadura to ba je pe nu oja inu oja oke ado ni wo gba wole inu oja oke ado yen na ni ko ti gbe okada to nlo si center loso sami won ma gbe ede be waju gbagan yen ni to ba je pa be bridge mo le teni wo gba wole to ba ti di abe bridge yen iba so kada lori iba se moruwa iba se mikra so fun eni kankan eni to ba ri nbe gbe youth center loso sami lo nlo iwaju gbagadura yen ni won to o de lori ofe lati ma pe baba woli sori number won boya iwo fe gba apejuwe abi o fe ki won fun onita libi wa se ri won lola pe won sori number won 09052874926 e je ki n pe le kan si 09052874926 iwo ese fe mu ti wa fi ko je kin tu pe le kan si 09052874926 ma pe baba woli gangan ni o gbe bayi ogun to jajaja to gbadura gbadura ti o se tori pe o mo idi ogun yen ni tamade so pe ogun ja yan lati le ah adura to lagbara le yan o gba sama eni ti ogun ba nja lati le ati rona re lo yo nira die tori bi ba se nlo mu ma fasile ni tori eni emi mo se gbe baba woli manesan ni so ladoye kale fun o iwo wa pade won ni center lola ago meje aro ni program alagbara yen ma bere yo de pari la ago meje la osan gbogbo ona gbogbo lo wo you center boya wo ti e gbo akori ti mo la fe lo owo agbara to ngba ni lowo ogun abatilewa ogun abatilewa lo je ko ma to je ko ma ko ma goke ko ma jabo ogun abatilewa ni o je ko begbe mu ogun abatilewa ni o je ko wa ni ikorita kan ti o je ko rona loju beyen lo so eyin omo olorun e ja pade you center lola
2: ago melo ni kawon eyan olorun ki won ma bo ni
1: ago meje aro ni o bere lola yo si pari la ago meje la osan
2: bi won ba nbo lola kini awon kan ti won mura sile
1: akoko bi mo se ma so ni gbogbo igba ti ma ti lori ofe lati gori afefe igbagbo won ni kan mu dani
2: igbagbo
1: beni sir
2: ni ki won mu lowo
1: beni sir
2: eh awon eyan ma nfe ko je pe awon lanfani si woli tori won pe beyin o ba ti ri woli ti e o se se ko ma damu
1: ki yo ma damu ka ni sir
2: se anfani o wa lati baba wa iranse oluwa soladoye soro
1: beni sir anfani wa iwo to ba je pe o fe ri won tete pe won leni ki won le fun eni number ti wa fi ri won tori ero ma npo
2: awon eyan ma npo
1: beni sir
2: ni se ni ken to fe ri baba o ti kokoko soro sile
1: o ti kokoko pe sile leni won le fun ni number ti o fi lo yo fe lati
2: e ba pe number ti e fi ti won awon eyan
1: e le pe baba wo le sori number won 09052874926
2: e tun number yen pe dada
1: 09052874926
2: ai ibo le so wi pe ti aro la yo ti waye la
1: yo center loso sami ni o ti waye
2: laarin ago meje si
1: laarin ago meje si ago meje la
2: ago meje la
1: be ni sir
2: ibe ni awon omo olohun
1: won ati lati pade be ni
2: sir si ni waju oluwa to a je wi pe e je ki a fi pade si youth center ni oso sami ni badan lola gege bi mama wa ninu oluwa se se alaye fun wa nibe lati le anfani lati ri woli ti ran yi baba wa Emmanuel Sunday Soladoye ti inu ijo End Time Gospel Ministry ele to wa ni Sawmill Old Ife Road ni New Ife ni Old Ife Road ni Badan nibi ti Olorun to tin lo baba olu ijo olowa nbe un sugbe ele ti o waye laaro la youth center oni yo ti ma waye e je ka gbo ise yi ba wa se ndide nle lori eto e ku kale
0: gbogbo ibadan tile duro wo ejide le wa ba jesu akiri sore o tun ti debi ise re emi awon woli yo tun na owo agbara lojo friday 27 february 2026 gbogbo eyan ara kanan gbedun amuluku olohun sogo to fi dori ta perin ko ni da ko ojo ko sile lojo jimo to pari osu yi tete gbera le wa ba jesu akiri sore ninu ipade adura ta pe ni da ogun aye mi duro nibi toluwa yo ti ma lo iko re woli agbaye ni prophet Emmanuel Soladoye atopolopo awon ranse olohun to ku gbogbo ona lo ja sori oke tesiwaju to wa ni iyana kike mi gbedu akara ni badan lati bi gbogbo to ba tin bo waye ko dolo nsogo akara so fe won ni moto atolokada pe ori oke tesiwaju to wa ni gbedun lo lo ma bo lojo jimo to pari osu yi owura kutukutu la o ti bere adura wa wo bogun ti se bide ti ja bi imona wa gbogbo eyi te se gbele adura ori oke tesiwaju ti wa ni sisi sile iwo ni o ma joko nle wa ba jesu akin sore lojo jimo to pari osu yi ni o 09052874926 26 ni ke ma pe si ke fi gbari adua olorun woli Emmanuel Soladoye olodi ko ma bo ko wa gbere
3: la gelu FM jagaba gogo radio

0: ti rapere pe oju re nsu oju yun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wini wini bi aran loju ori pe oju re ngbe pipipipi abo ri pe on wo ina ina nfan ka loju re abo ri pe on wa oko lale abo rin lale tin oko ba je tan si oloju bayi bo se nbo si koto lo ma bo si gegelete elomi bi kurukuru ni omo ri elomi bi oye ni omo ri awon ti ma nfa nkan ina ni idoti inu eje gege bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni susara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni na ka bibeli ko ni na ka qurani mo elomi gan o da owo mama elomi o mo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju yi aisan idoti inu eje ni mo fa eyikeyi ona ti ba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun ti nbe ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fin se iwosan ti eledumare tin gba fun wa to ba di odo wa a bo se wadi lori n to sokun fa nkan tin se oyi to ba je o ti lo sayewo ti an ni cataracts ni se o ni abi glaucoma ni se o abi pterygium ni se o to ti wa logun na ti o lo abi wo ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe na sugbon oju re isi la kale o mi nbe nbe ko ti ku o gbianju di odo wa tawon kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe ategbo ati olodun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 081 38 85 53 08 mo wa ni ilu ibadan ni agbegbe oke ado ni iyana lodge ni oke ado ni ilu ibadan tabi ko mo pe telephone number mi lori isoro eyikeyi to ba tin ni
1: ilera loro
2: kala o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da village aseyori nipa afojusun e laye o lo ba o ke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sa wo lodo won to tu asiri bi ta isofise buba lareda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813 885 5308 0813 885 5308 boban se obi ojojo alara pe online mo ni san mesan ni o kan si
3: la la la la gelu fm jagaba gogo retio ma

0: ju abi iwo to je yi pe ori o ma fo ni gbogbo igba abala ori kan yo ma fo e bori ba tin fo ni lafoju o le sakoba fun ni ewa be lo mi ba ji laaro ni se doda bi wi pe kurukuru boju ojo orun ba ti e ti ran jade sita elomi o le lo bi kankan mo ni se doda bi pe won le lailonu be lo mi ni bi ri na ti e ri na te lo mi to ba tin wo ina afoka loju re elomi o ti e le wa oko ale mo te lo mi ti e se lasan boya ofa sakatu lo ba won loju ni abi ofa afuta lo ba won loju abi ofa baba lo ba e loju to o fi ri na mo be ran le wa yoju si odo baba egun ti o ba kokko di odo wa a kokko si ayewo ni ilana ti gbalode ati ilana ti awon baba nla wa mo pa si oro sinu ile aye gbogbo eyin ti oju njo lenu lakoko yi pe e ni fo loju nu e ni fo loju ta opolope yi baba mi eyin iya mi te la ri na ti yin kale te fi ri nkan kan mo ologun odun wa olodun mewa wa te ti wa rora yin pin pe e le ri na mo e pada eyin ko lọlọrun adua n gba ni ile ise baba egun opolope awon ta ti toju ti won ti la ri na ti won kale ti wo fi ri nkan kan mo ton de ile ise baba egun opolope won dupe lodo olorun lode tun melo mi wa eyin na gbianju e ma bora yin mole e ma bora yin pa o aiso ti o gbogun olorun bobo olojo oni oni so yin sinu okun aye o iwo ti wa lo si ayewo won pe loruko kan fun be ran le wa yeju se mi baba egun ti won na ba di odo mi o mo pe olorun ba fun enikan se ju enikan lo emi si fara ni iya lori owo tori pe mi o gbadura ko olorun fara ni mi gbogbo ti to n gbo mi lakoko yi oju inu yin ko ni fo tita oni fo oju yo ni relede yin ta ya to mo toko ninu ile yin o eyi ke ito ba ti ri ko nse ninu aisan oju to nyu elenu be ran din le wa yoju si baba egun olootu oju aisan ni bomi mora ki n pa aisan wi tu mi sita ki n fie sile aisan wi aisan ti o fo yin loju adaniwaye ko ni gbe ba yin o e din le ma bora yin mole e ma bora yin pa ti won na ba dele ise baba egun o mo pe olorun ba o n fun enikan se ju enikan lo
1: baba egun ti mo wa lati ajase eku tonu to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e ko le star number 12 ni baba egun wa oloju
0: ile ise baba egun awo ki nkan kan sinu oju o gbogbo ta ba ma fun ewe ategbo wa enu le ti ma lo awo ki nkan kan sinu oju irinse ti wa nle irinse igbalode ta fi ma si ayewo lati ma mo iru aisan oju oni oni pelu ogbulodo olohun adu ayan gba o si le pe mi so ero ba ni soro mi yi 08065896839 e tun gbo le kan si 08065896839 ani wonu kuku.

0: ogurugba logun akawo moriba kin to wole moriba kin to kankun moriba kin to gbode mojuba lowo akoda o mo seba lowo aseda eton ba nse lole ihun ole idase o adase bayi o ni won ni homa eba kan ogbodo homa mojuba fọlọrun oba akan o po mojuba feyan aja wipe ni o ko olootu eto adesina oma lawode oma agba to mo se agbale mi fi kin ka bo sori eto yin o eto wa eto lawojo eyin agba ile ise radio elero ami o njenje ile ise radio ti lagilu ikani merin din ni ogorun to ndo to le meje ni oke to gajo ke ta wa kale sile funfun balao opo na felele ti nbe ni ilu bada abi ah DJ Spider oma alubarika to gori o buyo o rogo re lo pelu ase olorun oba emi a ma so pe ti mo ba se adua fun o sami o ke se pe ti gberaga o enu ti denu ase en ti ba nbe lohun oba ni gbogbo igba enu e ti denu ase oju oni ti o iwo na o je eyan ninu aye gbogbo ntegbe re nse ni daada iwo na o ri se o ori be o se be lokan gbogbo awon iko ti ogudugba kan o ta jo ntuko eto lawojo eyin agba japo o wa ni omi adio oju oni ti o pelu ase olorun aku irin ta rin lo si ipinle ogun iyan lose to re koja lo bakan na ni ismail akere ajo wa yara so sagbe igbohun safefe ni baba mi peter agbola nilu fiditi abi mo kiyin ojo oni ti eku aduro ti wa nle ise radio ti lagilu baba nefe ile ise radio lagilu pupo ju ani akoti eye awon na gbogbo eto ti ma jade lati ile ise radio ti lagilu en lo ti da pupo ju idire ti baba ni gbogbo n to je mo ki ogun ta ba fe lo be baba ni an sise be o e se o ogurugba logun akan oyin re ara ye ma je wa ninu nira inara oda o gbogbo eti ta jo je gbadu eto ale yi eyin na o ni ba won wa ninu nira se je ajo sami ka gbe to ami mi amo sa o eyin na e ma fo mala keji sinu nira o tori nkan mi ko igba amu bomi oni gba amu gbesan itu won na ba se ni won na gba gbogbo eda ti ba n foma la keji sinu nira gbogbo adura to ori ko se ko le gba sahara to ori ko se ko le gba o ba fun pastor lowo ko fun maamu lowo to ba ti n foma la keji sinu nira okan nana danu ni ma je puro fun o ti a ba ni ta lo so be pe ogudugba logun akan o lo so be eni to lo won ba mi fe le mi tin se daada ti opo mo la keji le kun jaye ti o so wipe kele da kan o se fun mi ti o so wipe tori ipo ohun wa nipo ohun o ma fi po ohun ohun o ma fi do ma la keji laamu eni to lo won ba mi fe nu o ofe oko to ba pa yan le kun jaye wallahi taala iwo na o sunkun e to dan loju de be ni o ogudugba logun akan lo ko mi le kan si ara ye ma je wa na nira inira oda e ku kale
1: get free music on

0: sanwo ti e leke na to lanfani lati gba 100 blocks ati 5 bags of cement lo fe awon to ba wa sanwo die die ani osu meta ni gbodo sanwo yen ton etete ma bon office JKJ Builders and Developers Limited to wa ni odo your road aremo blocks bus stop opposite ITA money Ibadan telephone 0707118 1997 tabi 0808 070 1243.
1: Sa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita so agun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se se bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si risi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se Arama gbagbagbagbagba Arama legun igbese kan man kia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia kedo wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati mo bi arun sapa mo si kan si toni toni aba etia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo joyin lo la complete iwo road ibadan telephone 08033715988 08033715988 enter tojo are lo mo toni toni
2: Lagilu FM 96.7.
3: Yes, dear. Oh, Badalai.
4: Eh?
3: In the ask, I call him be a jadumi. Go see me, go see me, and I call him by the beach.
4: Tea? Well, but he be a jam. The little Lubada. A great tea, no.
3: Ah, who shall me be a jam? You wouldn't. Ato ni jo ni o.
4: Ewo jo lo njo.
3: Njo ni. Igbo ayo ni njo. Ngbo je pe koku lo, karun lo. Ilegun. Koku lo, karun lo. Ilegun. Ki esi kene kan. Gbojo ba ko ti o ba ro. Wa ni e wa lori ba lolu. Ko ba ni gbebo. Abi? Ko gbere ba nja. Igbo na nja nlu. Wa ni eri bo lolu. Ko ba ni gbebo.
4: Beeni.
3: Wo si lori bo lolu. Lolu si gbebo. To ba gbe ebon loso bayi ngba ti le oba isu en ba pe nta ojo ni opa woni
4: e si ni gbagbo nu e
3: be ni dola dola
4: olori alagba ile ibadan
3: be ni
4: baba mi oku gbaja eyin na gbe egun ri
3: a mo gbe daada
4: e buru gba te gbe egun o
3: buru daada ni mi sa mo su mo si to mi
4: e
3: to ba ti to mi bi mo jo o ba lo lo fun mi ki n ba njo to ba iwo mo wo mi ran
4: e mo gbo pe egun ti yin gangan won ni nsaba ma jade lale ti o wole ndaji
3: be ni ale ni jade
4: se ngba kan
3: di se ni ale sunday ni o jade o si wole laaro monday ka won egun to mo jade ilu ni o ti wole
4: tori ikene ikele fi son
3: wo de be tan regun
4: ni soki ebo le ti gbegun baba ti yin wa oku gbaja
3: oku gbaja oku gbaja ko lu ko re o be leke obirin leke ni oruko re
4: obirin leke
3: ṣugbọn baale olugbode ngbo wa ni baale to ri pe egun mo buru po ladugbo toro so gan lo na mo jade tele ṣugbọn wa buru baale olugbode la pe wo wa ni bi a n gbo re po pelu ala to se le laarin ilu ada na lati oni lo won jade ni osan gan mo ale ni ko mo jade ko ti ti mo ji wole laaro egun mi o pa pade re ego go pade re nta
4: ba se kabiyesi se gun na nu
3: ba se re se gun nu
4: ba ni wa ngbe nisin tore le igbere yepo
3: mo gbimo ogbo ti won ma ko ni
4: bo ni
3: gbaja orun mo o oku gbaja orun mo o gbaja ti bimo gbaja orun mo gbaja ti bimo
4: gbaja orun mo
3: mo bimo
4: eh
3: mo ti bimo mo momo mi lo ngbe nisin
4: baba mi
3: eh
4: awon eyan ni gbe gbe wale le
3: iro won pa mo mi
4: won paro
3: ajo je mo mo
4: oju je mo
3: wo yi oju mi lo wo
4: okiti kan gba na e si ma lero leyin
3: asiani
4: loru
3: in ba lero njo mi ero amo ba emi na ati won pade awon tin saisun o gbe won ni gbegun o won ni gbeku o saisun won o se bi won ba se pe o gbaja ni nbo ah won to igun won to won ko won ko gbe ra ni
4: eru na ni o
3: a dope lodo olohun
4: tin be lara yin
3: dope ni
4: eh baba mi nejo ne awa loli olubadan bayi
3: njo monday njo mejo la lo si ile olubadan gbogbo egun ole ibadan pata yo lo si ile olubadan ni sunday njo mejo won lo re ki oba oba nu si ki won ku ogun awon eto ti oba ma se oba o se fun wa ori oba o se nje ti o po mo lu lo ba pa ah o si rice won ruka
4: gbogbo
3: ta gba mo
4: gbogbo egun be si se po leje
3: o ah olohun gba mi
4: ajo wa nbe njo mo ni
3: ami won lo jeun
4: pelu ase olohun ah te ba ti jo le oba tan leyin ikunle ni ojo sunday atijo tuesday nejo osegun eni gbogbo egun o ti ma jade
3: gbogbo o ti ma jade njo wednesday
4: se won o tun wa ni jo lo le oba mo ba won
3: awon ojo yoba lu
4: ni won lo ma ju fun
3: ah calculate lojo ti e
4: ah ah
3: nejo monday nto ba njo wednesday ni ti balogun balogun le ibadan njo saturday ni ti otun olubadan njo monday ni ti otun balogun njo wednesday to tun bo lohun ni ti o si balogun ti awurere oje mu re gbogbo agbo kan sile won ko lo forun ke won
4: ami ase o
3: olohun to tun sai fe ri
4: ami ase
3: to ba di jo saturday to jo pari la kan baba ni sale wa nbi dance abada isi lokan ti o gbajo kan yin lodun ni jo saturday le yin
4: leyin eyan
3: yo
4: eyan to wa kan ololu
3: ah ko ti kan ololu o oseketa ololu to jade awon ego po nlu
4: tegun ba ti jade tan leyin oseketa
3: ololu o ka se re le
4: o ni olori alagba ise kan yin ni soki
3: ipo 14 ni mo wa number 16 iku eni egbe eyan olori alagba
4: tanti nbe nwaju o ba ti
3: pa ti ku nbe
4: ko si ko le yi odun ba ile o lo
3: sisun si ni
4: bi to ye ba
3: bi to ye ba sisun ni bi won ba se nku be le le mo fo ba se nku le mo fo bi na si sun kan nu bi won ba lori lo o le sun kan o en ti olori lo le sun kan
4: so e ri wi pe eru ma ba awon eyan gboro to ba ti di pe odun egun
3: nbo
4: onbo pe ko lo won ma sanu wa won ma janduku
3: mo to de o
4: mo mo tan ti de o e ti gbegbese kan pelu ile ise olopa bi pe ko mo ba si wahala kankan
3: gbogbo odun pata la gbegbese kemi o to de be kin to dolu ya lagba la ti gbegbese a ko lo si yele yele a lo ya ganku a lo mo ku koda bi wa ti de diaru bi wa ti de mo ku o di wo ti mo wi odo class ni se be àwọn ẹlẹyẹlé náà ní gbogbo àwa iléegun sọdọ wọn báyìí tájú kò ní kọdún wọn báyìí tí kọmíṣánná ọba sọrọ táwa náà ọba sọrọ ṣùgbọn inú mi dùn pé àwọn ọlọpàá mọ̀ pé iléegun èso ń jà gidigbagan inú mi dùn fún páwọn ọlọpàá mọ̀.
4: ó yé wọn débẹ̀ ìta yìí lẹ́ẹ̀tì ẹ̀sẹ̀ jà gidigbagan bàbá mi.
3: àwọn ọmọ ń kọ́
4: bàbá àwọn olóyè yìí ti ń bẹ́ kalẹ̀.
3: àwọn olóyè mo ti sọ̀rọ̀ fún pé àdúgbò tí eégún bá ti jà alagba ti ba fi ibẹ ni n o mu.
4: bayi
3: bayi nikan ko.
4: alagba abẹ
3: ni n o mu.
4: ni o jẹjọ
3: ni o jẹjọ mo ti gbọlọpa lọ ilé ẹnìkan rí.
4: ẹ má dàkọ ẹ.
3: ní ìdákọ rẹ nígbà tá a di tọlọpa ni dpo dr o ní olóńlò mẹgùn jáde o olóńlò sì mú wọlé o ti mẹgùn wọlé tán kí wàhálà ò tó ṣẹlẹ o. ba fi fún alagba nu lọjọ náà. o kì í sìn. àwa iléegun kọ ni.
4: ẹ̀dáwà
3: láàlẹ̀ àwa dá pamọ́ lù. tá a máa sọ láàkóso eégún wa jáde.
4: tó ẹ rí i pé ẹ gbá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀ báyìí.
3: bẹ́ẹ̀ni.
4: ìpàdé tẹ́ lọ sí nílé tọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá kì í sí gbogbo èèyàn lọ gbọ́. ṣùgbọ́n ìtẹ́ ń sọ ìtá ń sọ yìí nísìn. ẹ wá kìlọ̀ fún gbogbo àwọn alágbá yín àtàn ọmọ jàǹdùkú. ẹ kìlọ̀ fún àwọn jàǹdùkú pé ẹ wá wọn lẹ́yìn yín o.
3: ó dùn mí pé mo mú póstà mi wá sí ibi ìwé tá a lẹ̀ mọ́ jírí 2000 látẹ̀ tá a lẹ̀ káàkiri à ń bẹ̀ jàǹdùkú ní bíbẹ̀ là ń bẹ̀ wọn o. mo jẹ́ léegun ó ṣe tiẹ̀ mo jẹ́ àṣetìá ngba ke nse ti won o ri a nibe iyin eni awon kan to nbe ngba te go ba wa de anu asonso ama buruku ye o ti mo sagbole o ti gba drum fun won o ti okuta sinu drum o ti kun ngba ti pe gun bo tan lulu bo gbongbongbongbo ngba ti pe gun lode o ba be ro ko nile papa
4: lawon lawon adugbo bo won ti sa
3: ma e mo je jada ko adugbo gbogbo ne la nkilo fa wa na mo be
4: e se baba
3: gbogbo la be sugbon gbogbo ile gun o se ti e o
4: kini ma bi ti eyin na fi ma se aworo ewu o wa ko te ti da mi koja aye fun
3: o mo seun
4: se ko se do le ni ke yan saworo ni
3: gbogbo egun ni laworo gbogbo egun ga waro lo ngan
4: egun fun re aworo
3: ni awon to lu meta tabi merin egun bo de to lu merin tele ta mo re bi mefa tele te so di mokanla egun gba to ba eni opo na meji ero ti de ero ti de ise le ro lo repete yi egun gan fun ra re aworo
4: oro ni
3: bi pa se so gun aworo oki bo se ri nu
4: ko to wa dijo ti egun oja de un agbara o ti ma wa nu ara nte yin ma fun won je onigbere obusari
3: be abukini kila fe fi se mi todun la nse
4: e be ti so fun mi le
3: kan
4: pe alagbara legun ko so egun to se foju di se wa so wi pe egun esogun
3: won na do owo to ti e ko da kon pe egun
4: eh
3: on pa agbara ni je be agbara olorun ni
4: ke order na ewe yo ni o ado mi o gbogbo e
3: je be
4: eh ta ri mi ni nbe
3: la re ilu le ma pe logun
4: ah
3: se ko agbara ni
4: agbara ni
3: agbara ni
5: so oro lati gbo latenu baba mi olori alagba ati ile ibadan baba mi oku gbaja kolon je mi olaogun o

0: baba ti ba wa soro o se ki n fe nikan laaye lati pe wole je nikan o pe eni eyo kan ni o pe wole hello
1: ele ka le o
0: e ba ka le
1: e ku eto
0: eto mani
1: aki aga won loje o
0: o
1: moro du
0: e won ku
1: ebi mi wa o
0: ami
1: e sa mo du o
0: e ya beje elegusi
1: ko yi no be ni sir Mhm. O ti ro awon omo eyan gun lo so pe won ma ja.
0: Eh.
1: Awon ayan ko, awon ayan ko.
0: Eh, ka keke n ta won aye.
1: Se be ma de bere. Ori ta o pa da pe ita wi la dey.
0: Ita
1: wi la dey. O wa ro awon na.
0: A ma won, a wa ma won aye.
1: O ni duro.
0: Ojo ni ti wa. E se.
1: O ma n ro ro mo. Ati sa mo duro baba mi yo gun o.
0: Ami ipe kankan o le wole mo. E ma binu. Ojo ti lo na la bi ni e wa so ngbo wo eto I daada baba mi e da kun le da godoro ojo ni tiyin barista daniel aramide ni uke aseun ayo ni sa messenger store akiyin popo jo bakan na ni ajo ki alagbo ni ya na olode joba abile edo eseun alaji si akaraji elegba o ba mi alaji ramani eleyin good eseun are muslimi ti akinbilenu alaji sado akilapa aku mora ti oye ti bale laipe Alhaji Rashid Yola Ogunse e se po Dr. Rasak Amzat magajile alemoloke e seun mami oloye chief message ti raimi asiwaju gbogbo oloja npele oyo e seun o oloye ayide dele sunu komo ni baje fun yin pelu aseun na Alhaji Isa o olowo aye mudupa pe po lowo yin to fi dore sanje ilewure na challenge abro mi dada to an lo loni e ja pade lola pelu ase olohun e pe mi sori 080 3821 5909 lola pade mi lori eto akoni ti gba wase ta le pade lori eto akoni gba wase lola elomi na ko itan foko una ni to ba wa di ojo mejo lori eto lawuju eyin agba egun ba ngbose o nbo lori eto egun tero ma po leyin re se kun oku ni foko fori soge aja kan oni je ko lo nje mo lo ngbo lese ogudugba lo ogun akan o lo ko ti mi nje ara ye ma je wa ninu nira inira oda orun ayo lasun oko kan laje o a ni bandi mo ayibiri o da ro
2: On Lagilu FM 96.7.
3: Eku dede asiko yi o gbogbo eyin te ngbo mi nile loko. Oruko temi o yi pada o, omolara Abosede Adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi nje. Mo ni alejo pataki kan nile loni, onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada. Baba Ibaruba ti gbogbo aye mo si oba Isun Ara. Mo di adugbo Omolete ni Ibadan, leyin ile baba Adedigun, opposite People's Girls Grammar School. Mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi, idi ni yi ti mo fi so wi pe a gbodo se iforowanilenuwo fun baba yi. E ba nki awon eniyan kaabo.
4: Ku dede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba Ibaruba lo ko mi gbogbo eyan si ma pe mi ni oba Isan Ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si n gbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun ki n to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 o ti pe ta ti n fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi n pe wa ni Baba Ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbandanu gbu bi elubo
3: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
4: e se atokun be eyan ba ti n ja ewe to n sogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tini gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wipe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafia laye ta awon wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe ni won

mo ko bae di are eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba de pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi sire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba nwo apo ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu ta wo kan ran si n pa o si lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ori nfun awon ye ni gbogbo igba elomi sire to je wi pe yo mo ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute de bi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan sun loru eyan ji eyan se yo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se dede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori aye lujara lori mu mawuran e oko mi o se dede oko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e ma fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta nsoro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju si won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si ma wo tan tori nti han fe wo nta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada nlo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wi pe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon ririri bi ba si tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki n pa loruko ta n pe aisan tun mi le ki n fi ele loruko ta n pe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi n se mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta n fa wo oyinbo n jeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nile yoruba ni won ma ba se teni eleni n se je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan kan gbe baagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si malete mo ni eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran eyan kankan nse o awon ti an si seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifian jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telephone wa na telephone wa asogun mi to koja ewe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telephone wa o si yato te fi n pe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egboyun lekan si 08033881008 tabi 07018211111 07018211111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyin o mo ga aboro oju abeti olodum maji arogun ropa rose
abaro mo legun abawo ka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti nwa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wi pe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to dero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputun le ogbodo taputun ni

0: won mo ki o pe baba ti bere si takutu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafi ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni ki won mo wa sodo yin
0: e seun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni nse mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won o si ya e ma bo leyin le baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete e ba de molete e bere le baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami nikan ko o kende nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi aremo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dere lodo benin ba si foju kan wa yo mere sa ni o 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 alaafi ara wa oni gbadanugu bi elubo a mo reti yin pelu ogo Olorun oba ese kupo.

ti leni ni mo san a o ni mu kikan eni to leni ni mo san gbogbo do mu kikan police ayo

awon ti awon eyan ki n fe ka so pe eja dashop mole won ni ojo ti lo lori e to ba je pe be la se ntu ni a ri wi pe owo ti awon eyan won yi ti won fi mu ise won won mu ni mu pe ko je awon nikan ko je ohun awon nikan la awon eyan ma gbo ti won ni gbo ohun elomi ti won ni gbo ohun olori mi mo ko se ni to ma gogogo titi ta wa so wi pe olorin mi idajo n lo boti e mo boti e do to apapa so na ni wi pe ohun lohun daaju ni gbogbo olorin to n korin bi e ni egbe ohun ateni to n korin bi to ohun ibe ni orogun owo lo ti n bere bi awa la daaju se a ni gba ipe enikan daaju wa lo she has to play cash share lale eni kan ma tu je cash share lale e je change orin mi fe pe lori orin pupo ba ma lo won ni alo sira won ni Honey Makers Band awon egbe Chief Commander Ebenezer Obi nigbati baba lawon o sere mo in 1992-93 won wa kora won jo nigbati baba ko rinse fun won record ti won se lodun na re

0: to ma tu so pe nkan bayen na so ko tu ni ye mi na ma tu gbagbe kini kan bi o ganga e ti mo rin ti mo so tani aki won dele lale itala kidele ara won ti won je oga fun mi ni di ise igbohun safefe ojo ti mo gbo won lori radio kan to won se analysis laarin Segun Adewale ati Shina Peters laye Shina Adewale to won so pe eni bayi ni nta gita eni bayi ni nkorin ojo en mo ti mo pe emi na ti ma lori ofe ma bere si ni se awon mo sugbon mo so fun won tori pe ilele mi wa ti mo ti gbo won awon ani radio bi don ti nsoro koda ilu ototo ni papa eni te mo nbi ni te ma ngbo ni ikun yi tori pe awa ta je soro soro awa la ngbe eyan wa ta nse iforo wa ni lenu wo fun o awa gan lenu jo meta isa awareness ti mo ati nse iforo wa ni lenu wo fun ra wa ka won le mo bi ta wa na ti nbo mo soro nipa e sorun ede ta loye bolu ti fe tajudin ade soye omo to so kile fe mo nipa de soye omo to so in ajo won na ti pe gan be nga gbajumo asiwaju ka afata e kale la fi afun yo e ma ba bo lori eto e ba mi gbe oga mi e ba mi gbe won wole e sorun ide yo de soye omo to so yo
1: leni alejo ti mo gbe wa baba no je si mi oga no je si mi asiwaju ni won je si mi kin de fi eleyi so pe opolopo obi lo ma nbiyan ti ma so pe oga mi ni eni bayi oga mi ni eni awon eyan kan wa to je pe eyan le ma ma sabadaru ko won sugbon to je pe eyan tap lati ara won alejo mi leni oruko won ni Desoye Omotosho won wa lara awon to je ki ka ma se entertainment papa julo ka ma so ronpa music lori radio obe Sonny Barista Colin tin dele Abiodun bebe won wa lara won to je ki o ki o wu mi mo ranti ni e se program kan ni o da ge Premier FM ni
2: laaro Tuesday
1: laaro Tuesday early 2000 won se bere Premier FM time to won so
2: yeah month ton bere gan ni mo bere
1: le bere pelu won e wa n soro nipa orin Sinu Adewale le play lodun yen da bi 2000 Sinu Adewale le play e wa n so bo se je pe guitar ten gbon yen owo
2: Sinu ni
1: o mo ten gbon yen o wu mi o dun mo mi so ba ti emi na wa lori ofe ati bere ori owo mo ti so kini yen fun yin ri o ti pe but me le gbagbe ara mo tap lati ara yin
2: oluwa se
1: mo tap lati ara yin so Desoye Omotosho awon ni gbogbo wa leni oro ma bo oro ma bo gan tori won
2: ni won so lo n ba faye ele
1: eh ayo wa bo bi o je ju wakati kan si meji lo ita ba le so nbe
2: sa je laarin e
1: eh ita ba le take break aje o
2: tori won ta la mi ba se n mo
1: go ara yin o le gbo ara yin o le gbo so ni Eko won mo se ko abi Abeokuta won mo gege bi ta loye
2: Atabekuta
1: Abeokuta Eko de won mo yin gege bi bolu ti fe
2: bolu ti fe le ro isale oro
1: okay
2: ta loye bolu ti fe ni Faji FM
1: okay
2: ta loye isale oro ni OGBC
1: okay
2: mewa nsele ni Ibadan
1: mewa nsele bo de wo le nlo
2: mo lo na ta loye na
1: ta loye na
2: ni mewa nsele ni isale oro gangan mo gbe kuro
1: okay
2: ngba ti mo kuro ni Radio Nigeria Ibadan isale oro gangan mo gbe kuro ti mo fi bere lo OGBC
1: nkan ti mo ye so pe oro ma bo leni ni pe is a man of so many parts won tin rin gan repete adema soro de bi kola olawuye ikirun agunbe ni ilu oga mi so leni mi ti mo ti ma ti bere tori mo poro po e je nbere bayi
2: gbengbele ku dan bi owu
1: ikirun yen no bi se abi
2: ikirun ni
1: because awon ko te pe
2: oko gan na bi mi si o
1: oko bo
2: oko yin mi oko fe
1: yin mi
2: eh but ikirun ni baba mi ikirun ni mama mi
1: okay
2: won lo moko ni yin mi oko fe ni be yen
1: soko na se ni
2: fadaka boyika oko fe ni
1: okay
2: ereko ife ni yemi yen wa
1: to be na bi yin si
2: ibe na bi mi si omo oko ni mi omo oko mo se ma tun speak gan pe arin ja obi ni ma mi bi mi si ma mi sese wa o se wa tun itan yen ko pe yin bi o sa arin ja obi o da obi lomo ti mu mi ṣùgbọ́n mo dìde padà sílé inú ilé mo bí ọtí kì í ṣe ló jà. I like presenting myself humble. Kí n múra mi wálé but kí rìn àjò máa gbé mi ga. Mo prefer yẹn tó bá rí
1: wọ́n. Òṣèlú kí wọ́n máa gbé rẹ̀ gágá.
2: Látòkè ìjábọ̀ rẹ̀ máa ń burú.
1: So wọ́n bí sí yìmí.
2: Yèmí ni.
1: Ilé ìwé nǹkan.
2: Ìgbà tí mo tóbi ọmọ tí mo tóbi ọmọ ọdún mẹ́fà torí àti lọ iléèwé bá mi ni kí wọn yóò wu àwọn kí ó dẹ́ pé ìkírun ni mo ti bẹ̀rẹ̀ so níbi so bí 1969 wọ́n dá mi padà sí ìkírun ìkírun yẹn wá ni mo wà orí pọmọdé ń ṣeré sí ni mo wà ni mo wà tán máa ń lọ skul tán máa ń gbé kíndé kọrùn yẹn ó máa ń wù mí gan kò sí primary school gangan ní yìnyín mi gbà yẹn ẹsẹ̀ lọ sí ereko bì kan kankan so mo rò pé bá mi fẹ́ kí mi náà kí n run orun gbòòrò díẹ̀ kó mọ̀ jẹ́ pé o gbọ́ ọpọlọ mi oko náà ni ó jẹ́ náà ṣe ní ìkírun la ti fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ skul so bami na decide ati pada si north tori kano na na ti wa tele kano na bi awon si won pada si kano so baba ti mo wa lodo won ni kirun bi aburo baba mi ni baba mi ti ku si pe te gborun won ri so aburo baba mi won pe won ni salami boys ara won gbajumo kirun ni gba yen oniṣowo awon yere kankan won na ma n koja lo si north kankan ni yere atare wọ́n jẹ́ pọ́sàn ló wá involve ṣù ọ̀sán yá wọ́n bá jẹ́ pé mango ní ṣù wọ́n gúnnù wọ́n máa gbà ní onírèlúwé wọ́n gúnnù kan ni wọ́n gbà tí wọ́n kó gbẹ́rú wọn sí lọ sí north àwọn alájàpá gidi kan báyìí so baba salami boys lèmi mọ̀ tí mò ń wò gẹ́gẹ́ bí baba mi torí baba mi fi máa mi sílẹ̀ lóko wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ ní yìnyín gbà yẹn àwọn cross lọ sí north mo mọ̀ wọn gẹ́gẹ́ bí bàbá mi ń gbà yín ìrànwọ́ ọmọdé kò lè bọ ẹni tí mo dàgbà pẹ̀lú bí bàbá ni bàbá salami boys yẹn.
1: So ìkírun ẹ ti lọ sí primary school.
2: Ìkírun ni 69 mo kọ́kọ́ ta kú pé ń lọ àwọn àbòdá kan wà mo sì rí bọ̀dá Kẹ́hìndé Ọláníyàn táyé ìbejì ni wọ́n táyé Kẹ́hìndé Ọláníyàn ni wọ́n ilé wọn ò jìnnà sọ́dọ̀ wa mo ṣe lọ ro mọ́ wọn ìdájí mo ti wúwẹ̀ bíbọ̀ tipátá ni mo kàn wo gba sọ èmi ò lọ sí kú lẹ́ni ìrè sukú ọ mo ta kú mọ́ ọ lọ wọ́n tún mú mi padà sílé so bàbá ńlá ti wá bẹ̀ mí pé kí n tí mo lọ lónìí tó bá di ọ̀la ìwọ náà ò rè sukú gbọ́ tí ó mi lè sùn mọ́jú wọ́n ti wọ́ sọ fún wọ́n ti wọ́ gbogbo ẹ̀ kínní kan ìdí òǹlé ìdá tá a kàn fẹ́ dà ni pé ńgbà wọ́n ní sanpọ́n náà yín máa lọ sukú ṣe bẹ́ẹ̀ yín ó sì máa lọ rè ara o èmi ò wá lè lọ báyìí sí wọn ilé ẹ̀kọ́ sukú ni èmi ò gbóúnjẹ lọ́hùn wọ́n sì bá ń di oúnjẹ kò sí ìsàyè láìlọ́ọ̀nù yanyanya yìí o à ń pe ọ̀rá kan ní tẹ́ńkọ̀bọ̀ náà ní láìlọ́ọ̀nù tọ́ńtàǹsì ọ̀rá tẹ́ńkọ̀ tẹ́ńkọ̀bọ̀ la máa ń pè gbà yẹn ọkàn wọ́n bá mi ṣètò kinní sínú sọ̀rá tẹ́ńkọ̀bọ̀ ni aṣọ ni wọ́n fi rán kinní wọn bá ń ṣètò ẹ̀kọ́ àti kulikuli.
1: Lẹ́gbẹ́ lọ skul.
2: Wọ́n tún fi gaari sí torí wọ́n mọ̀ pé kì í ṣe ẹ̀kan ní dẹ́ ní bá dẹ̀kọ́ èyí tó mú gaari kí n tó dé. Nígbà wọn sọ táìmù yẹn pé látàárọ̀ tá a ti lọ yẹn ó di ọ̀sán bí aago mẹ́ta ká tó dé mu. Nǹkan tó mọ̀ jẹun lóòrèkóòrè ẹgba tó burú jù nígbà náà ni kí wọ́n sọ pé ọ̀ ní jẹun. A ò ní jẹun bíbò. Ìgbà tá a sáà lọ sí skul ọ̀tán débẹ̀ wọ́n fẹ́ mú àwọn ọmọ primary one ṣùgbọ́n test tí wọ́n ṣe ń gbà náà ni pé ó ń na ọwọ́ ọ̀tún ó ń na across orí láì tẹ orí ni o yóò kan etí lápá kejì mo se qualify poli law school eyan modun kini kan ni mi rara o
1: won ni gba
2: towo re o ba ti tete o to su
1: kuro gba won wa polish and for what city
2: to ma 276 75 76
1: kon to stop e
2: kon to stop and se first and for what city at 275 76 ngba ti won change Nigeria we edit and call tan change e se aro
1: aro se control
2: pa tan
1: not to change
2: won ti da nkan change e po ni
1: okay
2: won lo attend won gba ti ara so kon pa tan ti jade so ni da o kon ma ngbo ni e ara so kon pa tan
1: kon pa to
2: di la ko lo bi
1: so ngo
2: e je yo po so be o
1: okay so she ni primary school je show traits soro soro literary she show traits
2: gba ti fi ma de primary 3 won ti fun mi lalias oropo oropo
1: asoro soboto
2: oropo ti e ma npe so emi na ti gbogbo ara kini mi ti mo ti ko se oropo special mo de ma yaworan
1: okay
2: emi ba ti yaworan kan ma ko oropo special si oropo special oropo special hey kabiyesi olohun o ibo lo mu mi lo yi
1: o mi lo sinu ran ti
2: so si wa nurin ajo gan tele but a mo
1: eyan kin fura
2: eyan kin fura
1: to pe eyan mo bi teyan lo
2: ni o je ka ro
1: to ba ye pe eyan le pada sibe awon atunse die die kan wa teyan ma
2: se
1: iba je ki rin ajo yen wa pada ya
2: meanwhile oropo oropo yen ibi te mi tender as he was ki I will be a lawyer agbejoro so I was heading towards being a lawyer koku sento kawe le wa emi ni first graduate emi ni first person to ko kawe koja okay baba te kasada si sanda sisiri baba kanu ni ko egbon ba mi ni e pon ni kan na na tun kawe ju to kasanda 6 tori mo lawon se ti sari
1: so any first graduate
2: emi ni first graduate any first graduate one of the first set to cross to Paris secondary school ri ni family wa be ni one of the first set
1: ba ole kuro ni kiran
2: to Paris 1978
1: eka secondary ni
2: family no kini mo ti ka osogbo mo ti ka secondary
1: okay
2: igba ti mo wa se modern school ni mo kan kiran so igba ti mo wa bere secondary school ni Fakunle Comprehensive High School Osogbo
1: okay.
2: 1978 igba na ni mo ti lo ose meji nkirun gbeyin
1: that's 78
2: that's 78 mi lo ose meji mo lo ose kan ti mo lo ni ba
1: okay
2: mi lo ose meji nkirun mo lati 1978 mo ti cross wa si Fakunle Osogbo mi lo ose meji nkirun won
1: e pe ni e pari school yin Fakunle e pari gbogbo tan
2: ibe mo ti bere ibe mo ti pari
1: odun melo
2: odun marun
1: marun from then ko
2: lati be mo lo soscars
1: Ondo State
2: 1983 Oyo State College
1: Oyo State College at Ang Science okay
2: ni Ondo Road
1: okay
2: mo lo soscars mo se 014
1: kini 014
2: course kan niyan 014 economics government and English literature 014 013 ni economics government and Yoruba ore mi kan se emi se 014 economics government and English literature
1: okay
2: eni mo se ni Oscars ngba yen basic 1 basic 2
1: so ise wo le koko se be se kuro school
2: mo se kuro ni se
1: Oscars ni Oscars
2: mo se kuro lo Oscars mo ko lo sise mo lo gbe lodo onku mi tan wa leko Chief Tunde Ibikunle he was then the indigenous chairman of Savannah Bank Nigeria the first black the first Yoruba
1: lati je chairman
2: Savannah Bank Nigeria Limited Savannah Bank Nigeria ni Chief Tunde Chief Tunde Ibikunle egbon baba mi ni mama ti obi mama baba mi ni obi Chief Ibikunle mama baba mi ni okay mama baba mi ni won relate pe lawon Ibikunle family
1: wa sise ni Savannah Bank.
2: Mo sise Savannah Bank.
1: Sube le ti ko sise.
2: Ibe mo ti ngba mo ti ke mo ti di eru baba ngba mo ti debe.
1: Odun mere le ni Savannah.
2: Mi ro pe mo lo odun meji.
1: From then ko.
2: Like mo benu kankan frele kan mo ni soropo oropo ti mo nde yen. Pe o jo mi lu mo ro pe lol ni mo a se. Gbogbo mo se nlo si class lo kini kankan kan gbogbo ti mo nle na ni pe mo fe se lo.
1: Okay.
2: Bo a ko. Because if you check, yes, 1985. Yes, jump 1985. A minimum top jump list, law department, University of Ife Ngbaye, OA Junsin. I scored 289.
1: Mo fun yin admission yen.
2: Eh, ina ti mo si bi ori si wole ni yen teru si ba mi o.
1: Okay.
2: Gbogbo ba mo wa secondary school mi se mass. Ni mi o need the mass. Mi o in fact Mr. Rahim Palestinian Pakistanian teacher mass adro. Omo dojo. Are you with us today? Turu mo pe n jade. Omo pe n jade mo ti ni group ta wa lati de la ko. N to ya ba fe ko. A n lo joko ni ile onje kan. Sisi mo fi pari mass kan to pada de. Mi kin se mass. Odun yen ni won introduce the thing won wave rara pe you must have credit in maths ko to le se lo odun kan yen na lo sele ri o beni requirement to study law go and check it 1985
1: okay
2: requirement lati se law ni odun yen was o gbodo ni credit in maths bi kini ti mo ni sola olajide mojiwo mojiwo ni omo yen mo we bi to se I ko kin work math in se
1: okay
2: the objective I can mu pencil aja so that in so why emi no sai meanwhile so that in ku si emi no kun si
1: o de mo
2: ah alandanu ni
1: ko ni work e
2: ki work ori ni opolo ori ni omo to je pa ti ngba ta wa from 1 lo tin ko from 5
1: bo le ni won
2: o ran kon ni bishop ni nsin akure lo wa mo link up pelu e sometime last year 2 years ago but me pay I'm not giving to
1: so gbogbo opolo mathematics en ko
2: mathematics ni well bishop di won fill fin se ni church for life but ah and then ni o ti is we was my wood ready number kilo mu number kini kan kan lati san o ti ma so wona ni e o ti work in ti o work ni e
1: like ole
2: gbogbo ba se nsin yen le mi no ma se bi but for work kan si ba e mi no ti si e mi no ti kun si objective yen nikan lo je kin ni PhD ninu tori won yin ri gbogbo to nko bi gba to han kew ni gba ti won se working mi mo business bere mi mo bi ti fi kun but objective yen mo yo gba gbogbo e tan emi na gba gbogbo e tan ni PA ti mo mu so mi ko si credit ma fi se lo lodun na lo odun keji ni won tun ti resign de ti won tun ti wave mathematics
1: so eyin o de pada wa ni odun keji yen pe
2: odun keji ti mo pada wa mi o make impact ti mo make last year
1: okay
2: right won si introduce mi mu ife mo Ibadan ni mo mu won ti wa introduce won pe kini kan ni catchment nkankan
1: okay
2: yes I was number 13 on the list if you I know ni odun yen 1980 kini yen na
1: ah me ma je
2: just kini lo le ran si dada bayi nbo gbenga oyedi ran lo le ran ti dada bayi tori pe lo nfi wole 86 yes 86 tori ngba ti gbenga ma wa serve ni 1990 to pe pari service ni uyo odo mi lo de sin badan 86 lo fi wole ngba yen 86 ni 91 lo pari service to de sodo mi badan yes yes yes 86 mo se I was number 13 on the list lo UI mo ku tun gba yen
1: kilo tun sele ngba yen
2: mo ba ni osun o 5 ni won fun osun I was number 13 on that list.
1: To je quota ti won ma for sure.
2: Quota. Hey, catchment kini kan quota. 5 ni won fun Osun. I was number 13 on the list. Emi ni 6th.
1: But ko ti si state creation gba yen.
2: O ti wa.
1: Check with 91 ni won create Osun state.
2: Ni
1: 91 no no shake state creation.
2: State creation 91 ni.
1: Mm. So to wa pe 86.
2: Or your state. Ibo le Osun ti mo tun lo bayi or your state. Ni law 5 ni won fun wa. I was the 6th person.
1: Lati Oyo state.
2: Lati Oyo state. So n gba won mu 5 tan won ni ki markia pe won a si se kin den list. Won a si se kini kan list. Gbogbo list patapata la le.
1: Ko wole mo.
2: Ya ko wole mo. Gbogbo list patapata la le ko wole mo. Ni mo fi wa lo si 87 lọrọ ti mo n sa.
1: Kon 86.
2: Kon 86. Ni mo fi wa lo si poli.
1: Okay.
2: Oko sister mi aburo baba mi kan oko sister mi Dr. Ojola was the dean faculty of communication kinikan communication commerce and communication Dr. Ojola won wa tori result mi won ma nka kinigba yen ni boya ise merin ni won fe lo omuwe 1 bi kan 1 omuwe 3 bi kan o di 4 point na man kan gba yen o mu kini kan no subject e merin tan fe lo including English o English and any other 3 subjects to were relevant 3 so ngba ti won lo po gbo kini mi na cumulative mi gba yen was we are 13 cut off mass com gba yen was 18 so mo se make first list ni open next week open a week ti won have se list ni mo de but tori pe I learn in motion
1: tamu ki kan
2: o ti wa ti pe o I learn in motion so mo me first list ni mo fi wole fun mascom ni poli ibadan
1: so ibi ti nitori fe ke se niyan
2: seri mo ta mo awa kan ro pe boya won sasiwa laye ni titi kankankan sasi kankan ko ba se waye pari la nri ni
1: se for consumers come abe se n for consumers law yen pe to ba se work
2: mascom gan ni mi se be baye
1: nigba yen
2: nigba yen
1: eh nigba ton fun yin mascom ni poli se se n wo pe e se te ba se raye e se cross lo se law ni
2: mo si ro ah mo ro mo si se jump leyin gba yin mi ta mu mo ni o mo si fe se lo leyin gba yin ko to di pe mo wa gba pe we to da be pe n t'Olorun fe kin ya laye na ni mo ya
1: full time ni mass call mi
2: full time ni OND
1: OND aye OND
2: even ni HND gan full time ni mo se but mo n sise
1: igbo le sise mo
2: radio Nigeria
1: bo le se wo radio
2: no igba ti mo wa se ni 1980 87 la bere 88 89 mo wa se 3 months attachment 88 stroke 89 mo wa se 3 months attachment ni radio Niger to wa n wa bi ta ti se mo se Sylvester ma n pe ngba yen o ki la ma n pe o to ri later
1: le se IT abi
2: se IT la ma n pe IT yes ni IT ni mo wa se 3 months
1: ni radio Nigeria.
2: Meanwhile, ọjọ́ tí a wọlé was to be a Wednesday. Ọjọ́ tí a resume was to be a Wednesday. Was Monday. But Wednesday, lèmi tó kúrò ń kírun torí ń gba oúnjẹ. Oúnjẹ náà ni. Oúnjẹ ni wàá lè jẹ mọ́ dàbí alára ẹ̀. Èyí gba oúnjẹ, mo láti dúró de mọ́ mi kí mo tó sa oúnjẹ jọ nǹkan kan pé kí n bẹ̀rẹ̀. Nígbà tí máa fi dé, Tuesday. Wednesday yẹn mo dé mo ṣe ń bọ̀ lẹ́dún Nàìjíríà mo gbà lọ pé wọ́n ti ní resume ni Monday nígbà mo dé wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ àwọn tó máa ń wà níbi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe auditioning studio 2 náà kọ́ ló máa ń pè yẹn studio 2
1: ńlá yẹn
2: yes studio 2 níbi wọ́n fi ṣe premier fm later.
1: Kí ni orúkọ studio tí o kọ mọ studio 2 àbí.
2: studio 2 ni.
1: So no,
2: she's doing call yen ni ti o come on lo fi se studio 2. Studio 2 ni. So studio 2 ni won ni won tin se audition ni la mi o kan yin won won mo ke mo bi mi o kuma yan na tan pa mo se kini kan mo kan si lekun kini wole ni baba iya then the manager programs mama bisikasumu mama bisikasumu ni fura won personally na supervise audition ni
0: won ni won ka won ke mama tough go
2: mama tough to make good out of you
0: okay ami oba won
2: if she want if she wasn't that tough being no benin we come and fe mo benin sere tori pe mama yen tough ni o je ki won le mu sere so breaded mama bisikasum and so motherly nice so mo se sile ko se mo wole to wo yin bayi hello hello
0: be se so na ni
2: mo se so na nu o da na ikirun ni tin bo o nje mo nduro ki ngbe lo de npe ki n to de dapun eforiji mi mo boya sin tin mo dana sinu tin mo fi di ero eni tin fi na soro o mama just o ye kan eh eh so mo san se se wo se program de ni program mi se program ni station kan ah bo o tin soro si kini tele na o le ta ni ni school bi ta tin bo gan ko sise ko ni waya ndi be de bi pe so ma ya yola yola ele ma pe yola yola ki sola
0: okay
2: o diza kan ni ele ma pe yola ele ma omo yi omo yi se bi kini ti bere live on se program kan ni agonile aro thursday se mo so pe wednesday ni mo de pe ya pam brush me pam brush me iwo atesh iwo lo ye ko take over agoni abi wa fi segbe e jo se program lola pam brush e jo se program lola fi olon to daya to runbura mo se di broadcaster nu ijo keji ti mo ko gbenu si kini ri laye ni mo bere si ni soro lori radio program wakati meta si ni 9 to 11
0: wow
2: 9 to 12 agoni le
0: e de jo se
2: a jo se ni lati bere dopin mo to late dey emi o ku mo riri time emi se mo kan mo ti oga yola tin se program lo mo so tun dey bi a ti duro sibe mo se ah omo kini bo bo bala bala to lo wan ba ki o ni ke wa se kini o pa o wa late now to je ko bere program ni nine you are just coming ni mo se n pe ni bi mo ba le a se nkan ni nine o le to bi 12 nkan kan ni ro lori radio bere bere mo se n ko mi niyen so lati date yen ni 1988 it was a Thursday and won so that we be September abi nkan la bere right it was a Thursday 9 to 12 laro Thursday yen ni mo ti fi program ti won pe ni ago nile o
0: February
2: and sorrow.
0: So 2028 is where you can celebrate 40th anniversary of the birth in sorrow.
2: Yeah, yes.
0: Show and plans.
2: Yes. We celebrate the content, body. We celebrate. Oh, go on, you can't even celebrate.
0: Okay.
2: Yes, we need to talk about.
0: 1988, the day, the day, our wole ba, tongue bones have a fair in Radio Nigeria.
2: Ah, and I think I call Munati Pau. Sin le gbagbe na ni kola olawi
0: e ba won
2: mo ba kola e ba kola olawi se bodun keji to bere le mi na de
0: okay bere ni 86
2: 85 ran pe 85
0: okay
2: ran pe 85 ni kola bere emi de de ni 88 onu kerin
0: okay
2: onu kerin to bere and kola was on level 8 ngba ti mo de
0: so staff ni
2: o ti the staff o nlo lada kan bayi LAJ lada the red bayi LAJ young man to nlo moto kokon jo mi loju na nibi ti mo tin mo mo pon mo kekere a ma lo moto ni ona ikirun kankan awon agbalagba lo nlo moto won aro mo kekere ogun won to ayarun bayi fele fele mo ah iru ile iru ti mo iru broadcaster ti mo fe de ni so won ni mo tete lo mo that it close
0: okay
2: it was later ngba to mo re pe boya bi won na ni abi as 2 years lo wa laarin wa mo ro pe eni to dagba ju mi logan ni mo ba awon se mo ba ko bembela wale akinrele re buda ife mi baye gun yi mi le awon ti mi le gbagbe in ajivi niyan ki sa awon oga oga ni mo fe ma so awon ti ajo wa ni presentation kini ni o kan fe ba fe mi baye gun yi mo ba so many at least blessed memory mo ba awon ogbede Alex, upo mubanti Eunice Asano, Femi Oluse Siadio, Wahab Ahmed, upo, mama, baba mama Amadu, Fumilayo mama Fabi, Regent
0: Kia. Yeah, one upa. Me mo mo but ti ba te ma mo won yen won ma wa se meeting pensioner
2: oh was in love go by but emi o ma duro se pension asara mi bale ibere na mo ti lodun marun ni lo
0: e ba en ton je sola lala
2: ah ba edongboro babanu
0: mo gbo ninu itan pa won na kokko se
2: agbaletu yes agbaletu awon ni edongboro na ma pe won ni program kan edongboro to ma nto ba nlo ni gboro tan ba gbo pe nkan kan sele ti won wa so lori gboro e do nwo lo o e jo gboro de e jo gboro a ma jo mu kan le gan o won like me but nu li like yen o wa da be pon weekend si mi like tan ba ri mi mo bodo so nkan kan ni look at you e lo nwo bi eni so to tan yen lo ni wa ni alo be oni mo mo ko le oni ire ya mo te se je ndokan ni won ni pe mo ni gbolun lenu pe on be lenu egan ya jo daro sira wa mo ni daro bi bo se yan ku ni ya daro sira wa wo mo ni daro bi bo ah wo lohun wa lenu e oya fun mi lohun mo ni ohun bi bo e kan pe ani ka daro sira e mo daro e kan lokun olorun ni baba e mo daro le daro e dakun o e kan lokun olorun ni o e ba sare wonu le iwe tin mo kare iko so nkan kan mi ba ka e mi ba ka mo tin so tori ngba yen angu ta ti ri ni pe o gbodo le
0: pofo abuwa ka ise fa
2: ka to se program a o kan de owo ya kere ni sawo won iwon waraka oreke ni sawo won owereke ari egun ja run ari odun jaja ni gbele ni iro patayin mo kankan ni baba ba ro pe boya o da n pe omo agba ni mi kin ja daro e mo daro eni lokumo lorun o I did all my things like efe bi comedy bi gbogbo eyan ba n ba mi soro gan mi ma n soro bi efe no ma n pari si even if it was serious matter bfb
0: bawo ni iriri aye se bere
2: iriri aye asin ti olohun sa be ba se soro olohun le kan na ni in ti o se lojo waju o ma fun yin ni mo jale lati bere iriri aye different ideas man wa si mi lopolo ti mi le se tan lori program kankan tan ba fun mi right ni ojo kan loju mi bayi ni kini yen se sele omobirin kan o lo si ngba awon itri kekeke se n bere ni Abeokuta ni kini yen ti sele emi ati Kolola wi na la jolo okay e de ki n bere la pa ti pe programs idea man wa si mi lopolo ma mu exercise book dani so bi nkan ba sele ti mo ri to sele ma wa ko sile mo ko iriri aye si leyin iriri aye so ti nkan ba sele looto
0: time yen ko ti se program to je iriri aye
2: ti se program to je
0: program nkan la wo yin se
2: Iro program daji yẹn ni bi a n popun station normally.
1: Okay.
2: Kọlọ́lá wuyi gan ló lajú wa sí pé a n fun ni subtitle general title ni ní àárọ̀ ṣe jíire ni kárọ̀ òjíbí àbí jíire àbí kíní kan
1: ni. Òní general title fún gbogbo program àárọ̀ ní àárọ̀ two
2: nígbà yẹn Radio Nigeria 2 Yorùbá station pé Yorùbá pọ́n bélé ni. Radio Nigeria 2 kò kíní Radio Nigeria 1 ló wà fún English Hausa Igbo kankan RN1 nìyẹn òun ló wà ní short wave.
1: Okay.
2: Medium wave ni Radio Nigeria 2 wà.
1: Okay.
2: So
1: kò tí sẹ FM gbogbo time ẹ rí.
2: Ah FM bíbó ah kò tí sẹ FM tí FM bá wà BCOS ló ní FM BCOS nìkan ló ní FM tí FM bá wà ní time yẹn à ń pẹ FM wà. Ṣé FM ti wà ṣá? Torí gbà tí FM máa bẹ̀rẹ̀ máa pọ́ ni wọ́n ti lọ bẹ̀rẹ̀. Ṣé FM ti wà? Well anyway, kò tí sẹ FM Radio Nigeria àwọn stations ò tí go on FMs.
1: Okay.
2: Ò tí go on FM. So RN2 yẹn òun ni Yorùbá station. Òwúrọ̀ káàárọ̀ òjìbí àbí nǹkan lórúkọ àwọn program àárọ̀ yẹn káàárọ̀ òjìbí jíire bí. Something like that, sir. Ni gbogbo title gbogbo àràárọ̀ yẹn. So jíire bí ijọ́ Monday, jíire bí ijọ́ Tuesday.
1: Àwọn wo ló ń ṣe?
2: Jíire bí ijọ́ Monday. Mo ṣàrò pé Àṣàmú Akínrìndé àti Babatunde Olaniyi wọ́n ń ṣe kan.
1: Ó jọ ń ṣe pọ̀.
2: Máa ṣe ìròyìn olóńgbò láàárọ̀ Wednesday.
1: Wọ́n kò present àbí?
2: Wọ́n kò present
1: ni. Okay.
2: Kọ́lọ́lá Wuyi ń ṣe àárọ̀
1: Thursday.
2: Àárọ̀ Thursday ìgbà tí kíní yẹn wà accepted tí ọ̀rọ̀ ìrírí ayé yẹn wà accepted ni wọ́n change ẹ̀ sí àárọ̀ Saturday torí time tó bá ń ṣe ó ń di kò jẹ́ káwọn èèyàn àwọn èèyàn late débi iṣẹ́ àwọn èèyàn ṣe wọ́n á wò pé Saturday kò sáà ṣiṣẹ́ ní Saturday ni wọ́n fi change ẹ̀ sáàárọ̀ Saturday.
1: Okay.
2: Ló fi di pé àárọ̀ Saturday ni Kọ́lọ́lá Wuyi ń ṣe ìrírí ayé.
1: So mo fẹ́ mọ bí ìrírí ayé yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀
2: gan-an. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyí. Èmi máa ń rólù exercise book ìṣayé àbíyá ni tí mo kọ ìrírí ayé sí. Tí n bá ti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́, màá sáré kọ story yẹn lẹ̀ kí n lè rántí láti present ẹ̀. Mo ní tó bá ti pé 26 ìyẹn quarter méjì, màá lọ bẹ station àbí time mi kan, màá sọ di ìrírí ayé. Màá wá máa sọ àwọn story tó ṣẹlẹ̀ in real life, màá máa sọ bí tó ti ṣẹlẹ̀. Pé bí báyìí ni mo wà ń dọ́kan tí kinní kan ṣe kinní kankan màá sọ story yẹn èmi àti Kọ́lá Fábi tá a ti máa ṣe HND ní 1994 torí 89 tí mo àparí OND mo padà wá ṣe 1 year attachment Radio Nigeria so 89 to 90 to 91 wọ́n ní kí n wá wọ́n fún mi ní lẹ́tà fún interview láti ṣiṣẹ́ mo sá lọ níjọ interview.
1: Gbaṣẹ́.
2: Mi ò ṣe o. Ihun tó ṣẹlẹ̀ ní àwọn ọ̀gá kan wà irú àwọn bọ̀dá Báyégún yí bẹ̀m̀bẹ̀là nǹkan tí mò ń sọ. Mo máa ń wo bọ́n ṣe máa ń dírẹ́sì. Wọ́n sì ní level 10 level kinní kan náà ni. Mo bá ní wọ́n fún mi ní level 6. Level 6.
1: Ẹ̀bí wá sí level 10 dress by.
2: Kí n tó dé level 10. Yóò jìnà o.
1: But èèyàn kan ń lo mọ́tò náà kọ́ Ọlá Wuyi.
2: Bí sí bàbá màmá bí sí Kásùmù ti pọpọ lọ mi nìyẹn pé a ṣé bí ọ̀rẹ́ ẹ tó ń tẹ̀lé lẹ́bù kí ló lóun wà mo ní àsọ̀rọ̀ lẹ́bù rí bí ọ̀fẹ́ náà ni màá ṣe dáhùn pé bí láì mi ṣe rí nìyẹn ni o mo ní àsọ̀rọ̀ lẹ́bù kankan rí màmá sọ̀rọ̀ lẹ́bù rí àṣẹṣẹ di lẹ́bù èèti ni ṣó rí pé o máa ní o ṣe máa fúwó òun. Nígbà mo torí mo lahùn fún màmá kí màmá ní kí ló dé tí ìwà ṣe interview kankan mo lérò ń bà mí ni tí wọn bá fún mi iṣẹ bọ̀dá kíní wọn ni wọn wà ní level 10 level 24 level 11 level kíní kan ó ní kò sí level 11 mo ní level tí wọn bá sáà wà síìsì kí n tó débẹ̀ yóò dènà wọn ni kí n má mi ò ṣe gbójú kúrò lọ́nà ibẹ̀ yẹn kí n máa wo ẹni tẹ́mi àti ẹ̀jọ́ ń rìn tó ń wà ní level 8 kó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé level 8 ni o.
1: O sì ní mọ́tò
2: ní ìlú. Sẹ́bùn lówó sí ní mọ́tò ń lo. Mi ṣe wọ pé angle yẹn lèmi náà máa bá wọlé nǹkan kan. Ni mo tó gbà pé máa wá ṣe interview tí mo fi ṣe interview ni following year.
1: Okay.
2: Mo dẹ̀ ṣe interview. nígbà tó di 93 ni ilé ayé bẹ̀rẹ̀ 93 ni a ti wà ń bẹ̀ 92-93 so a ti wà ń bẹ̀ so àwọn bábí tá a ti máa ṣe HND kiri torí mo sáà ní dandan èmi ó lọ skúl ni kò dẹ̀ sí study leave with pay mọ́ tó bá ti gba kíní pé ó study ó lọ study ẹ̀ tó bá parí o lè tún padà wá tó bá wù ọ́n á tún gba ẹ̀ padà ni nígbà yẹn kì í ṣe pé ẹ̀yin wà ló ń lọ skúl òwò tó mọ̀ ṣẹ́ wọ́n níjọba kò sáàyè rẹ̀ nígbà yẹn torí ẹ̀ ni mi ṣe fẹ́ gbaṣẹ́ màmá wa promise mi pé tí ọlọ́run bá jẹ́ kí àwọn ṣì wà ń bí bíi assistant director program o tí màá fi parí iṣẹ́ mi ní ìmọ̀lára àwa bí a ṣe máa ṣe chẹ́ǹdì ní ogun poli nígbà yẹn kó tó di mapoli àwa bí a ṣe máa ṣe ní ogun poli lèmi àti kọ́lá fi máa ń lọ tá a máa ń padà bá máa ń lọ àwọn wa bá ṣe bàbá hod nígbà yẹn ọ̀ṣun bàbá ọ̀ṣun ọ̀ṣun something ńlá fọkàn sí but eventually wọn fún wa ní 92 yẹn so àwa lọ one of the trips la lọ àwa jókòó síbì kan ní italy kan ni ní ìyànà olókè ni wọ́n ń pè bẹ̀ oníkólóbó ìyànà olókè opposite waec office you understand la máa lọ sọ́nà ògèrè ibẹ̀ àwa wọ italy kan bẹ̀ inú italy yẹn la wà tí a ti ń fọ̀rọ̀ jẹ̀wọ́ with kọ́lá kì í ṣe pé bíi àbí nìkan mumu kan ni ó jẹ rárá o a dẹ̀ máa ṣe fẹ́ a máa ṣe à a máa excuse me
1: ẹ máa fún mi mẹ
2: ẹ jẹ ń dán wò a máa ṣeré kankan tó bá wà bẹ̀ tó bá ti mọ̀ pé kọ́lọ́lá wuyèrè káwọn á jókòó yíká. Kò tí popular right but àwọn tá a bá rí ẹni tó mọ̀ pé kọ́lọ́lá wuyèrè wà ń bẹ̀ ó máa ń jókòó kò tí popular ń gbà yẹn ibi tá a ti wá ń ṣe kíní ni ló bá ní ewu tí ẹ ní ìwé tí wọn mọ fi hábíyá kiri asọnu mọtò tún ti fi hábíyá kínní mo wá ní different things ló máa ń ṣẹlẹ̀ àti máa ń rò pé ó lè mí kéèyàn sọ lórí program káwọn mi ò fi kọgbọ́n pé irú bá ṣe jókòó sìn ọmọbìnrin tí ó tẹ̀lé bọ́ọ̀ yẹn wálẹ̀ kan tí wọ́n wọ bẹ story wọn ni ó débẹ̀ ọbọ̀ ìgangan tó wá ó jẹ meat pie kan àti bóyá donut kan ìwọ ọjẹ rẹsì ọjẹ hẹ́ẹ̀nì àbí wo ni ẹran adìẹ ti jẹ ó jẹ apá adìẹ ó jẹ itan adìẹ ó tún fi ó ṣáà jẹ gbogbo ẹ mọ́ra wọn in tó jẹ ó wá ta ojú ta sírì ẹni tí ó sanwó lọ níbo yẹn bá sanwó tí ẹ ló bá pẹ́ yìí dà náà bá ń pè àánú ẹni tó jẹ asanwó ẹ wà á di ariwo mo lóun ni mo ń kọ lẹ́ẹ̀kan tẹ ní kí ni mo tún rí kọ mo ní ni mo ń kọ lẹ́ẹ̀kan nǹkan ni wàá gbà wàá wò mo ti kọ tó bíi nọmba 11 different stories wàá gbà ó ní ṣé o mọ̀ pé kíní yìí tó bá present ẹ pé àwọn tí ó ṣẹlẹ̀ sí lè wá mo ní ta ni ó fẹ́ wá fẹ́ àṣírí ara ẹ̀ hàn oni tó bá ti mẹ́sàn lórí kí ni wọn á wà mú kí mẹ́sàn kọ ló kọ lórí oni wo ló possible ó dẹ̀ máa resume ní following week monday la wà ń bẹ̀ ó máa resume bóyá bíi wednesday ṣé you understand so gba tó máa resume right nígbà mo ní kò possible ó ló possible bó ṣe dé orí program ni a bẹ̀rẹ̀ gé ètò kankan pé a bẹ̀rẹ̀ sí sọ nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tí àwọn èèyàn lè máa fi kọ́gbọ́n ṣùgbọ́n torí pé wọn ò sí ń bẹ̀ kò jẹ́ kí wọn ó mọ̀ àwòwà a máa mú wá fún wọn àwọn tí ṣẹlẹ̀ sí náà ó sì wàá máa sọ.
1: Njọ́ tó ń resume yẹn.
2: Njọ́ tó resume.
1: Gbọ́dọ̀ ẹ̀yin wà ń jẹ́
2: bó ṣe ń lọ́ọ̀ṣẹ̀ ó sọ fún mi pé lè ṣe mo ní tán bá lè ṣe kán máa ṣe.
1: Ṣé wọ́n ti ń sọ ìtàn ẹranko ṣáájú gbà yẹn?
2: Rárá ìgbà ọjọ́ yìí náà tún lọ́ọ̀ṣì ti ẹranko. Kọ́lọ́run fọ̀run kẹ́ olúwa tó yèbi àbálẹ́ rí pa. Èmi náà mo gẹ́ẹ̀tì ọ̀rẹ́ mi ni olúwa tó yèbi. Èmi náà mo gẹ́ẹ̀tì olúwa tó yèbi. Olúwa jọ́sì mi ti ṣe pẹ̀lú mi lórí program. emi ati Sule Lanase of Blessed Memory so nigba ti awon Boda Lalomi ati Segun Dodola ti won kuro lori Itere Tayo Desoye Omotosho ati Sule Lanase ni won gbe fun gba na ta nse ijo tan lo ebi na won gbe fun ebi ati Sule Lanase la nse Itere Tayo innovation ta wa mu wa sinu Itere Tayo ni awon ode onjala Oluwa Toye bi ati ode Ibadan yi Aketayo awon tin se lori program yen a pe ni ibudo odedeji
0: okay
2: awon fi ijala won fi sun boya won ta ri ni ori kini won fi so story yan kan wa se dala won akorin dala nbo ya won gbonilu si kankan awon ni won ti wa ma n ni won ti ma n se pe ode pa ma n lo ko ode kankan Kola took interest and invited them pe o ye le mo sawon eran gbohun be se se le mo reran bo le se mo ri te ba rokete bo le se mo ri kini kankan so ijo ti o launch kini yen o so oro ti iriri aye lo kokko so
0: okay.
2: So by the time to ma bere lo mu ti awon ode na mo ti won awon ni won fun ni story
0: okay.
2: Lori eran eran ti won de mo se a ene kan awon fun ni features eran
0: okay.
2: Oun so awon gangan o ki se pa awon gangan ma nwa so ki se pa awon gangan awon kan ma nwa won a kewi to ba pari ni se ti mo so
0: o ye mi
2: eh so bi iriri aye se bere ni ngba to se kini odun keji abi nkan iriri aye ni won fun ni ona lati pe ni irin kirin do akola wole olawuyi
0: so iriri aye yen o je fun bi 2 years abi
2: iriri aye lo nje for like 2 years
0: Yeah.
2: Igba ti o fi je ise irikini do akola wole ra wi lo ko iwe kan ti won pe ni ajiran ilu awon oku a wa npoli ngba na ati bere HND wa ti mo so pa re HND se logun poli eventually won ri accredit HND ti wa ni 1994 ti poli Ibadan bi ta ti ya ti se OND
0: okay
2: 85 lo n pari OND
0: okay
2: right emi pari ni 89 85 to pari lo n sise Radio Nigeria
0: okay
2: yes na temi na pari ni mo nse kini Radio Nigeria mi wa Radio Nigeria ti won ti temi lorun igba mo ti pada de fun wo ya attachment gbogbo program ti mo nse ni won fun mi lowo owo artist mo ngba 25 naira mo fe pe mo ngba 25,000 weekly lori agonile tori mo nsa agonile mi lo mo ngba 25 mo ngba 25 naira lori ngba 25 naira lori eku simi jaye ori e yen mo wa nse lati eruwa ni o ngba mo se ND2 lowo every weekend mo wa nse eku simi na nse eku simi mo ngba 25 naira lori e mo jo saturday ma se jaye ori e ijo sunday ma se eku simi kin to pada se eruwa so 25 25 naira 15 naira mo ngba lo se which was very good money.
0: Okay.
2: Right.
0: Te ba wo ngapi yin ju ke je staff lo.
2: Ah oh he be reason ti mi se fe mo le ni bidare. Re. So ngba tin ba gba 25 naira yen. Mo de gba gba ti mo fi de ti mo fi wa se 1 year attachment. Mo si ngba gba lo. Titi ti Boda Lalomi ati Boda Segun Dodola ti won fi kuro ti kini fi bo sowo mi awon gba 45 naira emi ati Segun Sule Lanase I'm about 45 naira fun Itere Tayo every week e wa ro 45 mo 50 ti bi 95 naira ni mo ngba per week salary mi tin ba de gbase as a OND salary mi then will be 6733 to ni ti mo fi bere niyan 6733 ni owo osu mi e wa ba mi calculate close to 1000 per week right ni osu kan ma de free ma lo gbogbo ogun pa yen multi popular gbogbo awon eleso nkankan ni lo ma fe card kini ma lo ma ta card kini fun won nkankan mo ri owo owo ti mo ri losu gba yen tin ba yo owo ti mo gba direct lato do re dunre eja se mba yoku owo si mo nri losu only 5000
1: o le ni fo fin de yin o re de balance star of fit fit
2: o fit de mi mi le se awon se bi o bo fin to de mi lo mu mi kuro nbe ngba ti mo kuro o fin to de mi lo mu mi kuro nbe se kin tun da kan lo be ni
1: e ma ti lo be ti pare yo diri aye
2: okay ti
1: won change oruko si irinkerindo
2: irinkerindo
1: akola wole
2: eh that was 1995
1: okay
2: 1995 ngba to se second anniversary second year and no third year anniversary
1: se won se anniversary ni ta tun gba hall abi won kan mark lori afefe
2: ah kini la premier fm lati se ah
1: premier hotel
2: premier hotel nkan la ni open kini ni premier hotel o launch iwe ajiran ilu awon oku
1: se ajiran yen real ni
2: ah mi tele lo
1: abi fiction ni
2: mi tele lo so mi mo boyo real abi ko but ilu to n dajiran wa
1: Chamun yo lo ngbe ba won oku
2: o la won oku lo ngbe
1: eyan si de be
2: mi pe ma o ti je pa won oku lo be mi bi na bo na mi gba be gan ni ya ma kan koja ni main road ni area kini area ta ba ngba ona ifo ta ba fe ta ba gba abeputa ta fe gba ona ifo ilu kan wa ah ki loruko ilu yo ti methodist high school wa legbe titi bayi before ifo before ifo ilu awon revenue ni o se yi oladimeji
1: slash awon temi mo be awon bi ewekoro bi awon kan temi mo ni
2: ah eyi wa ya kuro si wa ya si right ninu ibe ni ajiran wa won lawon oku na gbe be pe so story awon boku se gbe be kan won do won ro so popo lopo oku mi to nku gan ni ibadan won ni won ma ri won lajiran ajiran won to n kole si nkan kan mi won so be but lati bi mo se apply ona yen to ah mo se apply ona yen to mi rori pe mo fe n ba ti debe bi won wa gba wo street mi ni wo ona be gan ilu tan lawon oku wa kan kan but olori
1: se segun adisa won rejo nigeria gba
2: segun adisa yes segun adisa came to rejo nigeria I brought segun adisa to rejo nigeria
1: eh
2: segun adisa won teach ni gru bi le school kan ni ibi shopping complex to dojuko adelabu shopping complex o ma se prep class ni o ma pe ibe yen o ma teach nbe meanwhile emi ni office ninu adelabu
1: okay
2: so ti de segun adisa to ba pari pe awe to ma n wa lori radio yen a relax lodo mi a se re kankan so sister yi mo se gbagbe sister yen awon ni pro radio nigeria àwọn ni wọ́n mójú tọrọ father christmas náà kan meanwhile previous year mo ti ṣe wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ father christmas previous year bàbá ọ̀yàn àti bọ̀dá wálé akínrere rẹ̀ ni wọ́n ṣe father christmas throughout ngbà yẹn following year tí wọ́n wá fẹ́ ṣe father christmas ni mo ṣẹ́gun wá sọ́dọ̀ sista yẹn sista mo jí se mo di na ko loruko won ni sister moji or something wa mu wa so do won fun kini father christmas ye won wa je ko na se father christmas
1: okay segun adisa go father christmas o ko gbe
2: father christmas lo kokko ba wa
1: okay
2: father christmas lo kokko ba wa so ngba to se father christmas and na one kind of badna to lay play into anybody
1: kokko okay
2: o play ways are what's funise ni following year
1: as a staff okay
2: funise ni following year
1: so, bawo ni o te to gbe okay we are ki short tesha ki ma wa to forward e bawo ni problem kolola wuyi se bere me
2: kolola wuyi ti di semi god lori
1: program here
2: lori air
1: okay
2: kò sí ẹni sí àwọn èèyàn submitì fún tó Kọ́lá Ọláwúyì was the image of Radio Nigeria Ibadan then from the north from the south from everywhere you have to link up with Kọ́lá Ọláwúyì first and Kọ́lá Ọláwúyì was in a very good book of Reverend Kana Olúkunlé Ajani then
1: nti
2: Kọ́lá bá sọ tó bá lóun fẹ ló fẹ nto ba so ofin ni and a smooth operator Kola was nice smooth And so, a friend to everybody. So you want to be friendly with Kola, to be
0: in the good books of our journey.
2: So, oro kan wa se bi oro. Kola was presenting

0: ka fi lo nigba ti a wa nbe o for some time ko sin lo sibi kan kan boya na kan jo envelope se waju we nikan kan gbo kan mi sa zero bi in to le wa envelope se do gura to orisirisi mo ti ronu pe ati nje obe o fun mo ni to fun mi lo nje
1: so be
0: pe to fun mi di lo won je ri ni sa n wo pe kini o to elo
1: ra olohun
0: yes sir 5,000 ni ban yen sir ah 5,000 mani mo so 5,000 keni kankan bu enikan ti mo de ri pe se fun soju waju everybody lo niyan mo de ri pe tan kan wuwoju ti waju mi lo yo tun ju be lo sin ba fo la la ji security in the by start to re ku lewo amo semi ala o le mo ni amin da o olohun ba mi se ku ni isimi falaji selu ala nabi kare
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ji je nko
1: ka je na lo ku bayi e je se pari program ka to lo
0: asa si pari ni
1: asa wa sign up
0: be ni
1: e ko wa pe ka
0: bo asa soro barista ta
1: ati pari asa si pari gugu eto bayi asa pari gugu eto bayi e so run ide adeso your motor show ikirun agun be onile obi le tin gbo late kan mo lero pe e gbadun eto yi to ba ri be e pade wa ni ose to nbo nigbati awon amu akotun eto yi wa si oju woran yin titi di ojo mejo emi ni omo yin ore yin dele se mo ran ti oro ti mo so yen se mo yin ran ti radio nigeria emi omo yin ore yin dele ade yan dun kin pe ire o abi o tojo mejo
0: a o ma ri ra pe layo